maemo le dingwe tse isang kgone go di botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Botabothe. Go tloga ka hora ya leshume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki e. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme, pitiki e. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hai, hey, hey, ba sadie.

ha ke dumedise basotho ba eso ho seng ho hotle ho seng ha moqebelo le lengwe di sokena wa metla le metla ha e wotle ho raboraru tjena letsatsi e le lona la moqebelo di me se yalo ke le kwano avane le sotho e le mo nna le wena ke kopa le njwalo o le na le mo nate nate nate last big easy le go tla nka jwalo o tla kwano o re nyene ya boraro Kali tipa tipe. Yake na kai orinyani ya busereka. Kawana heki au mema. Ore nalo na kato taka ba mo. Iyo na uta maishana. Ena sila mo. Hantlo yake na mo. Orinyeni ya botshelela. Ole monnati.

0: Let It Be. Me. O tla a ba mo yeleng ya biswa Starry Starry Night. Ya Mr. Julio Iglesias. Me so su ile ne tsheletseng ka mora hore ne bo ka ba nna. Ya bone. Say you, say me. Mama di dumela.
1: Kwa.
0: Ita.
1: The Englishman. Bamubona nje.
0: Hey, hello.
1: Motao tabula. How let that be? Ngwo botsa neki lindo.
0: Ya re ke ba fe mamela e re ke le fetso ona e tla re nako e re tla re bua ke tla o jwetsa utlwa
1: chap

0: mo mo teng o do batlela bana mo tsuntsunyane o re tla ga khodi fela o go be se mo tswana sa bohobe ta fodeng go de bona bana ba se boja empa he ke a khotala le haile mona o go ntso mmamese o de mo mo sebetsi ntate sa ga ke a le bona tata utlwa. Thank you so much. Mama me di dumela.
1: Bona le bo modua, modula gwa. Etela. Ke tenge she le di gwa ka PCFF.
0: Thank you
1: to. Bona le bo modula gwa na go se ba tsela ba mana ke di pila.
0: Thank you, Joe. Thank you, Joe.

go na ntho ke batla tla o mamedisa yana mona mo setho a itse go na ntho ke batla tla o mamedisa yana mona ene ha ke tsebe o tlo njwetse go na wena ntho ene we mametseng kapa e ke tla e bapala mo o tlo njwetse hele wa sa kutlwa ke kutlwa ke kutlwa ntho engwe ngwana mme mona ha ke tsebe go na jwang ha ke tsebe go na jwang e empa ke ke ene ke tla ke tlo ye sa ntwana o tlo ngwana mme o tlo njwe se mona nna ntwana a cha cha cha cha cha a iko o tlo ile o tlo mamela hantle o tlo mamela hantle mona ona o ka re mo tlo mbetsa na o ka re mo

0: batho ka ga toropo ka mona ga o ka dula ngwana mme o jwa tsamaya ga o ka dula ya o dutse sebakeng se le seng o shebile bana ba ntse ba feta ba ya odimo ba ya tlase ba ya odimo ba ya tlase o bona batho ba fapaneng fela ja o siela mapodisa
1: a o sela batho bana ba foso ntate nna o kobonele maoselaselaselaselaselaa hantle
0: ee
1: akhona akhona bonne bana ba foso bana ba koi
0: fela fela ba gantle maponisi le masole mo o hiwa jwang ko di ke reng metse gona o hiwa jwang o shebua batho ba jwang
1: nna ga ke tseya ke botho ba foso ntate wa ka a ko botsa batho ba okametseng ka monona ba sheba batho bana jang
0: ke dule ka gatogopo ka mona ke shebe maponisa a ne a sentra le mo
1: a tseba gona a baka tlase ka moga wa bonne gagolo gobane ga ke re jale bona ba dula ba le ntshong ga ba dula ba tsela dikolo jele bana ba maponisa lesole ba tsamaya go simana gangata
0: ee
1: ee jale ke mokgone o sa boneng bane ba tsamaya ka ganate phamotsa gantle obaneele ga ba tsamaye gagolodiba tela sa bona
0: gore ee bana bantate phamotsetlhe ga ba tsamaye ba tsamayang ke bana ba ntate letswela le ba ntate ntho matsoso
1: le bana ba ntate matsoso a bana mme ba godimo le tlase kannete
0: e bale motho ona ba gokeleng uniformo a ai kgona a kgona banae
1: ke a ba saesia ba bewa tlasa lengwela gantle ba ga o dira bona uniformo e fitlhaeng sa gafo le mathafo kane
0: ai ai kgona ke ye ke dule moolo e be ntse ke ba dumedisa ona maponisa a na le maswale ane kere ke be ke ba botse gona o le sole ee ke le sole ga ke go a boneng ke apere uniform ya maswale o le ponisa ee ke le ponisa wa mpone ke apere uniform ya maponisa kere ee o ye oe wa moo a re la mokwai ke oe wa
1: Ora ke tsamela di tsapela ba le di tsana pa hala di tsana di lupile di di.
0: O tsiba nna a ke ba gate maria. Maponisa.
1: Eh.
0: Ke ga ta hlabula. A re tsije siwe hai mo. Mo ka u mali swela ka mo ingwe su police.
1: Eh.
0: Ee, budu go bona, wa le bona Jesse lo fana le si hantle o duma budu go duma le banta mo. Ka sala banta mo na ntse mona. Ha o sha bo ri. Na bana ke maponisa batho ba.
1: Ah,
0: a tla
1: ka se. Ai. Ni le nna cha ke ba bana ba hlaisitse thebong hantle ba itse. Ah,
0: wa na ha. Ai ai ai ai kono no. No. ba ke ba re buetse gona go hirwa jwang ka monna ba shelwa kapa go etsiwa jwang
1: batho bana ba ntse ba tee ga ba fitlha mona ba fitlha ga ba etsa ga o ntse ba lele mmane ga o ba bone gantle ke ba bona le a le mong e re sala ba gola gabedi ga gago ka bona le kokola le na le sale gaya le
0: o kganya e ko go fela gole
1: I was going to go to the house.
0: O no to wa ponisa le letle bona ba e se le sone le ponisa
1: eh
0: o sebetse mo central mo
1: a wana ntate wa
0: central mo
1: ha
0: hel
1: ke le ntse hanne
0: e mpa he o tla bona
1: o
0: Kan ne
1: after pula

0: thế nàng, thế nàng cũng muốn sinh ra hải quái chứ. Hả quái chứ, hải
1: quái. Quá nào, quá nào, quá, quá. Hả cả cô.
0: Cũng muốn sinh ra cô chú đang chân chân chân lại chứ xài ưu sư à. Ui giá đó mà chân, chứ đừng phải thật.
1: Ê, ui chân, ui chân.
0: Chứ không phải là cái chân chân ưu hải, quá nào phó một chú cô chú đang chân chân chân lại chứ xài ưu sư à. Ui chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân
1: Oh, sana tu kayo ngwe.
0: Ato ang chala wala kari. Ha, ang chisa sa moko. Ha, ang chisa sa moko.
1: Uta uti isa.
0: Ako ang sempawa na baha ka ukulo sa lamu.
1: Uta, ta. Ay, di mo na usubi dito yung mo na uta.
0: Yung hachi lo ang machaba lo machaba mo. Uta ang chala wala mo na sela ba.
1: Eban. Uchavalu.
0: Oh, I'm gonna wrap my face up so I'm gonna do it. Just hop on a hat to do. Could you have come across? Could you go?
1: Now, in preference, you're not sure about how much I'll thump. When I was talking about Savan, it's about Hataman. Bataman. Didn't you call like a wooer? I have a was there. Eh, also, you know, what Kau sama ham fuma gua awin pahe rensereliti inu kuma. I rensereliti se ose so so fokan unu ribi se kada ne kato kare tuise sa guan. I unu kada kau tuisa kano rupe se wuso konda ati baso gua luto baso gua. Babina. Haba hantse ba bina ba lo mosadi o kae. Re feta ona mo. Haba nna ntse ba bina tibelo. Mosadi e o kae yena.
0: A tshe ga ba sa ikhukhumetsa. Wa bana a a di tsama mo. E
1: ga se manage.
0: Manna
1: o bone ba ntse ba kena ka hage ka mo ba lo bina le basadi ba o ka tibelo.
0: Oh,
1: Roma e ba mohlomo ne gile kae kae mohlomo e gile matseba tsebane ke wa pila to ke na ka mono ka tu ha u tswa matsiriso mo ke wa pili ke o tlo mpona ke hlahla la ka mogao ka mang wela ba ga mosadi eno ha kalla ha bona batho bana ba sebetsi mmo ka pa batho bana ba tlotla ba mo sirisa o tlo ha ka u kwalla fela o tsi bona le ya motsebanga mo ye ba go nanta tja mo tsebanga mo.
0: Hai bo ba tlhodi.
1: Na ke nne te tabe.
0: A se mo tsing ga tlo ha ke tsebe le ke tsana le abu ke ntsha.
1: Na e ba. Na yo go ba le tsaba. Empa ha ba se nne te o di. Ga ke tla e batla, ke tla e batla, ke tla e bona.
0: Ah,
1: solo ke ntse ka
0: kwa.
1: O lu ke le mo aka. Ba
0: tsantsa
1: nna ke tsenya
0: tso
1: se tsantsa. Na o di ja
0: ka tla e bo. Ha o
1: ke ai. Ha ho ra tanta ke tsoma bana. Eh uno ba ka.
0: Ke nna ka go tsaya ba ke tsantsa nna. O nna ntse go bese. Eh,
1: ke
0: tla tswa. Ha o na mo ile mo ya o hang hang hang hang hang hang. Ke ra ka tshwema wa ne ka go fetse ke ntse ke mmantsi ka go fola.

0: We have been elected into government. Basotho Nation has put its trust on us. I do not think even for a single moment that we shall make the nation regret its choice of us. We are determined and committed to demonstrate that the nation made the right choice by choosing us and that its trust was not misplaced.
1: Haiba ho ka etsahala ho hore letsatsi la ka jeno ebe re utlwile ditaba tsa lona ke a hlapang in 5 years time ho tla bo romellwa meifo mona ke dinaha tsa Afrika ba dule ho kopitsa democracy in action ena yona ke a hlapang
2: ho na le community project tse ileng tsa tuma ka gore thuketsa dihalana mme mo no thu e meng ya meralo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoweng motho o ne o hopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng ka mokgwa o nang le ponaletso ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodu ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang motlho mo mmuso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le leng la matsatsi mphato wa rona yo re ne re mo tsheeditse ga re bitsa o ile re gopola gore ba bang ba rona motlho mo jelo tshe go tlo shebisana taba tsa maano leng kao fela ebe jale re fumana re di fuwa lethathamo le o thing party di tla fuwa jena mona mo golo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa projects tsa tsa ya ya ya di party di tla fuwa jena ka ga le batoa mo e bisi nang le mokgethwa di tla nka 35 di si tla nka 13 mo e bang DC na le mokgethwa di si tla nka 35 ABC tla nka 13 PF di tla nka 2 me ke tla nka 4 ke le tsena tse dintle tseleng ka 11 ka ofela jwa bo BNP yo le dintle 4 jwa rona jale ba bang ba bona ga makala ba mpa jwa le hona le close ka mane ne ka tumelano ya coalition e buang ka go qoba tshebediso MP ya matla tshebediso MP ya ho ba le matla ka kapa ya ofuwa office abuse of office hore a ka nnete ke tla sebetsa jwa ka mo transparent e le hore re create mesebetsi ba ding sa batla specifically ka go tlo lwanda di bona le temana mona e buang ka bona hore oh ke 3.1 di ya di e buang jana make it go batla ke go tsere pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo.
3: Good morning.
4: Mekhe go pawa ke kala pele ga go dumedisa wena le ba mamedi ba hlompe ba PCFM.
5: Mamedi dumela go seng hona le nane le ke nang kwa no ho PCFM ke la ditaba fela le pitswa fela molodi wa taba le nane le na le tla go wena mo qebelo o mong lo mong ha ho ra ho tle ya bo tshelela re ya hore nya bo rubong ka le nane le na la molodi wa taba. America jeno khodiena ya lwetse ina le matsatsi a mahlano selemo sona ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metsong e tsheletseng ke le boha kwa he mamedi ha ne le hetsa dithapo tsena ho re ketle ke tsa maeka tsona ho ya hore nya probong mamedi le bitjola ka ke hlale fo modutse ke mswati ke mshingwa wa shabalala ke tlo tsama se tsala nane o lena ho isa hore nya probong ka ho re ketle ho fetse ho re o tshwaretseng tsona ho seng hona o tla hopola hore he mamedi le nane o lena la molodi wa taba ke mo jwale genya kurelang tseo e bang dibile ka sehloho moleleleng ba beke jwale tseneng tsa tsona he mamedi re ya ka botebo re pheha nku e tswa masapong ho tsona o fela o lebjalo mamedi le ka jeno mosebetsi e ntse le ona o re tlatla go phetha ho seng honang mme mo mamedi ha re qala ditaba tsa rona fela re tla qala ka tsena tsa matjhaba hore re ke re le kole hore na ho tsena tsa matjhaba he mo mamedi tse ding tsa ditaba tse bileng ka sehloho nna ebile dife boleleleng bona babeke jwale re tlagetse ba gore re fetele go tse ding tsa ditaba tseo he mo mamedi re tla ke re gopotse tsona gape tse e tsagetseng beking ena mamedi tlale o ena e tlhophisitswe ke Tebello Jane ebile ke ena o beelang yona moyeng go tsena tsa matjhaba.
6: Mokgatlo wa ntshetsopele ya moruo wa dinaheng tse borago Afrika sada kore go lebeletswe motšheso o sa tlwaelegang le komelelo letlhabuleng la selemo sena go patlelela le tikologong ena go ya ka tlalego e ntshitsweng Swakopmund Namibia go lebeletswe pula e fokolang go tloga ka Mphalane go isa Tshitwe selemong sena dinaheng tsa Lesotho Aforika Borwa Eswatini Botswana Zimbabwe Namibia, Zambia, Angola le Mozambique. Pula e lebeletswe go na dinaheng tse ka leboya tsa Tanzania, Seychelles, le ka botshabela go Democratic Republic of Congo. Motšheso ona le komelelo di lebeletswe go tswela pele go fitlhela mathwasong a selemo se e tlang. Sada kere, tlalego ena e tla ka morago re go phatlhalatswa gore letlhabuleng lena go lebeletswe boemo ba komelelo ya El Nino. Sada ke boetse ipiletsa go ditshwa tsa yona go latela ditlalego tsa boemo ba legodimo go fitlhela letlhabule le fela. Zimbabwe e phatlalatsa boemo ba tlokotsi ka mora hore batho ba 27 ba tumelle kotsing ya dikoloi ha ba supileng ba lemetse hampe mafelong a beke e fetileng. Tlaleho e re paka e kgolo e neng e laetse thepa ya morafo ho tswa Aforika Borwa mmoho le bese e neng e nkile ditho tsa kereke ya African Apostolic tse ile tsa thulana sa dipheleu haufi le borokgo ba Hannesburg seterekeng sa Chikomba. Hanghang dikoloi tsena di ile tsa kapa mollo bapalami ba ntse ba le ka hare. Ke batho ba 24 ba hlokahelletseng sebakeng sa kotsi, ha ba bang ba bararo ba hlokahelletse sepetleleng ka lebaka la dikotsi ha mokganni wa teraka ena a ile a phonoha mme a nkelwa sepetlele Harare. Phatlalatso ena ya tlokotsi e tlilo thusa mmuso ho tshehetsa le ho batlela ba malapa a bafu le mahlatsipa thuso tse hlokahalang. Ba boholong Nepal ba re ho ntse ho na le monyetla wa hore ho be le dikgohola le ho ritsa ha seretse hape ka mora dikgohola tsa beke e fetileng. Sena se tla ka mora hore dihlopha tsa pholoso di atlehe ho fihla dibakeng tse neng di sa fihlelehe ka lebaka la ho heleha ha meaho, ho senyeha ha mehlodi ya metsi le ditsela ho bakilweng ke dikgohola. Mekgatlo ya dithuso e re tshubuhlellano le metsi a ditshila di ka nna tsa baka ho qhoma ha mafu a sewa. Ho arabela bothata bona, mekgatlo ena e ntse e isa ditlhare le dithuso tsa bongaka dibakeng tse amehileng. Ho sa le jwalo, mafatlo a matjhaba a kopaneng UN o re basadi le banana ba angwe haholo ke dikgohola tsena. Ha jwale basadi le banana ba ka bang 43,000 ba hloka dijo, metsi a hlwekileng le tshireletso. Mekgatlo ya dithuso e ipiletsa hore basadi ba kenyeletswe maanong a kgutlisetsang maemo setlwaeding. Nakong ena eo matsholo a pholoso a ntseng a tswela pele, ho se ho netefaditswe hore batho ba fetang 1,000 ba hlokahetse ha ba fetang 4,200 ba ntse ba nyametse.
5: Mamedi tlaleho ena yona re ne re hlophiseditswe ke Tebello Jane ka moheho leng ka teng. Re ntse re le hona ditabeng tsona tsena he mamedi tsa matjhaba. Ha ga ditaba tse ding jwale tse hlileng di leng teng, motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ba setjhaba paramenteng ya Afrika Borwa Thoko Didisa o hananele kopo ya Umkhonto weZizwe ya hore modulasetulo wa komiti e shebaneng le tlaleho ya nyewe ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala Magashule Ghana MKE ile ya kopa Didisa ho tlhatlhobisisa le hona ho behella ka thoko ho kgethwa wa Ghana ka le reng seo se theola seriti sa komiti eo. Sena se boetse hape se tla ka mora hore komiti eo e hananele tlhahiso ya yona ya hore Advocate Thandazani Madonsela e leng e mongwe wa batsamaisi ba bopaki ba yona komiti eo. Ho sa le jwalo paramente he moamedi e re ho thongwa hwa Ghana ho entswe ka ponaletso ho bile ho latelwa methati e nepahetseng le hore motsamaisi wa dipuisano ha ana matla ho fetola qeto ya komiti. Ho feta mona momamedi agente ya yona MK Advocate Dalimbofu itse lekgotla le phahameng la Western Cape ha le a lokela ho dumela moporesidente Cyril Ramaphosa ho baleha ho arabela tsemo amang. Mpofu o emetse MK mohatong wa ho hanana le kopo ya Ramaphosa ya hore tlaleho ya nyewe ya hae ya Phalaphala he Mohamedi e tle e hlahlobisiswe. Mme tlaleho ena he Mohamedi e fumane hore Ramaphosa o na le nyewe eo a lokelang ho e arabela mabapi le tlaleho e ka pela yona komiti ena. Ho sa le jwalo he Mohamedi lekgotla le phahameng la Western Cape le tshwere kahlolo kopong ya Ramaphosa ya hore tshebetso ya komiti e shebaneng le tlaleho ya nyewe ya hae ya Phalaphala e emiswe. Athe ya mamari hare hatela pele ho tsedintsa ditaba di agente tsa ditokelo tsa botho Afrika Borwa di phatlalatsa morero wa ho tlahlahlela nyewe le bitsong la mahlasipa a dipolao tsa Sharpeville tsa selemo sa 1960. Morero ona he mamari o phatlaladitswe maobane ho ona Sharpeville. Di agente di re di tlolo mathela makgotleng ho hlakola molao o ileng wa kengwa tshebetsong ke puso ya kgatello ya batho ba batsho ka selemo sane sa 1960. Motso o mong molao ona he moamedi o ne o thibela ba phonyolohileng dipolao tseo le beng ba bafu mohlomong tseo he moamedi ho thweng Benka ba fubana he mamedi huile ho bona hala ho sang kwe di khato tse hleng dine pa hetseng tsa hore ba tle ba abelwe toka ho sala jwalo he mamedi malapa a mahlasi pa le ba ileng ba phonyoha ba ipiletsa ho mmuso wa Afrika Borwa ho tsenya tshebetsong di gothaletso tsa komiti ya poelano le ho netefatsa hore ba fuwa matshidiso me agente ya bali kani trace ore dikgwedi ka morara dipolao tsa Sharpeville tsa selemo sona sena sa 1960 ho ile hwa ba le dinyewe tsa kopo tsa matshidiso empa molao ile wa phatlalatswa ka nako yeo o ile wa thibela taba yona ena hem mamedi ha o phatlalatswa molao ona mme trace ore dinyewe tsena di ne di kentswe ka nako yeo mme di ile tsang kwa di sena motheo ka yona nako yona eno ha diketsagalo tsena di qeta gore di etsagale mme ka la 20 a motso o mong Tlhakubele selemong sa 1960 batho ba 69 ba ile ba bolawa ha ba 180 ba ile ba tswa dikotsi nakong yeo sepolesa sa nako yeo se thunyang ba ipelaetse mohantong o tlalewang jwale he mongwamedi e ne e le mohanto wa kgotso empa le ya o le jwalo batho ba ile ba qetelela ba feleletswe ke bophelo tso gona diketsagalong tsena ke sa le hona ho tsena tsa Afrika Borwa ha ga ditaba tse dinga mamedi tseo ge di le kolang ho seng hona ke mo jwa le he mamedi ge ntse ge le hona na henya Afrika Borwa le tuna la toka le ntlafatso ya molao wa motheo wa Afrika Borwa mamoloko Kubai ka therisano le mosamaisi wa naha wa botshotshisi advocate Andy Mutibi le kgethile advocate Nduduzele bana ra hore e be hloho ya nakwana ya investigative directorate against corruption e leng IDEC ka bogutshwanyane fana ra o tla tshwara boemo bona ho fihlella ho fumana motho ya tla kgethwa ka botlalo mme a ntse a sebetsa he Mohammed le chief legal counselor boemo ba botsamaisi ka hara special investigating unit e bitswang fela ka hore ke SIU o tla kenela IDEC he Mohammed a kena ka secondment e leng ho abelwa mosebetsi a sebetsa hwana kwana mohlomong he Mohammed e tle ga nako e se e le teng a khutlele mosebetsing wa hae o tlwaeleileng kgetho ena he Mohammed e tla ka mora hore hloho ya mehlenya IDEC advocate Andrea Johnson a itukolle mosebetsing ho itukolla hona hwa Johnson he Mohammed ho etsa hetse nakong eo IDEC e neng e tobane le dikoso tse fapakaneng mabapi le tsela ya yona e ileng ya sebetsa kapatsela yeo e sebeditseng ka yona nakong ya tshebetso ditabeng tse amanang le crime intelligence tse neng di tlhatlhoba di tlhatlhotswa ke Madanga Commission mme momamedi ke tse ding tsa ditaba jwale tse hlileng di tlhalositsweng mabapi le ditaba tsena go feta mona momamedi moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o tlhalositse gore Nokuthula Simela e le morwetsana ya sebete o mo beha ka moo e leng mohlabane ka teng Ramaphosa o ne a bua nakong eo Nokuthula Simelane a neng a etseditswe sehopotso yunibesithing ya Mpumalanga Simelane e ne e le mohlabane wa tokologo ya ileng a nyamela ka mora gore a kwetelwe ke lefapha la special branch ya mapolesa a puso ya gatello o ile a kwetelwa le go tlhokofatswa dibeke tse seng kae pele a fumana lengolo la gae la thuto go tloga mona ya mohamedi go tlwa ka nako yona eno lelapa la gae le ntse le emetse dikarabo mabapi le se ileng sa mo etsagalela le gona gore masalla a gae a gotlhe go tsebagale gore na a fela a le go kae ke tse ding tsa ditaba jwa lehe mohamedi tse tlhileng di tlhaeletseng mme tonakgolo ya Mpumalanga o phatlaladitse gore go tla gauwa sekolo se setšha sa Bethal mme sekolo seo se tla rehelelwa ka Nokuthula Simelane gape yunibesithi ya Mpumalanga ya Mohammed e phatlaladitse gore Nokuthula Simelane mme e tla tshwara seopotso sena sa gae selemo le selemo sepheo ke go boloka lefa la gae la bogophela le go ruta meloko e metšha ka karolo ya bohlabane ba tokologo bo ileng ba bo ena a ileng a bo bapala nakong eo ya bophelo ba gae he Mohammed ga a ntse a phela mme ke tse ding tsa ditaba tseo he Mohammed di tlhaeletseng athe he Mohammed modulasetulo wa ad hoc committee e ntseng e tsa dipatlisiso dikosong tse kenelelang botlokotsebeng bobodung tshitisong ya dipolotiki tsamaisong ya toka Sovereign Lekganyane o ganane le koso tsa gore komiti e ile ya sireletsa yeo e neng e le motlatsi wa tlhogo ya crime intelligence major general Feroz Khan MK party e ile ya phetaganye na he mohammed kelo ka ge ke qeta go tlhalosa mona gore o ile a bolelelwa ke dipaki tse mmalwa ka pela committee me ka hona o ne a lokela hore a bitswe hore a tle a fane ka le hlakogela hae me se thosa MK party David Skosana o boetse hemo mamedi a phepetsa committee tabentsona tsena tseo gentseng ge bua ka tsona feta mona hemo mamedi ha ga ditlale tseo di ntse ge di fumaneng hemo mamedi ge le di tabentsane tsa Nepal ke go jwa le ho tloa hona Nepal mo na ha tle ntse tobane le hore boholo ba matlo a ka balwang ho dikete tse mashome a mabedi a lokela hore jwale a tle a hlahlubuwe hore na a hauwa jwang ka morao ge a amehe ditabentsane tsa diketsahalo tsa dikgohola tse ileng tsa ho hola dibaka tse batlang di leng mmalwa tsa sebaka sena sa Nepal mme he moamedi ha ka ditaba tse ding tseo he ge ka ga di shebang he hoseng hona ha re se re feta tsena he moamedi tsa machaba ke go re gele kula tse ya tsaheteng bolelele mbona ba beke ha ga se dintsa ditaba gore na ibile di febekeng enang.

0: Mamedi sense ke na le moetu a rona kwa no mohaleng ge ge tshege tshela pele le yena ka puisano ya rona le yena. Me tlo tshwe ge ke wa mohela le nane la rona la molodi a taba kwa no PCFM seng hona. Ke
1: a le bo hantate.
0: Ha re ke ge tsena tabeng tsa hore na ditaba tsena jwa loka ha o ile wa bona ha di ntse di etsa hala ka pela a PAC di hlahella jwale go hlaloswa hore mohlomonye ka nna ba pela elo ke hore ditaba tsena tsa ba o ke ba sena di tse ba sena mangolo a ne pa hetseng. Dingaka tse sena mangwela a nepaetseng ka nna ba go nna le batho ba bangwe ba amegang meo wa fitlha wa testifya kapa gona go fana ka bopaki ka pele go komiti ya public accounts committee o tlile go tlhalosa ditaba tseo o ileng wa amega go tsona a ko re bolelele mme gore na o ile wa etsagala jwang mme ditaba tsena o fanne ka tsona go tlhalosang kapa o ne o romelela molaetsa ofe o setšhaba sa Basotho sona se ka fitlhang sa sa bona gore na se iphuthulela gona jwang molaetsa ono o tlabe o fanne ka ona.
1: Okay, ke a lebogantate motho a gola ke tlale ka taba eno wa gona ebe go etsaetse jang gore ke qetelele ke iphumane kele ka pela palamente ke lo fana ka bopaki bo jalo. Se ileng sa etsagala ke gore taba ena e sale le taba e ntse ke e sala morao ke e sala morao sepetele sa Queen Mamohato sentse seng ke sa odimo le tlase ba gana go mpha ntlha le dikarabo tseo ke neng ke di tlhoka go fitlhela ke rache e be nka tshabela go kae taba tsaka di ne di le ka pela modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba motlhoke mogodi magaranyane ke ka gona o bone e le re ga le teng ka mono ka pela komiti eo le ena a re ache empa ba le tafoleng ya e tlile go na le taba ya e tlile batho ba llang ka taba tsena tsa Mmamohato kore ga e sa le taba ya ditšhelete fela le boiketlo ba setšhaba bo amega se etsaetseng ke gore ka selemo sa 2024 ka December leeto la ka le Mmamohato le qadile ka di-3 tsa December selemong seno e ne e le motsheare ha ke bona matshwao e leng gore motho wa tseba gore ga o le boemong bo jalo ga o bona letshwao le jalo o tlameha go potlakele sepetlele gangang ga se le letshwao le o tlamehang gore o emele go sane ke potlakele Mmamohato ebile ke sa tshwara dibukana sentse di tla dintlhetse morago gobane ke ne ke sentse ke le dibakeng tse kaekae pela Mmamohato ga ke fitlha Mmamohato bukana di fitlhile dintshetse morago ga di fitlha ke tlhalosetse nurse ke fumana gore ke bone letshwao le tsena nne ke ga ngaka ena ke nurse ne ke santsane ke bua le nurse ka nako eno ke ka di-3 ke ga mme wa nurse che ke mme ya monnyanenyana dilemong a ka go nna ga ke tsebe letho ola ona ka pele mpotsa ke nagana ke dipotso fela tsa ka ile tsa motho kana ke sebetsa kae ke moletsa kae ga o nurse o ke ke wa ntjwetsa gore o se o tlameha o kene tlong gobane o bone eng ga o tsebe letho empa a re empa e le UTI empa e le bokulo bo bong bo itseng nka dipilisi ke tsena go gotlele gae tate motutsi ga ke nurse ona bua nnete ga ke tsebe letho ka bophelo empa matshwaona ke a tseba empa e laga ga tshwalo ka re tšhe motlhomo etlile o bua nnete ka ganne ke sokala ke utlwa matshwao a mang e re ke gutlele ga e kene dipidisi tsena moo na le ntlha e tlhokometseng ya e bonaka disampole tse ding tse itseng a fitlhaa ke ne mpa ke tshwile fela gobane ke bone ra ke ile ka gutlela gae kutletse hae letsatsi le hlahlamang ke ha ke bona letshwao le ena ke letshwao le hlaha maso
0: go na le mo jwale ge etsamang ge ntse ge gawane ke nanao ke nako yanangyana fela jale ke a utlwa gore ya ipheta ya kgafetsa e le gore re tle re tse ba utlwa ditaba tsa gago ga ebe o ntse o se senye o tlole keo ya magantle tswala pele ga o se gotlhetse hae ore na go a e tshala jwang
1: ha se ke sekele hae ke e fihle ke bone letshwao le classifierwang tlasa matshwao o thweng ana ke a kotsi ga ke le bona gampo e ne le bosio ga ke bona letshwao lenana e ne le dihoreng tsa bo 11 ya bosio ke ga se potlaka gangsang re gutlela Mmamohato because Mmamohato ke yona e gausi mme keletso tleliniking motho ga o ntse o ya e ne le ore ga o kala o bona tsenana o bo so potlakela moo go nang le ngaka me se petile se yang feeling na mo bona le ngaka ke queen mamohato ke ha ke tsamaya ke ya queen mamohato motribile o ntse o ya ka kelelo ya gore gona le michini ene ngabe leng gore ha o ka ya kae ha o tlhoka go fisa ka o ntse o tlhoka le gona kae mamohato ke fisi ha ke fila mamohato ke le ka thusa ka dikotsing ya ba ba re sta go so go le go be ha go fetela ka tlase ka dioteng ka kwana ha ke fihla ka dioteng ke ile ka kopana le ngaka e la re ha ke le ka e sa dibukana ona so ka ba di se wala mpotsa go ke na go e ka e ka mo jetsa go di beke di 28 ala fihla ka kana go etsa halang ke mo jetsa go na ke hlokometse eng ke hanga ka ena e fihla ga a ke skile ka ba le tshepo e hle ngwana ha sa le o ke ka hlaha a phetse ke senyehetsa
0: eya
1: ka nete la era ba ntse e ntikang empa he ke ne o tlo se re kana ya ba fihla o tshibile o tlhoka go go e thusa o thuse ho na jale ke le ka thuse ha di ho re ntse bo ka tshu ne le ka mahonya na ho tshu ya meso ka di 5 ka December ha ke se ke thuse ile ke le ka thuse ya hantle ka nnete ha ke se ke thuse ile ke ha ho tla e mwana o phetse hantle Nka ba ka bona ngwana ho fihlella hona le tsatsing le ene ka moka ho botina. Kwa tshe ngwana o ise.
0: E lo gele ha ho ne ho le hanga ka ene itse ho ke ke ho etsa hala ngwana a hlae fela o ile a qetile tsa hlaile bile a aphela.
1: Ho ja le ntate o ile a hla a aphela.
0: Mhm.
1: Empa se ka la gala na go yone ne ke lo ho yona ne le mongenyane ya ba wa nkuwa ho thobiwe ka kae kae nna ka ya ba boteng. Ha ke se ke bone dingaka ke se ke bone dingaka ba ga e wena o hantle ke ne ke ka holo pula sepetlele empa ka ha ngwana o tsa se hantle o tla dula o ke tla lo go la sepetlele go go no o a lo se ngwana ke le ka mona ngwana ka mo ga di sa ka tsa tina ga e ha ke se ke mone ya ba ho tla e ngwana o tlo tla sa ka sepetlele o tla me o mohamela le bese e be wa ja ile tsatsi le nola di 5 fela feta ngwana ntse a le hantle ya ba letsatsi le tlhatlhamang la di 6 e gantse ke lo mmona ke fumana ntse e le ngwana wa ka la hantle ka letsatsi la di 7 ne letsatsi la bogago jwale ka around ke nana ene le ka 6 ya hoseng e ne le goreng ya pele ya hoseng re bonang bana ka 6 ha ke le bona ngwana ka 6 ya hoseng ke bone ka mona mo ngwana na go betse ha se ka tsela ke mmone ka yona ka botlhola se ha ke tle ke go mmone 12 ya ka fitla ke le gone go etala a fela mo go mmane sa na mo tshimo ya meza ha ke se ke bone la lokana nete ke mmone ke itse ha ke lo mmona ka 9 ka ke fumana go e hile mo tshena ka go nala botlhato ke di tane se go bana ke bona letlalo la ha e le fetoga le Filipingi le se le khubedu e ka re le ba lesehla ba tse ke bitsise manese ba re ke tshele morao ba mo sheba ba bitsa ngaka o kene ngaka hono ho seng ya lona ka fumana ho ntse o kena dingaka tsena tse nyane nyana tse ka reng ke ma student ba kene ha ba qeta ba ba ka o hantle fela o ska ba hlotse o mo nyantsa o tsela hlotse ke mo nyantsa ke botse di botsa ka mahobane se ke tsafa ke mo nyantsa ba ka e di le ke se la ha le ka nale le concentrated ha holo le ka nale mo hlolo o okay e ha ona botata se la mo kentse trip ho tho o se swa ka metsi trip ya ke tsebe na metsetswe go lokile ka tsamaya ka na ene ke gote ka botlhofo ke gote ke tlo bona ngwana ke ke go tla ke bona ngwana ka tlhofo a re go go tla ka ntse sa ha go ho solla ne ke ne kana mo naiti mai ke bona mo mabone ke go leetsa manese ba tla ba matha ha ba tla ba matha le dinga ka sentse di kena ba fihla ba mong ka batswa ka yena ka mono ka mono ke ka tle bo mo bona ke ha ke le tsa hai ke le tsa ba le la ka ga tshile bo mo ba ne ne bona la bontse bo mke fala ba le nna ke tle na ke tsa hala jwa ba ne ba le ba potlakela tshepo ba ne ba potlakela tshepo haholo ya ga ha ba tswa le tshepo bile tsa tsinena ne ke na le mabaka nna ntlama gore ke tle tsa mae ka ha o tsena mona sa batho ja nyang o no tlo go tlhobwa fela motho ka yang le mohlokomela ra le mme wa ka re re tla bona gore nya go tla tla nya ka go tla tla mang o qetele ya ka lena o go khupe ya ha ba fisa a tshe ke hile ba go medi na ka tsena dipotso ga go gore na ke le hantle ke tlhalang ka ngwana ngwana o tlile le hantle ba tsile la mogago go etsala ka nne ke na ten enwe e ba hlalosetse ke ne ba se ke dumela ene fane ka tabe ka letso go ya nnete ya ho ngwana ena o tlile a le monyane na go nya tlile ka yona matshafo a hae a ne a soka ba a matla fela hantle go ka ka sebetsa ka bona ka le ka ntle go mme jarle tsene ke la ho etsa hala e tlane ya e be pele di hora tse 48 di feta ebe ngwana ena o ile a thuswa go tle ke surfactant ga ke tsena ke moriana ka pake but go thona le ntho ene tlane ya e be e la o la thuswa ka yona gore e tsetse gore e matlafatse matshwafo a gae gore a tla tsebe go feta jwale ha e sa etswa jalo o tla nna heme nenneng e ka re ka boyena wa lebala o heme jwale ka ga o ka ntle mo a sa hema ka boyena ke bona bothata ga a lebala go ne go ema wa utlwa wa bupetsana o felelwa ke moya jwale o tlanne o tla a thusa jwale ba re ka bomadimadi motšhini a ka ba kena ka gago gona o sentse o sebetsa ga gona ka moka motšhini se ka o mo kenyang ka gago ona ka bomadimadi se ka etsaelang ke gore re tlameya re nne re moshebe nako enwe go bonagala e kare bothata bono bo ba teng re bone na re mo etsa jang re sempa re re kopa fela gore motlho o monyebe e ka ba ntshe tla mo thusa go fitlhela ebile a gotse gantle ke ka di-7 tsa December motsheare ga ba tshwarale ke ra botsa gore ga boemo bo letse e le motšhini o o tshepong moo fela ba re ehlile ona motšhini o fumane ya mona tshepong fela mme ga ona nke nngwe ga tloa mona ke gae ba ka ntshwara ga rona re ne re nagane taba ena gore okay ebe re ka mo kopa motlhomong a tswa ka ntle go naga a ya bo Bloemfontein a ya go kae gaufi mo e leng gore motlhomong a ka thusega ya ba ba re go ka se be le bothata ka leloko lela ena ga le thusa go ka lo fitlha mo setlhagetsa go ka lo fitlha empa bothata ke gore na tseleng mona go ka etsala jang gobane re bona jwale ntho ena e se etsagala gangata e se etsaetse ka magatlo a mangata gagolo ko re etsala ka mora nako e nyenyane se le episode entse ipheta within a short period of time gagolo jwale ga e ba sa le tseleng jwale e tlotla e ba bothata gore tsentse re bona gore ka nnete ba ka se fitlhe Bloemfonteng ba ka se fitlhe Bothabelo ga o sotlho Bothabega wa bona ka nnete re kopa le motlogelele re tlane re bonena re tla etsa jang ka bo seriki ke lo mmona ka nnete ke fumana ga ehle motho ena o ntsa se gantle go ang o ntsa se gantle obano episode e nngwe le a nna etsagala sentse ke le ka mono e ne e le ga ke kena ka fumana le siko go bonala mme se ba monkile ba ntse ba mo thusa ka botsaefe ke tlame gore ke tsamaye ngwana a sa tsala le ausi wa ka e ke tsalang le ena a mogolo ga a sa tshetse le ena ka nete mmoetso ka e go etsala tsena ga o bona go tala go etsalang fela o bo santse o jetsa manese le ona manese a ba santse a mo tlhalosetsa gore ga e go etsala tsena go etsala tsena ebile ke fiwa dipampiri go thwe ke di saene tse bontshang gore go setse ena go tsamaye ga tsala tsamaye le ka bo si ai allo mona fumana ho re tshile motho nna nna ntse nna le botlhata ka bona eng wa ya lo mona jwale e be ha bo bona ke tsa re ke mele tse di ke le my husband and tsamo le tsa ya la ha ga le re ke mo dimo a mo go a ga ta mboko ka te ka ha bile ona sihla go la o khatetse bona bona bona bona mo no ma te e be o khale ile ha ya lo bona mana ka 9 o fatla ya ka 12 ke tla bona ha a tshe bothata bo boholo ke mogona a sena sa ga di difomo e bile bothata bono ya ba tshwa o di motho le tla se se se go fihlela ka bo 12 na go nyelo go ka le bothata bo go lo hlaile ya ba ha sa letsetsa bona o sa letsetsa batswadi ke makale ha tsere letsetsa e bile re nana ka a ile ba ntse ba mo letsetsa di bona le ba ba tla bo tsa bona na ga mofumane ha ba letsa ke le ka ga ba founu ka pele ya ba ba fitla ka e ke ka go bua le wena ne ke sa letsetsa wena ke be ke fana ka phone ha se ke fana ka phone ke ha go tla ba tshe go thumana o se ile o sa re sile ka nnete ha tse ya go ha ya ba ga fitla ha se se sile se lo molokolla ke ile ka botsa ga la nna ga botsa dipotso kana go thuhetsa ke nna bona go thata lang bene go tsa ba ba le ntwe lo yone re ka re mo thusitse ga yena go take hours ke yena na ha ka ba ga sebedisa ka le 48 hours ha se fitile ne re ke ke ga hlotse ga sebedisa ba ne botata bonana bo hlaha la go nyena ke wutse go gana ka le ha ile mona go ile ha ile mo ya ba ha sebedisi le ba ka ke go bane ba le ba ga tshe ka nnete ba ne ba bona le hantle ka ba bone ke fumana bona ka ne ba bona le hantle ha ka ba ka ka go tsofatsa ke mama ha ntse tsena ke le ka

0: jwalo ya ofising e jalo ba re ba ke batla gore ba nketsetse mongolo jalo ka ga kere ke batla ka gabo ka mongolo jalo ka ga le gona ge ne re ba ngolletse o fitlhelela tsatsing lena ba ntse ba ganne ka di-medical record ba sa fane ka tsone ba sa fane ka letse
1: ga re ke re gatele pele jwale gape gore na taba ena e boetse ya ipheta ka tsela e batlileng e tshwana jwang gape-gape kele sele e selemo sa bobedi
0: ke a lebogang date ga motho o se o fitlile tseno a tshwanagana gore ebe e ne ka ba phoso e ne ka etswa ke mang le mang ebile e ne ka ba lefu le ne le ka tlhaelela mang le mang ke e tlhaele ke bothata lena se fetileng ka di-19 tsa December ka di-19 tsa December ke tlotla ke le tshepo ke ne se ke le pele gagolo dinakong tsaka ga ke se ke fitlha tshepong e ne se bothata bo bokalokalo gobanne ke ile ka wela fela empa o latela gore nna ne ke wetse ka letlhakore but ke utlwa go le bohloko bo bonyenyane fela e kare ga gona bothata le ngwana ntse a lapale gantle mme ke fitlha tshepong ba re ba batla go sheba ga dibiti ya ngwana ba le ba re ba tlo e sheba nurse eno ya re ke tlo o sia 30 minutes re tlo tla reng ka ga dibiti ya 30 minutes re bone gore na e tsamaya jang 30 minutes e leng setse a soka ba gutlwa go fitlhela e ba 1 hour 10 minutes ya ba kgona kena ga ke na sa gutlwa ke ga fitlha nna kannete ke le ka tsamaya kae kae kae ka o lebala ka jwetsa batho gore ba tle ba sale ba osheba ga ba ka ba ba osheba a ntla molela gae ga re o le bona ngaka a fitlhang ka pampiri eno ya latla e tshwere e bontshang ga dibiti ya ba o e fa ngaka nabena ela
1: esheore o lebetse
0: ee ntate go lantebala ga ba sa tsamaya ya kae kae ditlhageng a jwetsa ga le mane a jwetsa ba bangwe gore ba ntshebe ga a gopole fela ke mo nagana ka ba batle
1: a o tlhakile fetela pele
0: ya ba ngaka ga e sheba o la sheba 30 minutes ya pele gae 30 minutes ena ya pele e bona ela e le gantle empa ga se tsa elela mane gore ke bona ntho ke sa e boneng gantle motlho mongwe ka tlhoka ke e shebe ka scan o la nkisa ka scanneng ga keta go sheba scanera nna ka nna ka nnete judgement ya ka ke gore ke bona o le gantle ga ga o etsa impact go wa go nono o gantle be ke go e ka nnete ke a lebogang tate a ba fitlhaga bat o tsentshe bokana ya gago a re ke mofa scanne sa ganne ke kala go etsa scanne ka mofa scanne sa ganne ke kala go etsa scanne ya ba fitlhago ya go monga gae ka tsona ga a khutla o a khutlha a sa ntsetsa ditaba tse thata gagolo a sa re monga gae o re kiswe thipeng gang-gang ya entate qeto eno ke qetile kgolo gagolo ya gore nka etsa ya gore ke tlile mona ke le gantle le wena o itse ka judgement ya gago o mpontsha ebile ogae go gantle o ile o mpontsha gore le kgolo ya ngwana go latela dikgwedi tse ke leng tsona e bonala e le gantle ga o se gore ke ye thipeng gang-gang monga gago yena o go boneng ke eng etsang gore a re ke ye thipeng gang-gang ka ntse tsa gore monga gae ore yena kgolo ena ya ngwana ga e gantle ga ya tlana e le ka nako e kalo ngwana o mokalo a sheba circumference ya tlhogo tlhogo ya ngwana e kgolo mmele o monyane maoto a jwang-jwang ke raya ke kopa gore ena yao ya thipeng gang-gang e se le qeto e kgolo gagolo ne ba ka mojwetsa ka gore ke na le experience ka tshepong as much as motho ke teleng ya letsatsi ka baka la shortage ya dipetlele le di-means o tlo katela o iphumana o tlo khutlela tshepong empa ise ke na le experience ka sepetlele sena jale ga o se o nka tepo ya gore ke ye thipeng gang-gang dinaka tsa sepetlele se le seng di se di ganana ka maikutlo go fitlhela ebile a lobe ya bophelo wa ka gore ke ye operationeng ke utlwa e se e le kgolo gagolo I cannot make that decision alone ke kopa gore ke bue le ba lelapa pele ke a njwetsa gore ga nka ba ka etsa phoso le 20 minutes ga e ka ba ya feta fela ngwana ke tsebe gore ga ke tlo kgona go thuso ya gantle ngwana ka ke a ratlha a phela my husband o la fitlha ga a fitlha le ena a batla tlhaloso ka motlhalosetsa nekile ka motlhalosetsa founu ka re kopa o potlakele tshepong go jena ga a fitlha ke motlhalosetsa a fumanela tlhaloso o ngaka ka nnete ke gara re kopa gore ga re tlo etsa jalo re kopa re mpege ga e nthwena ge re lo inanelela yona mohlomong o also find another opinion outside gore na e ka reng maikutlo a rona ga re ka mono e ne e le gore mohlomong re ye sepetleleng se seng sa private ka thoko ya ba o fitlha re ga re tsena ha

0: nako wa tsaka nako nngwe letswalo le lona le ka nna la etsa diphoso, wa tsaka nako nngwe letswalo le ka etsisa diphoso kapo wa iphumana ehlile o se gantle. Re le ka tsamaya re sepetleleng se seng ke kopaketse ka se bolela ka lebitso.
1: Eame seka ba se bolela
0: go fisa mono ba le ba etsa di-scan-e tsa bona ya ga ba entse di-scan-e be selae ka nnete motho eno a o gantle, ga gona phoso ya letho, ga gona phoso e re e fumanang. Ai, ga le re tsamaye, ga se re tsamaile re ratšhe ga gona taba, se re tla di bona. Ga e ba re entse phoso e file bane ba tsepomane pila ba re ngwana ga se phele go lokile. Ka moka gora e se e fetile gara sa motho ke no ntse bapala gantle e le gore ba itse 20 minutes ke ka ba feta ke lebelele gore ise bophelo ba gae bo tlo fela. Go fitlhela matsatsi a 12 a feta, ke matsatsi a 12 a feta ka nako ya ka e ne ke baletse gantle ke ga ke fumana ngwana. Ngwana ka number one o tlhaile a le gantle mmele o lekana le tlhogo kore e sentlhane ne bua e abnormale o kare motlhomongwe go thi kore ne ke utlwa go bua ntho e tshosang gagolo e leng gore le nna le ga nne ke ya ke lo thusega mo ke ile ka thusega teng ke ne ke ya sentse ke tshile ke re so ebe ke tlo tla ke tla kana motho a jang. Empa kanete o gantle go fitlhela le na le godimo ga soka ba tshwarwa ke disiki ntle le fuu fela le go thimola kore ga ona letho o godile o gantle. Tsane tse ne di bua tshepong tse ne dile o thukisa thipeng hanghang ga di a etsa go la kao fela.
1: Godimo a taba tsena kao fela tseo re boleletseng tsona o utlwa e ka re o tla bo kgotsofetse ga o ka ga etsagala jwang gagologolo caseyane ya pele gobane e na yona o ile wa e tlhola ka taba ya gore jale o qetelele o seo ya ngakeng e nngwe gore o ko yo e tsa dipatlisiso ela ya pele o ka kgotsofala ga o ka ga etsagalang.
0: Ntho e tsang kgotsofatsang tate moputse ke o fumana tlhaloso. And also I believe that they have to account. Ya pele a gola ga o santse o tlhaelela gore dingaka tsa tshepong go na le dingaka tse e leng gore etlhile ga di na botsibi o sebetseng le bana go fumaneya gore go na le manese a mang e leng gore ga a na mangolo a sebetsa monono jalo ka monne mosadi a mosotlho fela yana a tswang masimong. Ke utlwa e ka ra ba ntlhoketse tloka go tlwa letsatsi le a ne la di-free ga ke fitlha ba nkgotlisa ba re ke ya kula ga gona bothata. Mme e se e ka batlisiswa ka botiko and they have to account gore na ba tla etsa hold accountable ka tsela e jang. Motlhomo le o fumana gore na bona ebile ba bane ba nthusa na nne ba na le mangwalo ba na le boitshebelo bo phethetseng bare babe ba le ba nthusa le gore na ga e la ba tseba gore ngwana jang kapa jang ga tlha le monyane ba tlameya ba etse ntheno ke nne ba sa etse jale ebile bothata e le bona se botlhaga ka mora digora tse tlameyang gore ebe ba le ba etsa ntheno
1: a me re le bule puisano ya rona le wena mabapi le tlhaloso ena e o fanneng ka yona o fanne ka yona le ka pele go PAC ga re ke re latelele ditaba tsena go fumana gagologolo mona mo goreng e ka re nka fumana ka ga bo e tlhileng e tlakileng le batho ba hold accountable ga e be go na le ka tsela e go ka ga etswang ka teng ditabeng tsena ke ka tsela e o tla kgotsofala ka yona. Ke le bule puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo motho a e mametseng o seng go nang ke le bula gagolo mamedi ditaba tsena jalo ka ga o di utlwa ke tsona tsena tse tlhaeletseng public accounts committee mona mokale mo a tlhalosang re na ditaba tsa gae di bile jwang mabapi le ditaba tsona tsena ga go ntse go etswa dipatlisiso tabeng ya gore sa tla ke ebe go na le baoki go na le dingaka tseo e ka nnang ya ba di sebetsa ka thoko go molao le ba bangwe ba ba sebetse hemo mamedi ba ntseng ba sebetsang ka thoko go molao ditaba tsena ke itse ke tsa PAC jalo ka ke tlhalositse moamedi go bile go abitswa Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council gore le yone e ke tlo tlhalosa gore na gantle ditaba tse e di sebetsa jwang e di sebeditse jwang tabeng tse tse amanang le dingaka gagologolo tse go ntseng go bua ka tsona gobaneng dingaka tsena di sankelo dikgato gobaneng go sankwe mehato e maatla ya dingaka gagolo tse sa fanang ka di-retention certificate le taba yone ena ya bodisa botlhileng botlhakileng ba tshebetso ya dingaka tse fapakaneng e ka ba tse e tswang ka ntle go na le tse ka gaganaga ka kwano jale mo mamedi mona ke batla ge ke re buisane bere fela le Dr Kopano mogalenyane ge ke re buisane le ena ka tsona ditaba tsona tsena ge ke tle le ena he mo mamedi ke sense ke na le ena fela tle ke bone gona kgokagano ya rona e fela e nepagetse le ena kwano Dr Mogalenyane.

0: mamedi jalo ka ha ke hlalositse ge ke buisane go le fela le Dr. Kopang Mohalenyane o santse le teng kwa Mohaleng. Dr. Mohalenyane, re ke wa mohele le wona o dumedišana te lenaneng la rona la molodi wa taba kwano PCFM hoseng gona.
1: Ke a leboga fe ngaka ke o dumedise mme ke dumedise beng ba sealemoya e leng ba mamedi kao fela ngaka bopha. Ke a leboga.
0: Ha re e tswela pele ntate ka ditaba tsa rona, mohlomong ha re ke re tle boemong ba gore na mosebetsi wa council e le gore momamedi tle re ha re ntse re tswela pele a nne a tata e le rona, mosebetsi wa council ka bokhutshwanyane fela ko o tlhalose gore na ke ofe wa Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council.
1: Ke a leboga. Mosebetsi wa council, ke a gola council ke statutory body e leng e body e theuweng ka molao go tla bo e fetisitswe ke parliament. Eo mosebetsi wa yona e leng go alosa go bona gore di-professional di practice a tsela e dumeleileng. Bana, mosebetsi wa council ya golo it's to regulate di-professional and to protect the public against those professionals and any malpractice e ka bang teng. So tsena kaofela di etsa ka gore e bona gore di-professionals tse tlo practice basebakeng sa maphelo a batho they are qualified legally to do so. Di be di verify gore di-qualification tsa tsona di fela di nepagetse gore batho ba ka tswela pele ba bantse ba practice. Any case mo go nang le malpractice thing to investigate a ditaba tseo and hold such a professional accountable ha a fumana go fumanega go tlile go bile le malpractice mono kapa an intent e leng gore e ka ba intentional kapa unintentional but e ka cause-ang a harm to any member of the public jwalo ka mandatory mogolo e le to regulate the professionals and protect the public. So ke yona mandate o mogolo wa rona o. So the activity tseno ka fela ke di etsa by ensuring gore the profs that are practicing are legally qualified to practice to do so. Gore ba then ke be ke tla ka ba fe the licenses ba ke ba dumelang practice and re disane le taba ya practice ya bona hape gore e sile gobane ka mongwe motho a ka tshwara dipampiri ya ba mosebetsi ona on the ground e ba emes. So le o disana le gore e sile the practice e mekana le taba ya the qualification that such a person it has in hold.
0: E le gore sena se bolela gore mona go kenyeletswa ke ne ke batla gore ge tlhege tobe ka kotlolo batho ba goreng jwale di-professional se tsena tse buang ka tsona ke dingaka, ke baoki, ke batswaki ba ditlhare, ke ba mofuta ofe wa batho kore o ko ditlhalose fela ga khutshwanyane fela gona ke mofuta ofe o buang ka ona ona wa basebetsi ba tsa bophelo bao e leng di-professionals.
1: Oho, ke a gola Lesotho mona re na le tse pedi fela di council tse pedi fela ke a nursing council ikemetse then bana bohle kaofela even though molao wa rona o sele wa kgale wa 1970 lebaka le e leng gore o bitswa Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council ke baka la gore ka nako eo go ne go na le di-profession tseno tse tharo di e le tsona tse dominatang then o boetse gape o fana ka clause e kenyang bana ba bang le ha ise di ha ba se involved into jale ke ka go o tlo fumana gore bana botlhe ka o fela ntle le manese ba wela mona tlasa rona. Mme ke a gola jalo ka ha e ba o la mamela e tlentse le sello sa rona sa gore molao ona jalo o sosate dumele and give us enough powers even over the profession e tsena tse dintse ke se rena le diversity nga that profession ke e sale le selo sa bona go kopa molao ona ke itse tso molao o mong we crafted the bill e se lo re tla ke present to the parliament e tla be kenyeletsa di profession tsena tse ding ka ofela in detail se lo gona how they should they be regulated le hore e establish taba ya ya di medical boards hobane hana jena with this old molao o hile kana go motho bona go o re hanya go lo bile go tshaga matso go bana tam ka ka tuka ene tlame go re be ha ke le a member of council ha ke mo sebetsi but establishment ya molao wa nwa khala ha ntse go re ke be released from my duties go re ke tle ke shebana le taba tsa regulation so e ka tella yetsa go di ntotse di ebe di e ka ka di tsamaya butle go feta ka mo ditlamang go tsamaya ka teng ka lebaka lona leno la go jwale jwalo ka ha o nong le tsa bua le nna maobane ke tlhaga mosebetsi ene e tla be le bakudi ba bangata ba tlhokang gore ke ba thuse ka morago mo nono ko gona e tla re mansebia jwale ebe ke o shebana le tsane tsa regulation so e hanya le taba gore di-investigation tse re tlamang go di etsa tse robust di batle di tshware so e sale le sona selo sa gona ke a gola we have been crying for that to the past minister of health re kopa o fetise this into ekena na e ga go ga re tlhoke gore ya mente we need to repeal it off because haisa na ntho moelelo hana tsena ba ntse kana di profession tsena ga ba ntse in profession tsena ga ofela di go tla sa gona but ntse e tshwere mphane ya gago hape hape ha e se ba thobelong go ba ba the member of council go re ba be released from duty go ba tle ba tsile go shomana le ntse tsena mme e ketela e hanya tshebetso ya council mme ga gola go akabela potso ya ka bokhutshwane ke yona yone fela ya gore any other profession besides nurses ba wela tlasa go
0: a go tshwara jalo fela nna dege ke re feta thekiso mona e tle re hang ka mogao re re rekise mona ditaba tsena ge ke re tlotla ge tswela pele ka tsona Mohamedi ga ntla hodima tlhoa ora ke borobedi ge ke re fumane thekiso e tle re ka mogao thekiso fela ge tswela pele ka tsona ditaba tsena ya Mohamedi seo ge ntseng ge o fa tsona kwano ha hora e le ya borobedi tjena e ge ke bona fela gore na Mohamedi ntho tsa rona di nepaitse ka mona fela ge tlhetse ba o fetisa thekiso ka tsela e nepaitse
2: ShopRite's Major League birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
3: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like Dawa Egbert's Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for $47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September, only at Checkers, Maseru Mall.
2: At Pick and Pay, get the freshest savings every day. Smart shoppers get 200 or 230 gram Nescafe Classic Instant Coffee for only 129 maluti 99 each. And 6x1 litre Pick and Pay Full Cream Milk for only 99 maluti 99. Only at Pick and Pay. The fresh food people. Valid 27 August to 6 September. T's and C's apply.
0: Mamedi re ntse re tswela pele le Dr. Mohalenyane Kwano. Re re tswela pele ntate bele ka ditaba tsa rona. Mo e bangwele le fumana di case tse hlileng di tshware hang hore hona le ngaka e ntse practitioner kapa yeo e bang ke mosebetsi fela o jwalo ka o hlalositse hore ntle le baoki ha le mo fumana le nka di kgato dife mme di case tse jwalo le di sebeditse jwa
1: ke a leboha ma ha re fumana hore ho fela ho le jwalo hona le bopaki bo tshwareyang ba hore go na le motho mohlomong e ka bang e ntse e le ke ntho mohlomong e mong ha na ntho mangolo kapa a o practice jalo kapa e ba e mong o na le ntho mo ne re di ka scope of practice pelo fumana hore o practice tse ta ho di mo re ke re hana tsena ke e he ho e ke rona le bathana go thing ke ba thusi ba dinyaka jwale ke se ke entse mosebetsi o ka hodimo ho ke tlamehang ho etsa jwale o qeteletseng o fumana hore o lemaditse mokudi mme mokudi a jwalo o tlile gobane ke a kgola hangata o tlo fumana gore bothata bo bang teng e ba ba gore batho ba bona le ga ke e bolele gore re kopa le tlale ditaba tse jwalo la ka e bolela hangata medieng ka e bolela hangata le di-website tsa bona le di-social media platform tsa bona empa bothata be ntse re na le bona o tlo fumana gore ntho e se re tlo e fumana ga motho a santse a complainer social mediang ga o etsala gore tlere re e fumana ebe gona re tla e batlisa but bona ba leke go tla ke a gola ba bangwe bare ba tshaba mme re leke go bolela gore o ka e reporta o le ntho mona reng ke anonymous o sa batle go etswe ke nnete ga e ba e le wena motho a e bang o ameile ka kutlolo re ntse re tlo tla go tlhoka gore o tlo tla o fana ka ntho ka bopaki ba gago ke tle re tsebe go etsa disciplinary action mme disciplinary action e ka e tswang e tlo tla e ditemana ke ya gona motho eno phoso eno e bakile hamo e kae kapa e bakile kotsi e kae go motho a neng a sebetswa ha ile e kgolo disciplinary reaction e tloba go suspend a motho eno from practicing for a certain time go revoke license ya hae apa go completely a go mo bena from practicing gore e tla dependa gore na phoso enono ya entseng ke ya makintshuti o mo kae le gore na e bakile hamo e kae go mozi wa ditshebeletso tseno tsa gae
0: ge sa tswa buisana kelo fela le mme tlotliso kwano batho ba lla ntate ba tlile ba seboko ke tshebetso ya basebetsi ba batlang ba leng mmalwa gore na basebetsa ba ba sebeletsa ka tsela e jwang batho ba lla dingaka tse ding jalo ka ga di tlaile ka pela PAC tlhaloso ke ya gore di sebetsa jalo empa di sebetsa ka thoko go molao dikgato tse nkueng ke Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council ke dife le thatafalwa ke eng gore le tle le sebetse le kene ka botebo le mo e bang taba ke ena e teng ya tshware ya gotho motho ke ena o sebetsa ka botlhaswa gore le tle le tsebe gore le sebeletse setšhaba ka tsela e nepagetseng gobane jale setšhaba se tshepetse go lona gore batho ba bonagale ba sebeletswa gantle dipetle le mona
1: ke a leboa motlhompe ke a kgola ka moka gore selemong go ya mafelong a selemo sa 2004 ge ne le ga re keta go kena ka ofising
0: Kelaga 2004 kapa 2024
1: I mean 2024
0: e yana
1: ka tsara 2024 kelaga ga kopana le mafapha a mangantsa sebetsana le taba tse ka ntsena tse sebetsana le tsona le leng ke Council of Higher Education ho kopana ho kona le bona ke mo ba ile ba ka tsaba patana go ka batho ba tshabeng ba sa qeta ofisa ka ofisa hore ke belaela e ka hona le batho ba bambe ka nna ba wela tlasa lona regulatory framework ya lona be ka nna ba ha ba qualify le mosebetsi wa o etsang ka nna ba ha bana mangolo a mosebetsi ba ka o etsang ke kopa le tle le ke le etse mokgwa wa gore batho bana ba ditse ba tlise di verification tsa bona le verified ntho tsa bona gore e fela e ba qualify tse whatever they are calling themselves so ba ipitsang sona kapa ba sebetsa e le sona mme ka nnete re la ga nka keletso ya bona e be maqalo a 2025 ga be re etsa phatlhalatso enono batho be re ba regulate mo re ba tsebe go go sokuba jalo ge kala e new system e re go ba register ga yona e leng hore re tlo hloka ba tle ba ha ba apply la license tsa bona ba tsisa mo ba bona ka ofela a thuto mme re tlo hloka hore a manga tlae through verification process eno hore ge tle ba register go le jwa me ho nthe e la ya itsala verification process ina e batla eng kana go telele ha go me ho la ba le selo se jwalo sa hore dina hentse dinge batla eng ka na go telele ha go ya ba ke ketela re di keletsa hore a go hore hana tsina ka tle ka ba register provisional ide selemo se tlang e leng sona sena ha ba register ha hona ile tla mo register ga sena di thotse verified tse eng e hlile mo phinwana o na le mangolwana mangolwana ko ona o qualify le fitting sena o kene selemo se itseng o fitela se itseng a graduate ano me ke hola ke hona mo nomo ile mo go jale hona le ba ba ba mmalwa ba ile mo bo ke bola ba tsaga jale ha ba tsame ho rebe dintho tsa bona di be verified ha ba se ba tlameha ho register ana jena ka bona hore a e ka nnete e file jwale ke boriki hore dintho tsa bona ba tse ba di submit ba di semana tse verified ke ka hona ke a kgola even most of the doctors in question ba lamba ba ha ba le boriki bono ke nthena hore o ne ntse o hla ditaba tsa hore ge ntse re so ka ke ba register hana jwale ke nete ba bang ba la ba tla go rona ba le ka go bontsha hore a e ka nnete mathata a bona ke yana e be ga ba jetsa hore ha fela o sa dintho tsa how di se verified tse ba hore e go ha re go go gona hore re be o go register go fala into license e ya bobedi ke nahana ke se ke le se dina go le kane ke na go ya go bua le ha verification tsa lona di le siko le go emisa tshebetso mme ke a gola e nngwe ya di challenge tse re kopanang le tsona ke hloke ke bolela hana tsena ke di case tse mmalo ha go ke u ba bang ke dire ngwe le dikitse ba leng go tsona e di dire ngolla le ba bang go kopa o le mse mosebetsi hang hang go bana ke fuo dipatlisiso tsa rona tse re di entseng le tse wena o bileng o di tsebang ga o qualify le mosebetsi ono o sebetsang le ona profession eno e o leng go yona e be ke a gola go tla ba le e be batho bano ba emisa empa jalo o fumana go ba le interference mogomong ya makala a kang Ministry of Health e tla be ba fana ka despite the order e re fanang ka yona be ba re motho a jalo a na tswele pele gore a seditse despite the order e re fumane ga re se re fumana patsana gape a motho a nee leeng a emise o emisitse metsotswana fela kapa matsatsinyana fela o sa boitse re mmona e le enwa gape ge ya go motho a tshwanang o qeteletse o sebetsa jang e le o tla re ke la ka fumana order mane ne ya ntho e tlhoang lekaleng gore ke ne ke tswele pele ke sebetse ya gola re la ga leka go bolela ka yone ga gole lekale mme ke ministera a mothatane tola re tshepisa gore ke a ba tlhola e etsagala o sa etse tlhoko taba eno ga re ne re mmontsha dintho ke tse ngata gagolo tse re leng gore re la ra fana ka order gobane ge ntse dipatliso tsena ke fumana gore motho ena ga go di gobedi wa mosebetsing ba bang o tla ba promote fela re ke etse mohlala motho e ne ntse e le portar then a promote ha a fitlhe a promote o fitlha a bewa motho ke principal radiograph radiograph ke motho a tlameng a ithutile ka taba ya radiation a tseba gore na ga ke tlong ka x-ray ke fetisa radiation e kae gore tle se ka ba ya e tsa ya lematsa motho mmeleng wa
0: motho motho be wa fela mono o sena tsebotse a ditsebang bophelong ba batho
1: ha re fitlha re ntse re etsa di-inspection re fumana gore motho enwa ke enwa mona and ha kae le principal it means gore tlame o bole motho a tsebang ha ho ya tla go gona go go tanele le bakatla segwe ba le fumana hore e ba dintho tse jwalo tsa hore motho o promote fela ene o promote la ntho nyeng o fumana o jale tse ha ba dikaka fumana ntho na e kotse la ela motho a jwalo hore ka kopa o yemise go sebetsa ha ba jena with immediate effect motho ena o kwisitse ka nnete ha ka motlolosetsa tse di re re mo phetela mola hore na o ntse o khola di section efe e re ho tla ba le interference tse no tse jwalo
0: interference tse di etswa ke di etswa ke matona di etswa ke di PS ka pa ke di directors
1: di tla be di etswa ke di tse ding di etswa ke matona ding di etswa ke di directors
0: tsamaka ha holo le kala ha le shebisana le le council le bua le le kala tlhaloso e ba e fentle le pele ho mona mo jwale o supang hore le tona le teng ha jwale le tshepisi se hore taba se di tla di sebetsa le ha ile hore jwale di ntse di tswela pele
1: yanda ke a fola ke re la ga ba le di interaction tse ngata ha ho tsene re hlile ba tla ho bana e ile ha ha ntse re porta re bona hore o ba le ntho le dintho tse ngata haholo tse re sa di kgotsofaleng nengneng e tla be ga re fitlha kae kae katšha re fitlha kae kae mogotlong re fumana gore go beiwe motho mone ga a so ka hlaya le ka pele go khansele gore a etse dintho tsa gae ditle dibete gantle di verifawe gore e fela a qualify gore a ka tlo sebetsana le maphelo a batho ha re la ka taba eno e tla be le taba e mona gore ka nnete re tlameya re be le compassion re le tleneng go utlwise re empa rona taba ya rona ke ate NPU sa kamang ya le tleneng yes re a bona re le tleneng la dingaka empa ka ga re ka baga ba le tleneng re tlameya re be se na le bonnete ba gore motho enwa ke motho a qualifyto ra tlo feditsana le maphelo a Basotho.
0: A go re ke ofisisha handle ndate ho thwe leqeme le kapelo PAC ho tlalosetsa gore dingaka tse ding pelaelo e ka nna ya ba ke ba phaphathei ba sitwa ho tlalosa fela le hore na ditokomane tse bana le tsona ho yetsa hala jwang ka tsona ba tlile di nhenja bo bona jwang motho ha fihla mona ka nna ba uipitsa doctor fela e se doctor kwana mo a phaphathei eng ha o se ba halongana tse wa di entseng na ibile di fe jwale yana tsona di boemo bona bo ho thwe leqeme leo le lukiswa ka yona taba yona eo ya go sebedisa batho ba mofuta oo ke tlhaloso eo le e fumanang
1: eana mme ke a gola re le ke go bontsha gore jale ke yona e ne tlisa bothata go feta gobane wa bona go sentse motho ha a baleile kwana a entse ga re tsebe gore na o fela seo a se tlhalosanye le sonana mme a ba re tlotla re gempola ka maphelo a Basotho gore ebe motho a e re senang ditokomane tsa gae ke tla gona re tlo ba le compassion go yena gore ka nnete ke mo phaphateng o tlameya gore a etse a utliwe jale o fumane e batla go hlaiswa e ka e kaka council e ga eetsa mosebetsi ono yona ke batho ba heartless ga ba utlwisise ebile ga ba utlwele batho bano ebe go batla go gotlhe motlhomong re ka ba le ditsela tse dintsi re ka ga verifyang gore na batho bano ba fela ba le qualified mme ke a gola motlhala o tila ka o etsa ke wa gore e sebeditse tlasa specialist e sebediswang nephrologist ya lang ruta go etsa dintho tse dintsi itseng mme go sona le dintho tse ngata tse ke tla be ke tseba go di etsa empa ntho eno ga e re go nna ke nephrologist le ga e ba go na le ntho tse nka kgona go di etsa go na le mo ke senang go kgona teng mo e leng gore ga e ba nka nna ka ditlama gore ke nephrologist go na le mosa ke tla lematsa mongwe gobane jale tsebo ya ka e felela mona fela mo ne ntse ke sebetsa le ena unsupervisor gore mona re etsa tjena re etsa tjena re etsa tjena fela re mpontsha gore batho ba bangwe o ko fumana gore ka nna ba motho a ka go gona monatla potry ya re ke ntho fela o fumana gore ke general practitioner a tla potry ya re ke specialist but o fumana gore ke taba ya exposure fela ntho enono ga se ntho eno ya ipitsang yona ompa bile le exposure fela go sebetsa
4: tlasa motho a nna le qualify go etsa jwa antsa se le tsale yena mo thusa ya ba o tete la ithuta tse ding tsa ding thomo ntle no ha e bontsi o ba ne ke boyo ya ha e ga le mo ifela empa motho ha di tswa specialist in training go bana e master mme le di challenge tsohle tsena tse ka di tsisa mo taba di master mme ba tlo go fumana ba tletelong ya letsatsi ba ka tletela ba ba le mata tsaba ka nkano ho bana hona le mo e tla re sella teng mme ha re tlotla re sebetsa ka taba ya hore fela ke re batho ba tle mona ele ba phaphathe ba tla ba le ha ba tle ba phaphathe ba ntse ba tlame ho re ikobele melao ya naha ba fete di mekgahlelo yohle ka ofela e tlame ho verify hore batho bana e fela go di jalo mme ha ba sa kgone go tlhagisa ditokomane tse ba pakang di-verification process di sa kgone go ba teng batho ba jalo ka nnete ga ba tlameha go sebetsa bana re ka se gamplee ka maphelo a bana aka dintho tse dingwe re ka gamplea ka tsona bana bophelo ba motho bona re ka se gamplee ka bona ka gore leisale e le sona standpoint sa bona le ga o ntse o kere heartless ga re batle go utlwisisa gana tjena basotho ba tlameha go sebeletswa jale ka batla go emisa ditshebeletso ka nkane ge le ka go koba gore go kgobele kopi e ba nteng ka nkang
0: go na le ngaka eo go tlhalositsweng gore le ile la eleletsisa le tlhile le batla ditaba tsa yona ya ba entseng transfer gwa e ba leiswa iswa kwana le kwana e taba tsa yona di gaka e ngaka e iwang
4: ge la ga ka atamela ke la ka fumana patsana gore o na le mona sepetleleng sena seisele sa strege sa mafeng e se ne se tlwaetse ka gore ke Queen 2 ha re ntse re le mothating wa ha re etsa ke a bona go la fumana gore ke ntse re batlana le fumana motho yo jalo re sa mmona nako e ka fitlhang batšha re ntse re potoloa ka ntheng re bitsa operation post re hlaya gobane re bone gore ga ra batho ba tseba gore re atla ba lokisa dintho tsa bona re fumana ntho e nngwe le nngwe e sebetsa ka tsela e tlaneng go sebetsa ka yone empa ga re hlaya fela re sa bolela gore re atla ke fumana dintho di le jalo ka scribing ke ka gona ge kgonang go fumana gore na gantle go ntse go etsagala jang jale motlhala batho bane be neko betsio ba promoting ga re boletse gore re atla re tlo fumana ba a sa sebetse mong go sebetsa batho a tlamayang go sebetsa mong empa ga re tla fela re sa bolela gore re atla re fumana ba a le mosebetsing re ba tshwara gagare ande ba ntse ba sebetsa ko gana tsela e batla ditatolang ka yona gore re ne ntse re sebetse ha re fitlha re fumana motho a jalo a ntse a sebetsa moo ga na le tokomane fela e mo dumelelang gore e be o ka gara naga ga a registerwa ga e tswa letho re ile mane ne re fitlha re re motho a jalo a emise hanghang go sebetsa o la emisa ka nnete go sebetsa a emisa nakwana a ba a nna a tsamaya a ya gabo a re a lolokisa dipampiri tseno tse ne di le siko a tlatsile go applyela le counseleng gore a tla a tsile go register ka mora ntho e ka etsang dikgwedi tse pedi re boela re fumana gape gape go motho a jalo e kaka o sa le teng mane setsing gape gape ha so ka a qeta di-process tsane tsa tlamehang go etsa re a mmotsa gore na ha o so le moo go tla jwang empa re dumelelane le wena gore o emise mosebetsi hanghang go fitlhela dipampiri tsa gago di nepaetse ka ofela ke moala a re jetsa gore ae nna ke fumane taelo mane lekaleng gore ke tle mosebetsing ka nako engwe ke ne ga ke fitlha setseng mono ke ne bile ke boetsitse le HR ke boetsitse le management wa mono setseng ka ba tlhalosetse ditaba gorena re fumaneng ka fumana go tlameya go etsa le jwang go tlwana seo ba bontsha ba utlwisisa ka nnete ba bile ba tla etsa bonnete ba gore taba tseo di a etsaga empa o tlo fumana ga re seke ya base ba re a re fumane taelo go tloa bogolong gore motho a jalana tswele pele ga sebetsa
0: anda re ke re le bule puisano yena ya rona le wena ke batla go enke keng ke ya maikutlo a ba sotho mona ke a tseba gore modula studio wa social class standard mo hotu magalanyane le yena ka mogotshwanang o mametse mona e tlegele ha ntse re tswela pele re ne ke re kene ditabeng tsena taba ya mantlha e nngwe e o e tlhalositseng ke ya gore go bona gala taba ya gore jale le a practice ka nqena le di sitse ka nqena ditaba tse ding di tsa mabutle tse ding jwa le thunana le bothata ba ditaelo tse ho ka thundi sipolitiki tse tswang ho matona le di directors ka mo hlalosang ka ding fela go mpolele ntate taba ye ile tshwara jwang ka pa e go mella molaetsa o fe ho mosotho ya mametseng ho bane ha ga ba bamba ba batho ba hlileng ba hlalositseng ba itse ba se ba tshaba lo ya di tsintsena tsa bophelo ho latela mathata o ba thulana le ona bile ba lebeletse gore council e ba thuse re qeta ho bua le metlotliso mona a buang ditaba tse sa thabiseng tseo a supang taba eo a sebeditsweng ka yona nenneng ngaka e re tsene ha ya ngakeng e nngwe ngaka e nngwe yona e fihla e hlalosa se fapaneng eleng na ile motho a sena tsebo ya letho ka ditaba tsa bongaka fela o fumane gore taba eo a neng a bua ka yona e hlile pelaelo eno ya hae ha ya ngakeng e nngwe e mo fa taba e hleng e nepahetseng e leng e ne e le maikutlong a hae ngaka e nngwe yona e ne e se itse ga o etsagala etseng
4: ata yona ha re tshware hantle ka nnete mang ha re tshware hantle ke gola jolo ka ha re nore le batho ba batjha ba ileng ba fihla re fumana le ho tlisa ka mono ke gola ha ketla kgethela go ya ka mo ke di professional ene ba ile ba bona gore ka nnete bothata boteng dintho ha di loti jwa le go ntse fela a re bitsa ka mono ka nnete re lekile ka maatla ke nnete re tlabe re jele lefatshe ntho tsohle kaofela tse neng di ditsaga re lekile gore re reforme ntho e nngwe le nngwe e neng e etsagala re la ra fuma resistance yaolo le yona e nana e ne ntse ke bua ka yona ge e kenya tshebetsong ya ntho ya go verify re fumana resistance e nngwe gapegape ebile re e fumana le gona mane le kaleng go tlo re sokodisa batho go kane ke taba eno yona ga e re tshware hantle gobane e hlile ge tlhoka gore lesotho mona go be le rule of law ge tlhoka gore lesotho mona batho ba rona ba be le tshepo go batho ba ba sebeletsang ditshebeletsong tsa bophelo ge tlhoka lesotho mona ke be proud ke gore e seka re ga dikula ya bake ba tsietseng ya gore na ko o sebeletswa ke mang ke tsebe gore ke tshepa kholiki ya ka gore ka nsebetsa ga nka ba le bothata mona e seng ke ne ke re ei enwa ke yane a tlileng ka bese a tlisitsweng ka bese mona banna ebe a nka bese ke tsietsana mo go tlo tla go etsala jwang gobane ke bone le tsela a sebetsang ka yona ahe ka nnete ya jale wa utlwa e ba e sentse e le jalo mme bothata e tlabe e le gore bona batho ba tlabe ba fitlha ba imposa batho bana gore ba tlotla ba ditsimo bona ga bana le bothata ba ya ka nka jale go mosotho e leng gore yena ga na ditsiba tseno tsa go ya ka nkane ke taba gorena re re yena e tsejwang mme ke takatso ya rona ya gore tshepo e megotlhetse bonnete ba gore batho ba sebetsang ke be e leng gore they are qualified to do so mme dintho tsena kao fela e sele sale re ntse re di lwantsha ke nnete we were quietly fighting them with the big elephant e leng gore e ntse di propagate but ga e sale re ntse re di lwantsha gobane ge batla gore re batla batho ba gona ba be proud ka tsela e ba sebediswang ka yona mme le bona re ntse re ba kopa re tla nna re ba kope gore ga o bona e kaka go na le dintho tse sa tsamayeng gantle le ga e ba utlwa ka o tshaba go di bua kgatlhalatsa re tsedise o re fepatsana go e le go gona ge tle go salana le taba eno morago ge tla leka gore o se ka ba wa saela ge tla etsa gore re be re iphumanela go bua
0: re re ke renke ya maikutlo a mo mamedi ntate le mo e bang ba ka ba le dipotso gona teng batle ba botse jalo ka ke tlhalositse ntate magalanyane le ena o mametse le tseo e bang o tla utlwa a tlhoka gore a tle a kene o tla kena a ke a thetse go tsona gobane jale mona re bua ka bophelo ba batho go thwe ke bana ba tlhokagetseng ba magolo a mararo a na le masome a tsheletseng a metso e metlhano selemo se fetileng jale taba ena e ka nna ga re e bapisa e ka nna ba kore ka letsatsi ngwana e mong le mongwe a tlhokagala sepetleleng sa Queen Mamahato Memorial ke ba bakae ba tlhokagalang ditsing tse tsa bophelo le dipetlele ditleliniki ka ofela ga tsona ke ba bakae ba ntseng ba tlhokagala letsatsi le leng le leng palo eo ga e kopangwago ka go athweng mookamedi wa UNFPA o ne a bue taba ya gore ga sefofane se ka sa boela mona taba ena e bua gotlhe mona fela taba ya gore na letsatsi le letsatsi ke bomme ba bakae ba thulanang le bathata ga ba yo pepa dipetlele mona taba eno e thotswe fela jale go bonagala go tlhokagala batho ba bangata e le bana le batswadi taba tsena dipakagatswa ke tsona dipalo tsena tse uthweng ka 2025 statistics se super 365 ya bana ba hlokahala mo mamedi ha ka ke gukwe maikutlo a ha 2121 9956 ka pa plus 2665995 6 ke tsona bi mo go tse o ka kena ho tsona mo mamedi ge ke ge utlwe maikutlo a ha re ha gele mothating wona he mo mamedi ke tle ke qale fela ka maikutlo ke ana fela tadi mthu sedinga ka sa melata ha di batwe mangolo ke ka ho ba sotho ba tla shwa lenyele nyele ho ba ba bone mona ha ke ha manya fe medical council e ke e shebele yona na ha e ha uwe ka bo mang di bakeng tse hlokolosi di a khutla mesebetsi ya fela ho ba jwale ba etsa mehlolo fela ha ba sa sebe fela ha ba sebetse dingaka tsa melata ke ditlotsi ha se dingaka ba rekile mangolo ke maikutlo a ha yana ka mo ho leng ka teng e re ke tle maikutlo nga mantsi yana ka mona PC dumela o mo yeng dumela
5: ha mna tlo tabela kae
0: ha tsona di
5: ke tlo ira di ke na ka le ditlo ga
0: e yana
5: go go tsala tsala go mo se tsala ha ha tlo se tla ka ena ba go dire ba se tla tsang ka mona tsa ntsha mo go diwa ntsa itsana ntsa tsa ka mo o ka buisa tse tlo ka tsamisa ba le tsang khutu go go tsala ba tle ya lutse tsebe ha go go ba tsala tsala na ba ha ba utlwa mapona ja ha tsara tsona te ka nna ga de go tsang tsiro ntse mo tlo ma se tsaba a khona ba ba ha ntse ba ha ite ke mo ke go tsa ntse go tlo ga se tsaba go tatile ya ga tse na mangolo yo ba se tlo tsala le nyene nyene ka mo ha ba ba ba ba ba ba ba ba se se se le tsiya ka mo ke le ntse tsa ntse ntse tsa mataga ga na yo ba tsaka tsaba sotho e hai khona ba ka ntse na buja le mo matsa ka tsara ke tlile na tsaba tsena tsaba sotho
0: ke le
5: go ba ba tlile tsiya nda to ha
0: ke le bona dem kwena ke le bula ha bolo ndate PC
6: hello
0: ha tsona di
6: ndate mdiso la bua le dem mafoko ha
0: e yana
6: ke la nna ka sa tsalonya ditse one ke le ga bolela hore ke le kgile mo di tsile se bising ka 2016 e le ndate ai bua nkuka e mmakata hore ba dwa go nga bona ntsa ka di tswa ka tsela tse ntsi wa fela le bona ke ba tshoba ba khansi ke dingaka fela mo ntsa di-directors ga ona mo mokolotsi ke a ke yanang tsaneng tsa health go hang
0: feleempanadefoke
6: ne ke kopa ntate go mmotse mona ngwanese
0: fela ere pele o kena potsong eo ya gago Dr. Mogalenyane o re le ga ba nkile dikgato go na le ditaelo jwale tse o ntse thwe ntho e ne e tswa bogolong
6: bogolo bao ke bofeng
0: bogolo ba buang ka bona gore ke matona go tla botlhaga ditaba tse tswang go di-directors director ga le yona ka nako nngwe e supa taba gore e tswa bogolong go laetse gore ditaba tseno di ne di etsagale le tsona di-doctor tsena tse go ntseng go bua ka tsone
6: ntante ke le tsela nna teng bafogoiwa ne re ya sepoliseng ka dikgothaletso sa president ya council re ya sepoliseng re le mokena lekopa ge mokenyepenyo ba le go apala ka setaba sa bagodi bona ke emba se tlang kenya sepolisa tabeng eo ebile ba na le bopaki ke yona kutso ya pele batho bano ba di-director ka moko ka go fela ba tletseng lekaleng la bophelo ke dingaka le bona ba ikagalela councele ga ona mo motho e mongwe a ka ditlhanaa tsola a re mopolotiki o kena bophelong ba motho bona le bona councele e na 2024 a nta bua ka yone baka ba itšhebe go na ke bo bamalang le mangolo a tshweleng the president himself ke o kontso kompelo ka yena gore le yena ga a tswelela ka mangolo a ga ya council ke yona taba eno ke eng jwale ka go botswana bo south africa dithoki di sa ditsweng tsape tse ne di tsamaisa council e ela dipalele le go tlo nthusa ona di-council ntselela dingaka tse gai ene tse ne di patala council ga o itse tsona tsa re ela gena le bothata gona mene le sebetsa lwan re sile dihoto direkotse go nne re sebetsa lwan tate wa ukwele ke ke gona bona ba sebetsa wane ba tlhwatlhega ga ba ya sheba le dinto le bopolotiki
0: ke
6: makeletse le tlhalosenese tlhalosen ne re dula ntate re sheba di tlhogo tsotlhe ka o fela tsenana counseling ya basadi ya manese counseling ya di profession tsotlhe tsa tla bua ka
0: Barona ke belaela mo ka mediwa nursing council onga le futa ke shebile le ditaba tsa procurement mo nursing council metswalle ya hai ke yona e sebetsang boholo ba nako ke wa dinageng ke maikutlo a hai ka mo yena abelaelang ka teng ke le tshwara ka qwading tsa PAC Queen Mamohato Memorial ho ya makatsa ho bona ditaba tsena tsa boholo be ha hwa tsa maiso Queen Mamohato di sa hla ha di sebetswa ke paramente empa ho se mo ho hlahellang lekala le kile la sebetsa ho latela molao wa galemo wa bohlanga sena se fana ka moelelo o re melao le tsamaiso ya bosebeletsi ba setšhaba e ko afaditswe ke ba politiki e le go tla ipeha mahlong a bakgethi tlasa segele sa paramente sa mokana e le metsodi ya sebele e sita le bomme sa mohlwane ba sa fanyeng ke maikutlo a hai ananda de le tshwara PC dumela
6: Let him do it.
0: Orthopedic technicians ka mo a hlalosang ka teng ke maikutlo a ha ke tsebile be jwale Dr. Mohalenyane taba ena wa e utlwisisa kapa tjhe re ke reng ke maikutlo a mang ka mona ka Mohaleng PC
7: ya bana ba file selemo se tsaleo ya lemo se fitileng ikaetsa go go kwetse tsalo mga a o ntate go fumana gore na bohulu ba bana bana ba shule jwang na bana ba ka swa ba le bangata ka lo ka lo tshepeteleng se le seng mo saetsi ka ka tsoya na we ntate
0: e yame
7: ha e ka nnete a nnete ntsena e mo mamedi a ka tang ho tswa e bua ya hore go tla saha ka poki manese ka poki di ntse pedinyana mo mosibu e o sontso tenta e yenta ntsena ha di bua ha wa utlwa ka e ka re ke ntshotse sa utlwa ha le tsala jwa le ha motho so fumana di tsaleo tsa sepetlele sena sa tshepong o utlwa gore batho ba ikhiretswe fela moo ntle le ditsebo o utlwa gore batho ba sebetsa mosebetsi o ba sa o tsebeng o ntse o utlwisisa gore ditaba tse tshwanang le tseno ga gona ka mokgwa o di ka tsaya latole yang ka teng gobane mafu a hlagang mono ga a hlaye gobane kore go hula ga bakudi ba ile ba tlholeya ke bokulo o ntse o utlwa gore bakudi le ga motho a na sa yenga ke mono a tlile a kula gagolo ke ntse ke makala le nna ba ke tswa ba le mofua ka mona mme wa ka ge tswa moisa mono a ya check-upong le ga a tlile mona a se monate fela ga a fitlha mono jele wa tlhaa mafua a matšha a ba a ketelela a tlhokaetse re maketse gore na motho yo jele ntho tse mo tlaelang ke difeng ke nneteng a ka ile a re disa ha o e fumana gore go tlaa ntho tse itseng le tse itseng tseo motho eno a na sena tsona go gang
0: ke lebule gagolo mme matelang ke a lebone
7: a e ka nnete
0: ke le bula ha holo me matelang re re ke re tla ka mona khotso ke tebele ke ndate se ke se mona henga hatikwe ke bilaela hore se pitele sena sa mofumari ma mohato se pota potilwe ke di nthotse ngata se a gandi tlo tsa molao ka hona motho a ka batla ho utlwisisa hore na ho kekeng hwa ba bohlokwa hore muso o thehe commission e ka hlahlobantsa maisho ya sepetlele le mathata ho ho acha metseng sepetlele na ikeke ya ba bohlokwa hore ha mmuso e ba o thehile commission jwale ebe report ebe o ai we adima ditsebi tseding makwanyane hospital ho sebetsa mafapheng a hlokolosi ele di counterpart na ebe mahlasipa ge keke ga bona a ipua ho ritella sepetlele se jwalo dikoso le hoteng le hona ho batla matshidiso ha holo boemong ba dingaka tseo tse senang mangolo ke maikutlo andate se ke se mona heng ha ke re tla maikutlo a mang ha e ba ka selemo sa di ke tsepedi le mashomo a bedi a metso e mehlano di palo palo e leng statistics di bontsha hore ho hlokaetse bana ba masia ba ka ba magolo a magakwana le mashomo a tsheletseng a metso e mehlano 365 ho tloa kgweding ya Pherekgong ho ya Tshitwe sena se bolela hore ka letsatsi le leng le leng ho na le lesea le lahlehetsweng ke bophelo ka gaka sepetlele sa Queen Mamohato Memorial Tshepong ditaba tsena tse sisimosang motho maikutlo di ka be di sa tsebahale hoja e se ka boikitlaetso ba komiti ena ya PAC ke na le tumelo ya hore dikgolo di sa tla le mafapheng a mang ha komiti ena e ka fuwa monyetla wa ho sebetsa le ho nyebekolla dipatilweng tsena tse thefutseng seriti sa naha ha ya le sotho le setjhaba ka kakaretso ke DJ ke maikutlo a hae kgotso ntate ke mametse ditaba tsena tsa hao le moeti wa hao gele a tseba maphelo a rona a tsietseng dipetlele ntse di tlo re bolaya no wonder matona le ba malapa a bona ba sa yeng dipetlele tsena tsa hae mona na ba tseba hore na ntse ba etsa ditshila tse jwang ke ntsike o ka maswe 3 ke maikutlo a hae ana mshengu di go mo mongaka ka nnete o na le boiphihlelo ga holo mo sebetseng wa hao mongaka ho tlo ha o ne o bitsitse bokamedi ba sepolesa di CEO mabapi le ditaba tsa PAC ke le bula ha holo ntate ke le bula ha holo ntate thabo ke a le bona ntate tsela pele ka hore ka nnete ba

0: Pilisi di a re kudisa re a shwa hoba re di tlohela re sa laolwa ke dingaka siki tse ding re di bakelwa ke dingaka ke maikutlo a mampho ena ka mogho ditaba tsena a di bonang ka teng ga re ke re tle maikutlong a mankeana
1: kgotsa ona de mtutse ke lebohang ka gamabotela monantate ash ka tla ka ukwa dintho tseng sithabeditseng maikutlo a dingaka tse sebetsang di sena mangolo le tsotlhe tse amanang le ditaba go latela ditaba tsa moeti wa rona ke ipotsetsa potso ya bonolo fela gorena melawaneng ya bona e tsamaisang khansele taba e ya gore motho a ka sebetsa dilemo a ipitsa ngaka ka morago ga ba fumane gore a se ngaka ga gona mo o fungwanang e le fraud taba eo mme ga e ba fraud e le teng fraud ke taba e sebetswang ka mapolisa gobaneng ba ntse ba tshwara ditaba tse ka ditlelafo tse mofuthu batho ba itsamaela kgwedi ba gutlhe gobane ba tseba gore ntša ga ena meno mona ke ba balo o e ka nnete kore bampe ba tiise ka thata setšhaba sa basotho se tla fela ke a lebo
0: ke lebole gagolo ndate ka maikutlo a gago re re ke retle ka nkena ka megaleng ka mona 2121 9956 kapa plus
2: 2669956
0: e ka ba jale ga o tlo nkenya ka gare ntate ondate tswela pele ntate
3: Ntena se pitlile go jetse ke ntwe thata mpe ha se mono fela tsepo ke le ka kula le mo se fitile ka thuba ka pitlile ma se go private ka fumana ditaba tse thata tsa ngaka
0: e really ha o so buletse se pitlile tsena jwale wa ha holo ile se private go no batla gore jwale getle ge pele o kena dithabeng go ja wa bolela se pitlile se ke ne ke tla tloela o bua ditaba fela he nka lakatsa gore ditaba tseo ke tla fana ka dinomoro o kene go nna mona jale re tle re bone gore na ga re tswela pele ka ditswana ditaba tseno na re ka etsa jwang gobane jale mona ke sepetlele se ikemetseng mme ditaba tsa teng re lokela gore genke letlhakore la sona mabapi le ditaba tsena ga ke tle ka mona PC dumela e yanati
4: Kaze tu leke ba hobe le di khato pe ma. Kere ke la mo kwa ha hulo ha ke tsatsa re ile nda de se ke sa e bua nya go commission. O tla nya o tshewe commission e tso fupitse ditaba tsena. Ne se se taba ya bo e mo bono ba pa ka mo fela. Di tsitse na se se tsena le mapiro ka o fela gona. Ba tla se le tsa mo ke ba tswana le boiphihlelo go ka. Ka ne tse o tse ga eta mo tlhalanya na go se dire ka ba le mofumadi wa ka monana kapo nngwe o le mogakane jale a lokela a ile mone tabeng tsona tsena tsa bona tsa go tlhatlhobatsa ba tsena tsa bone mme What do we learn more? We are that in there. We see how I said about a fast layer among the

0: la spetle. Go se mo fumano go a motho ena tshilo sa le mahlabeng o lo kera go pele. O bo tete go tsanda. Ba na o sa ngo go motho wa na o dutse hampe. Ga ba ka se nyela ya ba mwana o tlokaile. Go go wa utlo bona ke tsa go futa o feng ha motho a ile check up ntse a tinge na bo tshilo sa ba le mathata. Go se mo so tlokela go pepa. Wa na o dutse hampe.
1: Ya ya bophelo yona ke mathata le makala ohle ho iphidiswa teng ke ba busi ba soto re phela ka mohau ke maikutlo e reng ke kinge maikutlo a ga botsho kena a hla ka mafeteng ho a bona hala hore bothata boteng in health sector nan tate ka kansele ya habo ba ka se kope mmuso ho theha independent commission of inquiries etla fatola mohlomo mathata a jametseng health sector ke maikutlo ke sentse ke na le Dr. Mohalenyane mona ka kotloloho pele a totla gaba ke ne ke batla fela nkekenke ntate mogothu Mohalenyane ho di marita ba tsena le yena a ke a ge letho ditaba ke tsena tse o ba sothu ka le ka mela e tsentse ke na di college ntse di tsena ba hlaisa mathata a hleng a le mangata a manang le taba tsona tsena tsa bophelo ntate Mohalenyane re ke wa mohela ntate ho sengwe na naneng lena la rona la molodi wa taba
2: o tonde dum tsi ke bo tere khumo ba sotho ke so ntle se ya le moya le bo ka medi ba sa le moya
1: se tsaba sa ba sotho ke se nanda de le ha se ya khotsofala ka ditaba tse a manang le tsa bophelo jwale o ka metse committee na social cluster e di tsitseng tsona ditaba tsena tse ding tsa tsona sa lo ntse o bua ka tsona ka social cluster e bua ka tsona ho bua ka tsona letsatsi le tshabang le le dikelang bana ke bana ba hlokahala batho se tsaba sa ba sotho se thulana le bothata ba go ba qetelle ba qhwala ba bang ba utlwa bohloko ka baka la banka bona ba amehang diketsagalong tsena ga re ke utlwa maikutlo a gao ntate o dima ditaba tsena
2: ka lebantate motutse ka nete wa tsewa ntate sale ge kena 2023 komiti ena na e ba teng e fumana gore naga ena na ditshebeletso tsa yena di bolaua ke ntshweng tsa maladministration ke bobodu le bomeneme tho tseno di qeteletse di ama maphelo abo mwana matlotliso le ba bang ba bangata jalo ka ha bantu ba hlasi ke taba tse bohlokwa ho tsena tse re di mametse mona ka teng pitse tadim tsi ya khola ke se ke re ba sutu ba ka ipotsa hona ke le gona ke la ga etsa jwang ditabeng tsena tabeng tsena la ba sutu ba ha se letse ba hore tsile ga le ka ho nka di gato lo ghalemela le ho leletsa ditaba tsena ne ke mo ke la ba ka ha etsa hore le mosena a se tlala ka se se kopa go tlo be le forensic audit le restructuring ya Queen Mamahatu yeo ka yona se ile le tseng e qetelwe ka kgwedi ya October ha e fela 2026 ke le go bana jale re bone go ditaba tse ntse re le ka go re di lipise na go tsana tse fitile ga di ka batla loka ne ke le kere ba dem tsi ene ya bana jalo ka ha utlile committee ya se tla ikeletsa ne tla ka dikgato go rena e sebetsi jwang le councili ka dikhansili tsena tse pele kapa magotlana a mabedi gore ka nnete mohlomo ba sheba the komisi kapo e go tlo go theuwe moka o tla etsa gore ba tlo mamela basotho bana le batswadi ba bana bana le batho ba bangata batho ba bangwe ba sentse ba golofaditswe gona mono ba tlile ka bongata ba bang ntate mtutsi ke se ke tswa dibakeng tse ba leng go tsona malapeng mo ba leng go bona se ke fumane mahlomola a tshabe yang ke nnete ba bang ebile ke ba kgothaletse go ba lokosa ka re tsena se di tlhoka ba le ya kgotla e le o lekgotla e tlebe lona le laelang lekala la bophelo le lepakale gobane se ke bona gore laka na ga bua batho ba ba modimo ba tlhoka go thusa ba tlhoka ditšhelete tse ba etsang because ga ba sa kgona go etsa ntho tsene ba di etsa pele mme le yona taba tsenana go ka ebedi ka monana ka TAC ntate mtutsi gopola gore di ile tsa bua ka mane ka social cluster pele mme ga ba kare ashe re bona ka le re hlotse gore le bue nnete gona go e tsalang keng re kopa taba e le re e fetisetse go TAC nda ba ntse ha ka tshitele se ba ditaba tsena ka fumana ho ya hola ombudsman wa go le ri la ka ga discussa le yena nene a ke ntse ke shimisela mathata ana na le a mangantsa a se ditana le one ya le re bontsha gore di option tse ding tse di na hentse ding ke ntse ka go ba le ombudsman for health gore e be mo nna mo di ya se ditana le taba tsa bophelo ka ka ka getse ka bona ke tsamane se ke tsai ka o fele ya ka se ditana le tso tse ding di da tse ding tse ka go bontsha ba sa ba se ka se ditana ombudsman for health e putse ka bo dibabe tse re tswang tsona ntse re sheba ditaba tse re fumane mona ba se ntse ntse public health commission hobane ke a tsaba ba se thuba lebeletse gore ya le parliament ha ikene e be le dikarabo ka ofela taba tsena e phoka di bona ke taba tse tsa lang letsatsi le letsatsi so di shoka bo di sa bo close ha holo gore ke ke taba tsena ha ntse di etsa letsatsi letsatsi e be di a tshwara di a sebetsiwa gona le mo ditlhale ho hanteng ke le hore ba sutu ba batho ba ba tsheletseng ka hona ntate mpitsi ke a tsaba ga sana nako e nga tsa ga ka ke ba sutu ba tlo se di ntlile ke di mametse le taba tsena ho kana council that mahalinyan go o hlakile ha holo buile go taba tsa mal administration tsa regulatory care problem qualification of qualifications go tiri taba tse teng tse ba ile ba di utlwa ba sakela ne ha ba ntse ba sa go ba go di sego diteng
1: e ka ba kala nako ke batla go nke ke bo botse potso ye reng hona hona ditabenyona eno ho bona hala ho nkhata ba ya tshusumetso ya sepolitiki mo gale ho hlaloswa ntaba tsa hore mona matona a laela di director ho tla bontso thu ditori tsa boholong di tsa boholong mona mo hontseng ho shwa batho ho hlokahala batho ba letsatsi le tshabang le dikela batho ba fellwa ke bophelo committee na ina le matla kapa matla yona a fella ho kaeta benya hore ho kobitswe matona a mehleng di directors ba we ba ba me ha diketsa lontsona tsikareng tsetsa hore re ha kansele le lekisa doctor e sebetsang ka thoko ho molao e be ya transferwa e a nkuwa e iswa kwa re ska ga bua ditaba fela re di bua fela e be ha hona dikgato tse hleng di nkuang re buile le ditsebi mona gene re bua le ntateng ketekete a bua tabentsona tsena tsa tsamaiso mo a supileng taba ya hore mehato e lokelang re nkuwe e ka nkuwa fela tsatsing lena le hosane sepetleleng sa Queen Mama Mohato Memorial ntle le hore se kwalwe fela mehato yona e ka nkuwa batho ba bang ha o etswa diphuputso ba behellwe ka thoko ho kentshwe batho ba bang mme ditaba tsena ha di a lokela hore di diehe hore di tle di sebetswe le yona tshusumetso ena ya sepolitiki komiti matla yona a fela ho kae kapa e nka matla ho kae mo bua le ho ka bathong ditaba tsena di tle di sebetswe batho ba ke ba bona ha le ba bewa pepeneneng mona ho se ka nna ka bua fela ka gele tona ebe ha o hla ke gona ke le tona mang di PS di directors di DM mona gwele motho a ke a hold accountable
2: a le dem tshe matla komiti jo ka ho tswa section 95 ya standing order sa parliament e se fana ka matla a ano ka ho fela hore ha ebe gona le mang kapa mang sa tsotse ne le tsone ne leng a ka tlame ho a gabele a thuse ka ho bona kula ho etsa la go nna go nya hai go fihlela go senyeile go etsa etse jalo e ntse e na le matlha ga e na le mabaka ao e ka bontshang a ka bitsa motho a jalo ga gona le bothata ga gona ntho e thibelang thate mpitse ka bokhutshwanyana
1: gobane jwale matona a metlheng le a teng ga jwale ba sa bitswe ke komiti ntate ba ke ba tloa ga ba ditaba tsena gobane jwale basotho o bona go latela maikutlo e ke a bonang mona le a ntseng a kena le dikgoletseng tse di kena taba ena e se kare ke kodua gobane jale batho ba swa ka bongata kapa ba felelwa ke bophelo ba le bangata
2: a tseba ga di tlakile fela ke gola motlhomo ga ka ga thagola diphuputso kapo komisi e shebetana le taba tsenana ka morago empa e le gore wa tseba ke itse re emetse forensic audit e tla tswa ka March le restructuring di tla ga tswela le ditaba tseo e leng tsona taba tse tshwagayang ka tsela e maatla e kareng tla re thusa gore re ye pele mo teng re ka kakaletse re bitsa batho wa tseba ke la ka bua ka mane kare ge tshaba le o bitsa batho go batho o tla ba tlhalea yena totiso manko ke o bare sena go bitela kere a se totiso o ka ga ebe o ka lakatsa go tla o tlo tlapela komiti o ko tlo tlhao ko tlo bua ditaba tsa ba bangata ba santse ba treat-e jalo ka ke tshilo ntate mpitsi so ke nagane ka ba boe mong bona bo ge ka lakatsang mme jale le tle le utlwe empaneo ke taba tse botlhoko gago le tsa bophelo tse bileng di tsitsinyang letheo ya tsamaiso ya sepetlele seno ga ebe batho ba bangata ka lekalo ba ka tla ba bua dillo tseno tsa bona mone batho ba tlo tshaba go ya sepetlele seno jale empa e le gore re spenda tšhelete go yone empa le ga o le jale kere ntate mpitsi ko re fela re se sebaka fela gore go feletseng mme ka morago mona re tlang ka dikgato ke tsona tse tla re e fa mme basotho ba tla tsebana ge nka dikgato di feng ka nako ena re sitwa gore re ke kgato enana e reng ka go fikela re fumane dipatlisiso tsena tse ntseng di etsuwa e re di dumelela fela di fela ka nte basotho ba ise ba bee le mamelelo tabeng ena ha ile mosoko wa kana kana empa ga dana ha ile tsena e tla keteletse e fitletse pheletso le ka nete pe ba ba tshwarela mo ba ba ka ba ga di se ka tsela eno ba lebeletse go be ditaba tsena dikatsa ba ka di le ditaba tsena ga ke mutse ke ba se tlo ba go pole ke se letsa na ditaba tsa bo 2019 tsela tsa mangolo ke tlo tsa 2019 tsena tsa bo ba o tsena tsa bo dingaka ke batho ba fitle mo 2014 go na mpa ga di tribula ba le re ka e bo go na le taba tse tsena sentse ge di fumana ke di utlwa tsala le tso ka di sebedisa batho ba na so go ba kata go fitla ga mangwana ona jwa ga la ba tshile le pele ke fitla
1: para ke ha ke re tlata benya go rena komisi e ka thewa ke mang ke mang a loketseng ga bone process ya yona ya itsala ke pagamente ka pa e ka etswa le ke tona kgolo a ka thea komisi e jwalo go ke wetse diphuputso le ha re ntse re emetse o di tie o ye o buang ka yona fela di ne di kale go bane ha ke latela melaitsa letsela e wa sotho ba buang ka yona mamelo ya bona e se fedi
2: yana ona ka parliament ka mana ho latela ditaba tsenana ntse re ka ga yetsa e ka pelinyana ka mogho ka gona ga parliament e bule ha re etsa dikgothaletso tseno ka go le yona PAC e ka ga ha yetsa tlaleho ya yona ga e kena ka mo ya be ntse kgothaletswa go a tshe ka ntse tsena tshoka ke hlodilo ba tswa ka ke me ka fika e ka ba committee ya social cluster le yona ha ntse sheba ditaba tsena ga a go latela ditaba tse go dutlile ka PAC le tse sentse di batiswa ka body preliminary findings go go hetswe tsena ke ntse ka itswang ka pelio
1: Ndade ke lebile puisano ya rona le wena haholo ke ne ke batla ke ke phethele ka Dr. Mohalenyane fela ke le ba sotho ihle tsela yeo ke bona mba melaitsa ntse ke na ka tendate ihle ba sotho ba kgile bohloko mme mamelo ya bona e fedile ba bang ba bona ha ke sheba melaitsa ena le di quality na le ba bang ba ntse ba kena le ditaba tse ding tsentse di fihla ho committee yona ena ya social class standard ke lebile haholo ka puisano ya rona le wena ho seng hona
2: ya le bana tlo tsi
1: wa me dikene ke batla gore ke re thethele Dr. Mohalenyane ha hulu hulu mona mo bjale ho bueng ka taba ya gore na ho baneng ba sankedi gato ha bae bankedi gato ba dinka boemong ba sepolisa keng Dr. Mohalenyane ke hona mo taba ile ngona teng gore na boemong ba sepolisa di gato ha le dinke ka pele ka potla go keng batho ba bona ha le ba tobana le magotla ka pele le sona sepolisa ge se sale mo ga o bona gore na se fela ditaba tse se di sebetsa ka tsela e potlakileng e loketseng kapa jwale le teng go a sesentheha le ka letlhakore leo gagolo jwang mo bopaki bo leng teng botlhileng mo supang ditaba tsena gobane go tlhokagala batho ba bangata ba felelwang ke bophelo dipetlele ditliliniking ka baka la tsona ditaba tsena tse go buang ka tsona tsena re re ke re thethele Dr. Mohalenyane Dr. Mohalenyane
3: tate
1: wa nkutwa kona ku kwa ndate ndate tamba fubo ditabensa hai mona uitse u bile mosebetsi mona go bane le sabitsi di khoku le dike difane ka boeletsi go bane mbatho le sabaisi mapoleseng le bankela di gato go rena mo politiki wa kena afana ka ditaelo ka pale fumana di directive le tsona di doctor tseo e banding tse difana ka di directive tse for sizing ha le di isi mapoleseng ke
3: ke re ke tle go amela hanganyana nga ka ke a hola ke a le bo anda te fo bo haiba o la a ba mo sebetsing wa council me ke a hola ntse go go tseleng tsa ditaba ka hlile re ntse re ka sebetsana le zona tse ke di hileng le fa ke tabenya ya maponisi gena le di case tse mmalwa tse ka pela maponisi me pe ding tsa tsona e sale di ba apela maponisa go tloa ka 2025 ka June di ntse di sosebetswe le jwale di ntse di emetse magotla e le go bolela gore
1: ga di emela magotla ke go bolela ntate diphuputso di entswe bo go fela go na le bopaki bo ka ba bulwang di-case kapa di-case di butswe magotleng pa e le gore magotla ke yone a soka a tsamaisa ditshebeletso ke botsa potso ena gobane ke batla gore ga re tswa mona ke sa le mo ga o tsona ditaba tseno gore na di gokae
3: ya gola ga re ntse re etsa yona operation thuso go na le mo gela ga bona gore e tlile mona ka tlhoka re tsamaye le maponisa molemong wa tshireletso le molemong wa gore tse ding tsa dintho re ke bona gore ka nako nngwe ga re ya streaking seno ke tlabe se ntse re ila ra utlwelela kapa ka ba le information e jwalo ya gore go na le go itseng go itseng ga case me jalo ke tlabe sele ga re ya mono ke tsamaya le maponisa mme di-case-ng tse dingwe tle re la ra tsamaya le ona ba ga ba ka nka le bopaki mono ga nka le di sample tse dintse di le gona go bona mono e le bopaki bo tla sebediswa di case tseno tse botsing e le go bolela gore ke re di case tse nngwe bopaki bo tla be bo le teng ke bonkile ge na le bona. Me challenge e nngwe ape ape e ke a gola e batho ba tlamehang ba etse ke gopola ka case e nngwe gona ka mogotlong ka kwa jale e ne e ama e mongwe wa batho ba ba gogadi ke na ene le mongwe a bona kapa ene le mang ga ke ntse ke sebetsana le yone e laya etsa gobane ga ke nne ge le councelor ka fana ka taelo ya gore sedi sengwe ke gore ke a se kwala o sopalo mme re buisana le sponisa sene re tsamaya lesana se tlameya se kwala ba nna ba fumana le ga ba sa ka ba re jetsa gore na e tswa kae bala bare ke ntse re fumana dikgole tse ngata tse e tswang bogolong e ka sedi sena se lwa ka phoso. Mme ke ne ke le ka bontsha gore e tlile interference le go bona e ntse le teng bane kana ba nna ka tlameya re dule fatshe re shebe di-section tsa mona gore ehlile ntho e nna na re e kwetse ka tsela e nepaetseng e le gobane jale ke a gola le bona ne se ba ka gore na re ebe ge ne re tlameya go kwala moo kapa chair gobane jale go ntse ba go tlaya di-call tse ngata tse bontshanye ka go kwetse mono ka phoso e le ngwe bolela gore interference ena wa e bona e tlaya gotlhe.
1: Anda ho lokileng da te re re tle ke le re fa di report tseno tsa lona ka pa ditlaleo tseo tseo o ka ba re thusang ka tsona re a ya hona mapolese mo go fumana le ya ntseng a fana ka ditaelo tse jwa le yena re tle re mo latelle re fumane bona ona a fana ka ditaelo tseo thaselwa tsa hai ene le dife bophelong ba batho mo magolo dikete tsa batho di a hlokahala ka lebaka la tsona ditaelo tsona tsena tse tswang boholong bo re sa tsebeng gore na ke ditaelo tsa mofuta ofeng. Ntate ke lebule puisano ya rona le wena go seng gona ke lebule gagolo ntate ka puisano ya rona le wena ebile botlhokwa ke lebule gagolo mmamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya rona ya lenaneo lena la molodi wa taba go seng gona lebitso la ka ke tlalefomotutse ke mswati ke mshengwe wa shabalala ka mohe go leng ka teng ba o e bang ya momamedi diteba tsa bona ba ukwa ke sang ka maikutlo a bona melaetsa ene e mengata dikgole tsa lona empa ke lebile bomamedi ba lona ba o e bang ya momamedi diteba di santsane di saleletse se ngata tse teng gobane jale ditaba tsena go bonagala e le tlokotsi ba ka ngolla PCFM lefapheng la ditaba mona ba tlisa ditaba gona teng ba fana ka tsona gore taba ke ena le ga o sa ipolela ga o re fa fela taba e tshwareyang momamedi o ka fana ka yona taba e jalo ke boetse he momamedi re ke fana ka dinomogo sa ka seo he momamedi o ka ntetsetsang go tsona mona 66880060 66880060 o komphe ditaba tse tlileng di tshwareyang he momamedi nke ke tse ding tsa tsona re ke re di latelele gobane jale mona re bua ka bophelo ba batho bo ntseng bo fela ka mabaka a mang a sa utlwagaleng go bile monate he momamedi ke o sia matsong a laelae o ba le wena he go tloga jale he momamedi o tla tsamaya le wena e re he momamedi a nne a lokise dintho ka nqena laelae jale re tlege tsebe gore outa dintho tsa hae hantle kwano momamedi ntse mametse ka maqhubuana 95.6 maseru mafeteng kuting 104.3 athe qacha 104.1 maputso o isa botabute 92.8 re boetse hape momamedi re teng thabatse ka 102.9 mogotlong 101.1 www.pcfm.co.ls ke website ya PCFM jwale mo ka mamelang se ya le moya ka mokgwa wa marandang Facebook, Instagram, X le TikTok re a fumaneya mamedi ho boetse hape ho teng dikipa tsa PCFM di-t-shirt di teng he mamedi sa rebranding di teng kwano sa PCFM o ka tla batla ho iphumanela sekipa sa hao le wena sa PCFM re ha o le tsena fela he mamedi ke ile ke bona ka re dintho di nepahetse he laelae a tswela pele le wena.

0: re ba metsefeng ya robedi motswala wa ka re lebile horeng ya leshome Kids University CFM le Auntie Lila e ke tsena motswala wa ka kutlo rena wena o re nhle o rata difeng
1: hello Auntie Lila a ke shake se makhalanyane today ha ya khona mo me hantle empa he ka mo ya jina lwena di somewhere mo ke le nte mo se le mo ya silin siko so ke go ba pina ya shakes de selebo ya ke tlofihla tango
0: ke le bona motsalo wa ka ho hle mo leng hana teng mo magedi ya sa link e kae ke teng ho marang rang www.pcfm.co.za so ho hle ka go nna hala ka ntlo na hohle ha o le mo re nga go bula leqhubuko le sa le o so hlakela mo ha ona mo radio sa le kya hana
2: hello Auntie Lila na le sa ka ke di la ntata re di la tsa pele mo dile na ke rata gwa ba ke go papina

0: Boy, man. Bathini bona ngeke bona bathi babeka mapiya phezulu bona ay
1: matsala ba kana ba thati bitswa biri marung re ba metsetsenye medi fela ke lebile hore nya le show me matsala ba ka ba bohlokwa he wa ga ja di fruits tsa gona ha holo fela wena motsala wa ka jale ke nako hona jale ho ba ndi di sedileng ngata tla khutla ka bongata di apula di teng di pege ke se tla batelletswana di mamplukoso di tla bateng di pige di berry jalo di teng ka mefuta ya tsona wena motsala wa ka jale ho bohlokwa ha holo fela hore nako yo hla hona le monyetla o iphumana o ntse o sha the fruit le di vegetables tsa ha hona le mantsi a reng an apple a day keeps a doctor away loko ho bohlokwa he o dije la ha isa apple fela di fruit ka mefuta o tla fumana di minerals le di vitamins tsa ha ha monate mono o be le sesole se matlafetseng sa mmele o kgone o fola ha ba ukula o kgone hore pono ya hao e be ntle letlalo la hao le be letle khona o dijo di sile ya hantle motswalle wa ka o khona le hore misifa ya hao ya mmele e sebetsa hantle ke go bona ee di wela tlasa di thibela mafu le go bohlokwa he motswalle wa ka ee bo di lambulu jalo di na le vitamin C banana di na le potassium diapole di na le fiber ya ngata fela motswalle wa ka o bohlokwa mango di na le vitamin A le vitamin C gana le di avocado ka nqena motswalle wa ka di na le mafura a nepahetseng a bitswang healthy fats gana le di watermelon ka nqena motswalle wa ka jale letswana di ka fa metsi a mangata ngata ee ha holo bakeng sa lona ba sa gateng ho nwa metsi engwe gape motswalle wa ka nka kgothaletsang yona ke go o nwe metsi nwa ha metsi e se ile nako jale motswalle wa ka ha ba ono ntse sa nwe metsi hantle e se ile nako jale ya hore o konwe metsi hle wena motswalle wa ka hle ho bohlokwa hore o nwe metsi bohlokwa hore o be motho ya nwa metsi se le hlabula jwale o se ho tshesa metsi jwale a se a tlotla a tsama haholo mmeleng ka ha ga tlofufulelwa haholo le matswai bohlokwa he o nono metsi o nwe metsi ha o ya sekolong ke botlolo ya metsi ha o ya sekolong o ntse botlolo ya metsi wena motswalle wa ka ke ntholokelang o e ba ka sehlohonye ba ne ho se ho tlo tshesa haholo wena motswalle wa ka e bohlokwa haholo taba eo hantle di mahloho ra ke a le shume Kids University PCFM le anti lilai fela hona mona bathong ai motswalle wa ka ke thabile haholo he ha ke bile mmoho nna le wena o tla hore nyane ya borobong fela mona mogeleng hona teng ka tla kopana hape baking e tlang ha ke a kgona ho bapala pina tsa lona ka ofela motswalle wa ka hle o ntshwarele nako e se ile jwale ha ke sa ba le mongapa ha ke sa tla ba le mongetla wa go ketse jwalo re tla leka hape baking e tlang me ha ba ke a kgona ho bapala pina ya ha wena motswalle wa ka hle pepi ha ba ke kgona ba palapine ya ha wena motswalle wa ka pepi ga tlole ka hape baking e tlang ke o tshepisa wena motswalle wa ka mafela beke a monate hlatswa uniform eno ya hemo ya o sa ntse o le teng kantle ka mona o sa ntse ba se le tshabile se ba huoma ha ba isa o matsatsi nna e tle qetedise ho sane o bona ke yes ho se ga pine monate DJ Bulela. Bye.

0: Mabelo PCFM ke thatohatsi le sjava ama hemhem ho PCFM pele ho mona re ne re nkile Fireboy DML la shake bandana ho PCFM o mong fela motsotso ke lebile ho rengela shemela motso le mong ho pole ka morao ho mona re tlo fumana hlotsa ditaba ka nqane hlotsa ditaba hashtag this week's trends o ka etsa mo medise ga ho ntse tsa matseleng ba ba fihla ba go wa ka metsi gore ka di bucket o bana batho ba ngata ba wa wa ka metsi wa ka metsi gore o ya mosebetsing ga tla re ke na o tswana ga gutla mona hantle di mahla o reka le shemela motso le mong ga fumana hlotsa ditaba tlo di balwa ke thabela ntau le re atlehile sekonyana
1: ke le bona laila he mo medio wa PC ke o dumedisa Motlatsi wa mehleng wa sesole Major General Matela Matubakele o tholetsa mahato wa hore pine ya sechaba e binwe dikolong ka le reng bana ba basotho ba lokela ho etseba ka ha ile thapelo le letshola bohlokwa la naha.
2: Ho tse di insipolesa sa Lesotho se boetse selemo sa sechaba ho tlohella tlwaelo ya ho lefella matlo ao ba iso ka ba ba bona ho ba ba batlela matlo ka marangrang.
1: Le khotlala taolo ya dikodi wa DMA le tla kena kopano le bana le seabo bekeng e tlang haratseding ho tshohla maemo a le godimo a lebeletsweng dikgweding tse tlang.
2: Ditobeng tsa matjhaba mmuso wa Zimbabwe o mothating wa ho eketsa lenane la dikepe tse sebetsang letsheng la Kariba ka morao hore ho hlahelle hore ho nka lenane le fetang la molao ke le leng la mathata a tobileng maeto a dikepe.
1: Mokgatlo wa matjhaba wa dijo FAO o re ditheko tsa dijo di nyolohile haholo kgweding e fetileng haratseding ka lebaka la ntwa ya botjhabela bo hare e ntseng e tswela pele phetogo ya boemo ba lehodimo le diqholotso tse tsamaisang dijo.
2: Mamedi, ditaba tsena le tse ding di feleletse metsotsong e 15 ka morao ho ra ya pele.
3: PCFM 92.8 to 104.3 MHz. Catch us.

0: tlene tla hopotsa le chato lo swe ho lona lo swe ho lona e bile sentse le nako ya teng mo mamedi setse ke itlhophela machato a December bana be so ke nako ya teng a ke batla le ngala ka a live ka December a di gukwetsa ka di khae ka December a ipo ke nako mo mamedi ke nako jalo ba khatsi ba tla bina ntate go sharakane e be nthongwe le yongwe go be monate e bitswa le Lizela mo mamedi ke send eats man q buhlendalo e jalo fela tabela pele mana ngene nkile fe mo mamedi pele ho mana ngene nkile dem tuda akaties morena ho PCFM ha re kise ha go tla mana gatsa le pele wena mabere PCFM hashtag this week's trends.
1: Hey you. Yeah, I'm talking to you. Heard you need to make an entrance with the boss. Lucky for you, I can make it happen. No questions. With the aluminium entrance door for $3,799.99. Selected designs only. Get the deal, and you're in. Boss Deals. Only at Build It. Capiche?
0: Ele shemele metso e supileng ka morao hora ya le shebe le motso le momo mamedi ke nako hashtag this week's trends di ngata tse tsaitseng boleleleng ba beke ena e beke di femo mamedi se go tshwagetseng tsona a hopola ke beke na ke bua ke beke ya a singe left le ya re bua mo mamedi ka taba ya Dwayne Davis ka pa KFD mamedi e o na belelwa ka taba ntsa pulo ya Tupac una belelwa ditebentsa pulao ya Tupac wena mo mamedi pulao wena yes I say selemo sa 1996 mo mamedi ka 7 September mane Las Vegas America Tupac ke se ile sa tuma bile ntsa tuma ya ho lona jale mo mamedi ke mongwa batho ba mmino wa bona o ga tuwe ngo bile ntso gata le moloko wa ona jalo ntso gata wena mo mamedi ka o tshwana ditaba tsa pulao ya hai di ile tsa nka nako etella ho lo mo mamedi ho go hlake hantle hona ho etsa etseng na ke eng empa ho ile hwa ba le melaelwa ile ngena Dwayne Davis mwana mo mamedi mme o ile a tshwara ya ba wa qoswa mo mamedi so e ha mo mamedi no ne le first degree murder tabentsa la tsena tsa pala ya Tupac o ile a thunywa mo mamedi a thunyetswa mo hona Las Vegas ya ba wa hlokahala batsa tsheletseng ka mora hore a thunwe mo mamedi ke ka mogogile ngwa ba ka teng jalo hlalosa bo mamedi ho etsa taba sa teng ha se di hlaloswa mo mamedi e kae Tupac le ba bang ba ile ba hlasela e mong ya neng a matahane ha mmoho le ena Dwayne Davis mo mamedi e leng Orlando Baby Lane Anderson bosu bona bono bo Tupac a ileng a thungwa ka bona ya ba le bona ba batla go kgutlisetsa molamo sefateng ke hona mo he mo mamedi taba tsena go bonala di leng tsa etsahala Shelly, ya ba ina Davis mo mamedi ha morao ka 2019 wa ngwala dibuka etsa eng ya ba tsa mo ya di interview mo mamedi ke bona mo ditaba tsena di lentsa hlaella ya ga hantsa bua ditaba tsa hae ya ba molao ba ge o so re njwale a hlakeng eletsa le tsona tsena tsa Tupac go na ho etsa halang ba ge tlo re na o go tlo go tlo hlalosetsa le pela gona mana hona o ho etsa etse jwang wena mo mamedi mela o botsitse fela o ga a statement tsentse ile nga dietsa ka ha go di buka le eng ine le taba fela mo mamedi a o sa hola ditaba e una sa a tsela six gun o na exaggerate fela ine se lo hore ke ntwe ka sebediswang so tshwe bo paki so tshwe o bulaile motho empa la holo jwale wena mo bra PCFM o na sa na se lo sa tshwe yena a bulaile ho notho o susumeditse kapa o kentse letswa ditabeng tsa mofuta ono ka ha ho hlaloswa mo mamedi e le yena ya faneng ka sethunya sana se thuitseng Tupac ho hlaloswa jwalo mo mamedi ho hlaloswa e le yena jwalo ka ha ka ga plena mona ya ba ga dula fatshe e be ga ka etsang gore ga qete ka motho yo jwale ya ga ga dutse tsena ga keta o plena o ka ga tlaetsa tsena le tsena tla ga le kae getsetse o thaba ba fihla kenya ke tsa mohlala ke nya letso poko thunga re tshwarang hehle se sebedisa thepa ke ena mona ke yona taba mo mamedi yo a tshogeng ka ene jele o kete o fumanwa le molato he wena mo mamedi wa PCFM fumanwe a le molato ditebentsa mofuta ona guilty of first degree murder le se gametse sentencing ya ha mo mamedi go tloga na jele ha le molato je o kwebua bokae go tshubunyane bokae wena mo mamedi ke yona taba yo nataba ka mogoeleng ka teng tsegile tabeng ene ya batho ba kwe bua ngwena mo pre PCF ma mo pala Rosemary Ndlovu. Rosemary Ndlovu ke memo nge kileng a tuma ha holo fela ditabeng a hlaela ditabeng ka ditaba tsana tsa polao mo mamedi ho bua ka ene ha holo tsa mana le ditaba tsa insurance jalo jalo le ena le Nomsa Mudau ke di coaches ba qoswa mmoho wena mo mamedi ba belelwa ka taba ya ya babilelo ka taba ya ho ya ho batla ho bolaya monna wa ena Nomsa Mudau eleng Justice Mudau mo beka pa yo neng ile monna wa hae kana ko eno selemo sa 2018 ho hlalosa ba ile ba ne ba ile ba ba le momori wa hore batle ba mo bolaye wena mo mamedi me ba sadi bana ba babedi eleng yana Rosemary le Nomsa mo babedi ba batla batho ba re motho ke eno e ka batlang le letsetse mosebetsi yona ho yena kapakaile ya ba momamedi he hona mono ha batla mebetsa mosebetsi ya ba banna bana ha ba ke banna momamedi ya ba ba nyenyeletsa ena Justice Mudau ho hela Justice ho thuretse je ke hona mo dabadileng tsa hlalela hona teng wena momamedi ya ba mapolisa lona sa qelella ho etsa dipatlisiso hona mona mo pro PCFM jale basadi bana ba le babedi ba fumana ba le molato momamedi ebe nya ho susumetsa ya ho susumetsa polao ena kapa ba ya susumetsa ibile ba ba le morero wa polao ena go susumetso ka tsela ya hore ba ne ba batla ho hoetsa ditsela tsa hore na ho ka bolauwa jwang bana mo re PCFM e bana ba fumano ba le molato he momedi je le se gametse o tlo go bona sentencing ya bona le bona e tla ba neng fela e tla tsa majang fela ho hlalosa e tla ba ka di 15 tsa September. Rosemary Ndlovu yena mo mamedi ka bo yena fela gore se re tloella tsena tse ke emetse sentencing mo go bona ba le babedi tjena tabeng yena yena ba kwe bua bokae o santse a serve 6 life sentences mo mamedi hobane a bolaile batho ba tsheletseng wena mo mamedi e ntse le tebeng tsona tsena tsa insurance fraud wena mo PCFM tena ya gore se hla ke o kenya insurance mono ha qeta mono ka magana go nyana ebe se ke fihla ke etsa ditsela tsa go ke bona ona o hlokahala jwang ebe jele ke sala ke una megopotso ena insurance kaofela wena mo PCFM ke tsona ditaba tse bolelwang batho ba tsheletseng kaofela ntse e sata ba mofuta ona mme ka nnete o serve 6 life sentences ditabeng tse amanang le tsona tsena he wena mo mamedi ke tse dintse go tshwaretseng tsona bekeng ena o hashtag this week's trends ya wa utlwana ke taba e kaka ke taba tse boima mo mamedi tsena ditaba tse boima ha di batle gore ga ra diwa ka tswala tsena be se re focusa go tswana golo ga go khutla mona ga re phethele hashtag this week's trends ena e monate mo mamedi bitso ya belebele bonate ke Mahuta Makhoza and Cool MC le Candy Flow RSA Vet Kukute bona le Sinondo Fire ba bangata mo mamedi hare.

0: e bona tsebo ba mediana bitswa bele bele PCFM e ba shima bele ya metsi robong ka mora hore ena le shumele motso le momo mamedi segele hantle ba hageng ba lena no la rona hantle ba hareng ha re shebetse ding hashtag this week's trends yo eh ho tsedi momo mamedi ditaba ho this week's trends eh momo mamedi hanga ta ka lo la Africa borwa ha le tsatsi la pele la kgwedi ya lwetse wa mo era spring le bitswa spring spring day celebration mo mamedi ka fuma ke u tshumela ya metsi ha tsana ka metsi jolo jalo a ke tsena e qelleneng ke ntwe sa le etsa hala mohlomong a ke tse fela ke ntwe mo mamedi ka kgwedi le montse ka ba tse thabo o tloa ho bala o tlona tsena ka 2026 u ya morao ke tse ke bona o ke ke ntwe etsa hala mane Africa borwa selemo sena e boetsetsetsa hape mo mamedi jele ena selemo sena mo mamedi bona la se nkile mothinga o sele ka ha jwale ho bana la so tshelwa le batho ba baholo tshelwa batho ba baholo tla bo feta mono ya mosebetsi nna ke o tatile ya mabakeng wetsa jwa feta ka koloi wetsang ba o haseletsa ona wetsa lang ka wena ba o hasa ha o ba langanganyana ba o hasa o feta kore o ho ho eh jele selemo sena mo mamedi ho etsetsa ketsa halo e bohloko wena mo bidwa PCFM se fa passa ba tsha bo ba medi tsiki refilo se ba ka sna sibitsa refilo Kalunen Tswane ka ona ka di wa ne mo ba medi se fa passa ba tsha he mo lo mo medi ba lentse ba etsa ketso le ena ya ho hasana ka metsi jolo jolo ba hasa batho ba etsa ketso ya mofuta ona mo medi ba hasa le batho ba feta jole ditlalo di bontsha ha ba ile ba le ka ho hasa entertainment kapa monne monya dilemo di mashumi ya mahlano a metso meraro 53 ya bo mamedi mme ena bona la sa runga ka holo papa ding e go hana mo head da batilentsa qala hona temo mamedi mo monne no e bitswang ba bitswa ke tshapanyati e mo di mashumi mabedi a motso mong ka mo go hlalosang ka temo mamedi o thi hana mo na ke mo he a ileng a hatella taba ena ke mo wena mo mamedi monnena he el mo di 53 da wena esa ka ngama tshwara ha monnate mo mamedi a qetella hlabilena tshepang ka thipa wena mo mamedi mme tshepang o ile a lahlelwa ke bophilo ka mora ho monu ya ba ena mo mamedi wa ke taba ka mogodileng ka teng ke tsa halong yana ena mo fute ona ya ba jole mo mamedi ho manganga mona ba se ile ha o qadiwe ba tshwa ntsha maikutlo ka nnete ba tswadi ha bana ga ba khalemele ba se ba tsadike so sa mofuta ona ile ya ba ntwe ngo mo mamedi ho tota papadi ye hantle ke papadi yeo e le nya bo mang e ba palwa ke bo mang e kenyeletsa bo mang le hore na ke ntwe e lokelang hore mohlomong e hlaisa batho ka seope o seitse ngo ba o ka wa shaba mo mamedi di khatiso tsentse di hlaella ho maganga mona wa bona hore ha motho a feta ona o thabile ona ha wa thaba ona wa batla ona ha batle o ma ha sa fela ha ka wa lwana jele baba o bontsha o ga ha ona tshoko wa ngwa yitse hlika o hasa hlika o hasa jele ho soetsa tsiketsa ha lwana mo futona mo mamedi tabenye o mohlomo ha ha hlaloswa ile ntho ya papadi e monate mo mamedi ya batsha se qetella e hlaisitse bophelo ba motho se le bona bo se bofedile ba mo tsha mo mamedi bo se bofedile jele ke ntho tso ba tlhoka ngata tso bua ka yena ho maganga mo mamedi o tla mamela tla utlwa ba ntse ba hlaisa maikutlo ba ka he tabena e se ka kengeletsa ba baholo he ha se ka kengeletsa batho ba baholo o thwe le batho ba baholo ha le bona ha le melang bana ba lona ba di jele o thwe bona he ke ka mogoba e hlalosang ka teng o thwe le bona he ha re diphetele mo mamedi hashtag this week's trends fela wena o ka etsa e go tsama motho ba hla o hasa ka metsi ba ba nka nete mo mamedi ba ukwetse monne enwa bohloko yenwa ya dimo 53 ya qeteletseng a bolaile ngwana enwa ka bo hlalosa qeteletsa bolaile monna enwa ba ha se ngwana mo mamedi motho a le mo 20 ka 21 e se le motho ana a dile mo ntsa bikagabello mme sa hlalosa ene monna ka mogoleng ka teng jele ba ba mukwetse bo hloko ka nete ba ha gore kiketsa halo e mohlaitseng e bohloko mo mamedi ba ba ba re ba ukwetse ngwana bohloko mo mamedi ba gao ka metsi fela o so ka bolaya motho ke ka mogoleng ka teng he ke ditaba ka mogodileng ka teng ho six trends e nngwe etsetse mo mamedi hey etsetse Cape Town Cape Town DHL Stadium mo mane mo mamedi ho ile ho ba le ho bitswang ke low level fly pass e ke mana mo sefofane se fofela ntla se mo mamedi e jele ke sefofane mo babedi ke difofane tse pedi tsa Airlink mo mamedi jele tlhalosa di ile tsa fofela tla se mono 50 feet yena ke ntwe o ka hakanyetsa mo 50 meters wena mo mamedi e ka o di ma stadium ka molo ine le papading ya di Springbok mo mamedi e papading ya di Springbok mo no ya rugby jelo thisa ka sa fofela mono re di video tsena mo mamedi le tsetsa go batho ba bangata ba ikutlwa ba bang ba ikutlwa ka tsela engwe e itse ba ba sa thaba ga ntaba mfuto one yetse halaja jelo tntwe ene plane no ka mogo ba ihlalosa ka temba e link ba ga tntwe ene plane no hantle e rehesitse ge practicitse gore na ntshana re tlo yetsa jang ebile ene e dumelletswe ka molao ke ba ikarabella jale ba South African Civil Aviation Authority SAACAA mo mamedi ba re ba ntse ba sheba taba ena ba e hlahloba go bona gona ebe taba ena e etsetse ka tsela mofuta ofeng batla ntsha ka tlalo mo mamedi go kgona go tsala nna ke nna jele bana ba link ba ga ka net ba se ba ntse withdraw application ya bona for engwe hape ene e etsetse mo mamedi ba re ha re sa dikene taba ena mo mamedi ena di fufane ifihlile la America kwana ba re e ka net inteletsa South Africa mo bile ba buka ka ba ga go na re tsena he ba re tsena skela makala ona ke ntho ke dinyane ao hale kala le makala yona nyane e fela sele ka makala ya ba sele kwatile mo pihlile mo mamedi mafatsheng kwana ho manga mona ho tla bona maikutlo a mangata ya batho ba sa thabang ba re ka nnete ntho tse etsa hala jwang ka nnete ntho tse na etsa hala jwang mo mamedi ga di kwatile ka di six strengths ya beke ena ba dingata tse etsaetseng tse dingata kwano matsong a ka fela ga re re di otlile a re re ga di otlile wena mo momedi ka nnete ga tla nne re di bone tse di nakong e tlang ba tla nne ba o qoqele le mananong a mang tla nne ba o qoqele fene ya metsi mo momedi yona ga ekwa e ya papadi tlameshere ka tsela e nngwe ga re bapala bana beso ga le bana ge bapaleng le bana e ke ntse batho ba holo ka go ditaba ba jwale bona tse o tsebe bona mo momedi a se ba go ha motho a moholo a feta bona nntse ga bapala nntse ga ga bolo nntse ga bapala ga tine ge tsang ha go bona ha motho a moholo a tla le bile le mane fela ga suta sentse go suta bile ga galemelana ga he tloa motho a moholo ke o tloa motho a moholo ke o a feta ha qeta o feta jwale be ga tsala pele ka papadi ya go somehow papa ditse dinje dikenyeletsa batho ba baholo mo mamedi jele go etsala diketsagalo tse mahlonoko tse tsena sa bohloko fela he ke be speak strength ya bekeng ena ke atle
1: kala 27 lwetse 2026 PCSM di le ngwetsi sa nkgone godu botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya he lamba sadie dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono FC yona e tla ba mmagodihlaswa bitikie ditekete di tla fumanega monyako ka 50 maloti fela ba sadie ga re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitikie tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojuice transport hai hehe basadie.

21219956. 21219956. Le plus 266599956. Dipedi di monadi mo wa medi. Gana list distance. Gana list sete. Kisweta na. Oh, we know ring. Skangwala he mo wa medi kamo ni kwa WhatsApp. Mo siya voice note. Skangwala. Skangwala. Skangwala. Skangwala. Pesa voice note.

0: representing the South. Yes, representing the South. A bit like a DJ. What is? I want to get a little man, marking a skipper, sit the guy, Kim, that's a man. But I can't divide. Ah, you never go wrong. Ah, you never go wrong. Kayo, ay, ay, ay, ay, too much. Tanko, tanko, tanko, tanko, wena. What is DJ? Kilimanahani, me outi, Kilimanahani, me outi. And yeah, if you want to poke him, go ahead and poke him. It's one of my favorite spinners in the L. I say that with my head held high. Hope you try and trust that you enjoyed that mix as much as I did. Let's get into the conversation. A friend of the show, he's been here a couple of times. Kimo Tswalaka, Kimo Tiodongre, Eric, Utrita, Alena, Kinda Temakwanyan, Kimo Rena, Moganawa, Gavana, Bafui. Uva.
1: Ah, hoike.
0: Ay, on a little woman. Ay, I can see Naki, Saga, okay. Hi. Ke opa ke tlolo ba ile nna ke bona ga jo tla e nkime. Ha ba le ntong o ntse tsala mona bogeneng mona ke batla hore ke tse yo mpa he. Ha ona mthata ha re tlwela mogana wa. Fela ke kopa o botsa mogana wa ka. Jole ka hore mogana wa ka o mogena ke ge lena lori le ya matsie mono le dule tabeng tsa di bue tabetsa bogena tsa batsanga tsa ha be le la pen la isu ka pollo kon la isu e hle ke tlo ba mogena ke e be ha ke tlotla ke ba mogena o fumane hore ke na le taba ena ya hore ke rata batho ba tshwanang le nna. Mm-hmm. Kwa kapu ya I'm gay. They are very proud, right? Mm-hmm. We are gay, mm-hmm. And this is what happened. So, kina lori ki ba tswele ki putso e ba nago totla ho etsa la jang ebe but kina hana hore e le mosebetsi wa rona ge le dibuhu di re le batho ba di wireless ke tla mme o ke ruteng batho e ka taba ena ya community ga ba ruteng hore ha ku tloga na seo motho e leng sona se tla mo sitisa ga itse mo sebetsi wa hae jang o ba le bo mosebetsi nye meng ha o qala o batla o le go tla tsa mohlala mosebetsi ya matso when you come out and say you are gay when a le di gobosonyana tse leng ngwe o tina motho e hle na tla hlaotsa tshe ka thata na motho o tla tsang ba kile ka bona engwe ya ntse leng ngwe tsa kile ka di rata haholo e mongwa batho leng ngwe ha ke a tsiba ho ba babilonga to community a ile le bollong wow man this is nice a ile le bollong a o bolla empa ile motho e leng ngwe o gatana le hana ka sotho ba bitswa ke people ka sotho le ke batla nepa le ditso le ne ke ka
1: hey ga ke tse go ga ke tse bo rena ntse le rena go bana hangata ne le sebediswa le ba go bosa kapa ba le ke le ntse le le lona ba le bi ke le sebediswa ba go bosa e tlwele ka ke di tharasi
0: a le na se lona
1: e se lona ke
0: tharasi ke motho ya nan le di a holo private party tse pedi okay hona le batho ba hlaileng hona le motho a hlayang a nan le dikagolo tsa botho tse pedi a nan le botona le botshiadi ka go melwana motho ya jwalo tsa thagase ha tse na batho hona batho ba re hona batho le go ba hlabana le
1: I ibe yena o ikutlwa le motho a
0: le motho a mme
1: e lo tabela sentse re motho eno ana o jwang o habedi se lo ga ababele ntho tsa lotso di bonang ehe go wa ikwana ke le ka goreng ehe
0: mme ntho eno tsa e botlhoko eno ke na le metswa le mengata haholo e leng gore jwalo jwalo utlwa ba re ntho ena e botlhoko ba ke qobellwa go ke be ntho ke senyona wa nqobella jalo hore ke go na hana ona tsena motho a sa fitla mona a nqobella hore ke be di kamano tsa legato le motho a ntate a e khona ha ke jalo ke gata batho ba bomme jalo I just think re fitla man mo elong we live and let live what about na le lena no lena ntate hona le batho ba bangata ba ne batla go nna me a batla o nna batla ba ntjotsa mamang ke after 9 jale o bua ka yana re di mo ntse a khona go kwa ka tsona le tlontsola molemo go na mang o etsa le mang I just tabaka why is it our concern hore go re ena na ntate ya after 9 to me and put hey ke after 9 hey so what
1: ibi le yeno ya bohlokwa e se phoso motho re be gigi
0: thank you ntate
1: ke a pele
0: thank you
1: a ke ga re sitelo
0: ga o sitela ka eng
1: ka ile go re teng ha ona phoso ha re be motho ke ge ga nita ha ona phoso nna e bile ke monyelo re kukwela le bona ha holo go bana o tlo ithuta ntho tsengata go bona monu ha le mo go mane ke o le ntse o sa todi tse ba o fihleletse ka baka
0: ka go bona
1: ya ithuta ntho tsengata
0: no man let's live and let live motho mo le mongwe tseng thwa hai ena ya hore ma afterline he amangata ka go topa masimo a tshike taba bona ka nnete ona o etsa le eng ke mmelo wa hae ke kopa o botsa taba mona mshana wa gana a se ka re o le mosebetsing jwale ha o le mosebetsing o bo o khutlela lapeng a o khutlela lapeng o bo fumana ka nnete mme a sana le ngwana o tsuba wona o le mosebetsing dilemo tse thago ka ofela mme a o fihla ka nnete o fumana ga hae mme ka nnete ngwana ke no teng mona ebe ka nnete baholwane ba gago jalo ka rona re le metswalle ga o se go atamela ga a kgona monna ngwana ke ngwana kgomo ga re itswelele pele
1: kadao
0: ka reng jale ka ga o na le
1: mofumaneo
0: ba ebile ngwana ebile o na le ena mofumane
1: taba yane setse e le thata nna ke le motho ga ke amoele
0: ga o yamele jwa ba ngwana ke ngwana kgomo
1: e ya nete sa le hlile ngwana ke ngwana kgomo fela o tlo bona na taba ye e hlile e tibile ha kae ehe khale kwa
0: eh
1: le hona tjene
0: eh
1: ha e ba o ka fumana hore mofuma duwa hao
0: eh
1: o mo khaole ditse a go betse le motho wa godisa le gotla
0: eh
1: la bo a fudi
0: eh
1: gore motho yo nana ehlile o tlhaotse tshimo yaka o tshwetlhisitse diphate tsaka motho a bjalo wa o
0: patang
1: ehlile wa o lefa e le gore taba yone ka ba yone sentsere ehlile se ntho ya moelane ka pela leitlholang la molao e se ntho e ya moeleyang jale ebile motho o sa le teng a ke mo re bua boemongboe fela go betsege motho e mongwe jale mona motho o sa le teng jale
0: omela mshala jale go batla re sekwele basotho go na le ntho tse ntsa sesotho tse re batlang re di kgotlhisa ee go na ntho tse e leng ga bona ga kgona tse bebele re tsamaele le melata and di a re batla go kgotlisa e re batlang go kgotlisa ke engwe ke eno ntho tsena tsa di DNA tsena tsa di DNA test re di changisa gona bajale di tlhala malapa ngwana ko wa go re tswela pele ka mosebetsi o godisa ngwana
1: a nice ye ke ngwana ntho tse ka ntlholang kgore ke mang tlo tse ka hlolang ha e ba ona tshe o tlo o tlo kwa taba ye hona tsena na kere motho e tla ba mogena
0: eh
1: la ka mogaka
0: eh
1: mo hlahlami wa ka
0: eh
1: futhi ke ngwana madi o bona ke
0: eh
1: ke ngwana mohulu e bile lo wa madi
0: ke
1: a u e lo ha ba kwa madi kwa ka eh bo mo be se swa ka a tshe e tshe a khona
0: ke tla ingwe
1: ya e tlo ntlola go kwa ka ke le ke ba le sa to follow bana o kwa motho ke dile ke na lena me hlai
0: Mm, wa rona lo mo.
1: Mi hlaine, ke a tseba go sengwana ka wa ikho.
0: And I was aba tswana le motho le motho yana.
1: Le motho yana go o ba tloge. Motho eno kwa nyewe. Ke mo e bile ba ba di khathatso mo motho o di khathatso lo ba di khathatso. Ah. Ikile nna ga nnete.
0: Ntio o di yana ka haolo mogena mhlala o kwe. How so to look up on a hell in a man, a moon, Libu or an arche, the 25th and the time of the cookies. Anyone, I feel something fast care.
1: Ah, I sent the gay fast care. It be able to provide a Wahana and to the Wahana. Honachi,
0: come one of our home.
1: Ah, yeah, dear Hana, on a chin and to the Yahana go. Oh, go Alabama, how? Oh, on to the bail about how? If you have an alleged Laura, aye. You know, Muninach. Go so to talent that and that work I'm holding some to me. Ah, to a one or a Muna, a gunner on a leposonia. Ah, why at a Melagaca, I fell a moon with and to the home. I generally meet in your hand of a gallant.
0: Hey,
1: yellow hoodie.
0: Hey,
1: hurrah, Madiana Ladish.
0: Ah, another of Missal to tell you that DNA written Sepana. One of you are home that don't have one at tea. Ah, fellow, so I let you go a la palais, no latte. I'm going to go to the hospital. Batho ba nyalane nna go etelele ke bona kutlelano bohloko ke bona go batho ba bana le mamello ho ba o sitelana teng ba sitelana ha ho lo fela senganyana so nna ke bona batho ba nan le kutlelo bohloko a ga ba o sina ntho a ho ska ba tlhodisa ho kena ka ga lenyalo ba ntho tse tsa langa mo dikotsi ya holo e ba ke sala ke ya hlabentse go mshala ga ntle go patla tse thata ga le a le go qoqile
1: ka re twa ukwa hurisetswe kwana mo hurisetsweng teng
0: mm
1: jwa le nna ke hurisetswe kwana mo ke hurisetsweng teng
0: mm
1: ke ikgethela phela le motho deile re tlo hatana ditlogo
0: mm
1: ya bohlokwa ke ya gore na ha mathata le teng o handle taba tso ka tsela e o ba le teng ha le tlo phela le sena mathata e bientse ke dumela gore bophelo bo ka ba meaningless ha ba se re phela re sena dikholotso ai itse ha e tlo ba yona ha e tlo ba yona ho hang
0: gele lo mshana ya ntho ya ntho ehletsala
1: ya
0: ya o chida
1: ba
0: o tlhile ho etsala
1: eh ya tshe ke dumela e le ntho e teng ho bane ba le
0: hai ha kana bui mane mshana
1: e o bane ona ka le tlo le tshitla e tla etsa hala mshana
0: eh o la ntse mo tsalleno ka 70% chance a go ntwetse mo ga nko e lo bana tshe wa tie wa hlapane ho motho a be o tlotla o monyala for 30 years for the next 30 years.
1: It's your name. It's your name.
0: Reality,
1: your
0: name.
1: Ah, Yahan. Yahan. Fella, to me, Lorna, it's your name. Your ah.
0: I cannot.
1: You know, I can't compare one when you leave.
0: Eh,
1: and I did well and nothing.
0: Fella, when I look at the corner of the table, so Jim Honald, you pull a lot in a second table, Moka, Papa,
1: see,
0: eh, I could. Who was I glowing tonight? Hai fihle ha le go ntse go le tsena go tloa bontate wa gona le bontate ntata go re hle ke nthetene
1: e bile le ke dumela go gala kwa nana le ba so thuntha go be ne ba nyala sethepi ke shone le o qoba taba tse ka reng tse ene ee ba la ka go ke mo ka bebele e tle bo holo ba tone ba nyala ba sa di ba bangata
0: ba bangata
1: ee ke dumela ne le o qoba taba ene
0: ya ba le fela wa tsebo re na ho ba neng ke tla hanahana le ntabeng ho ba e hle batho ba bomme ba ietsa haholo matsatsinga wa tsa bontate ka ba se ka matsatsinga but ke batho ba bomme ba ietsa hona ke ho lagala batho ba bontate re bohlaswa so go tsha wa bobebe so ba ne bona e hle ba gona ba ba ipata hantle ba boloka taba tsa bona hantle fela he ba ietsa nna
1: hape ntse ke batla lo dumela ga e ke taba so sa thi fela o ga hai batho ba bomme hle ntse ngata a tsa bontate ntse ba ietsa mpa ba le batho ba bomme nka reng ka tlhaho ke batho ba strong
0: mme
1: batho ba bontate he ba mamela ko ga ke batla uthe ke batho ba ka mamelang nthona ku itilili jwa le gona ga ke ne ona mamello ye ke ntse na hang o tla u kwa le e hle ka mothane o hambe anthu u ikwa hangwe wena o yentse ha le fumi
0: u go batla u go khotsi ke tsena o sa batla di jamsha e di lwetse mana ha tso di jam mihlae
1: pelu inyeka
0: so ke go le ha ke tsebe rena o tla ntumela gore ke bitse le bitso la hae ga tlo bua le ena mme o ile a shubediswa me ho shubedisong ha hae o ile a nkuwa ke abuti ana sa motsebe a monka a mokwetela a moisa habo a ngwala lapa molaetsa ya ba e se le hanyetse o gona sa ratane le ntateno wo ha jeno batla ukwa ditaba tsa hae re ke re utlwa ba kutlwe le ditaba tse leng re kutlwe di makatsa ibile ke re ha bana ka ba nna ke tla mena go khutlela mo o lady a o mpatlela e bile ha ha ho se bile se bile ha se batso di ba kenang kwena kwena monka
1: e sentse le ale le batho mono la tseba kana go itseng batho na ba ya patse
0: nna ke mmatla mono wa tetano mtsana e tla dumela mme
2: nna
0: wa phela ya
2: phela o phetse
0: go riteng hle mme wa ka o moyeng mona PCFM mo bona ntse re bua ka taba tse thata mona taba tsa lenyalo. Jale ntate eno e ke nang le ena ka mona ga phaposing ya gaso ke re re gotlisa taba ya ne ya gore ngwana ke ngwana kgomo ntho tsena tsa magoa tsa bo di-DNA e nga se ntho tse tlhokalang tseng di kgala malapa o ka reng ka taba eo chaya pele re kena tabeng tsa rona
2: gantlentle sesotho sona sa ngwana ke wa kgomo.
0: Thank you man. Re itswalela pele fela ao
2: ndo fela
0: ke tla tla tla ka se so tsa se tsa ngwana kwa go leto la hao ba ila re ha re bua ka pogotla la pele re bua ka taba ena ne ke maketse fela le wena wa hopola hore o ile wa shubediswa wa ukwa ke motho sa botsebeng wa phela le yena ke kopa go nqoqele taba tseno ke qala gona letsatsi leno o no le hokae ha taba eno e tla etsa hala hwa etsa hala eng ka ofela taba tsena
2: le tsatsi le ola mahlala 12
0: o ntse o pura le date go nana le dikae
2: le le di 12 tsa March kana ko eno mo shoshu ho no bua ka di 12 tsa March
0: eh ya o no le mo kae ka dilemo
2: ke ne ke na le mo se
0: 19 eh ya mme
2: eh ntate wa ona je ke na 62
0: ke ya le e ke khala jo no le mo di 19 o ile mo shoshu ho etsa la yang
2: ha ke se ke le mo shoshu mo ne ke dikile sa roma tha ne sentse ke sa ke ne school a ba ka re the wa se ba mihle ke khala ho no pikwa
0: iya
2: ba ka ha ne ke le smart ba ba mpika ka matha e qeta ho matha ka tlwa mo shoshu nga tla hai ha ke re tseleng ke ya ke shebile hai ke ya ke shebile lapeng so setse tsimunyana e le mo ke fetang le a bobedi se ke kena lapeng ba sa ba sangana ba ba le dikwana ba tlo go tsentle ha ba fihla ba fihle ba dumedisa ka nete ka bakala bo bogofo bohle ya ba nna ha ke ya gabedi
0: eh ya
2: bona yena ntsa ke tsa mali yena ga ba
0: o no batse ba o no bona ka ke batho ba tseba
2: ne ke sa batse go ha
0: eh ya
2: ntate ya ba ene e mong o fihla a ntema ka pele ha nge ba ka pele ke le ke kwae ke kwana ene e mong a re o mo a tlele ka ka jani
0: e bana
2: aba ga di sota
0: o la tla hotla
2: ha ka ba ngotla aba ga di sota mo sa ntshaka mo ntshaka ka ntena ba nghula nya ba nghutisetsa ka e kwana machi mo ne ke tswa teng malali
0: Even. Eh, hey, yan.
2: Kona go baneng ha ba fitla ba tshwara nna ba thuela ile emo.
0: Eh yam.
2: A re tlhile le ba lo go khukela kwana ho ho le mo mona re idete.
0: Ke re ntle tsa ma ka maoto.
2: Ho tsama ka maoto ene ha o tsama ho go bula ye ho tatwe ho ma. Ke tsama matshe ke tsama.
0: Eh ya o sontse wa khatetse.
2: Kana ha nna ke khatetse ha kae?
0: Eh yam.
2: Ka re tlhile le ba lo ha ba fitla motsongwe 20 tibele. Ibe se le fala.
0: Eh yam. Hatel, Lubayolo, Fellow one Hatel, Montana, Haki Mutsi.
2: ka bo madi madi ne setse ke sana mme ke sana ntate
0: ha o mme wa ka
2: ka nete
0: fela a go ntse ka nako go hono na le o no le mohlangana ka bonus na le mohlangana ho ha
2: ka nete ne ke so ke le mohlangana ho ha ha ne ke shebile yena ke bile ke batshaba ho latela hore ke le motho o hotse bokhutsana
0: eya
2: motho motho ha ka ba le mohlangana o tla ba le ngwana
0: eh jwale o kwa ntse teng di utshosa
2: jwale ke ipotsa hore ha ke sentse ke shotleile tjenana ha ke ba le mohlangana ke ba le ngwana ke tlo boetsa ba ngwana
0: ka re tlo ba ya ka diboko ba go ya tshotsa o sotla motseba pele ha nne re ye ya ba o tetela o ile
2: ka ke tlo se ke ile ka dula ntate ga ba le bana ba bane e yenda
0: kwana tshe me wa ka house o thula o sheba tsela yo di ntotse o di etsa etseng ho ja uno o ka wa phela hape ka poetsa o la qetella ka poke qala mona o la qetella hle o so mogata
2: ke ka ke tlo se ke mogata e yenda ke
0: go re ntaba yena ha o ka tabanna ho etsa etsi wa njalo hey taba tsa bona le monate ofune aka ya mphoqa mona eri ke tse tsena mshana wa go tawa tsana
1: khale
0: wa dutla o ba monga mshana ba monga ba ga re
1: ana ba o ka ka tsa o di
0: ene ai kona fara wa le qetellong wa go tabe ke batla ge mane qetellong mo eleng gore qetellong e qetella ha monate go re ikisa ba ne qetellong ha ene ke le ga qetella e tle motho na se ke mogata ke a moetso ke motho wa ka and ke a mogata
1: yone tle tla tshwanela e be ba halo ke ba yo lo tla qetella o itse ba ba no bala motho yo ke ene le go bala le o sodule ya lena ibile se le ena bona ngore ntho di etsa ga ka ka tlo e ha o sana ka tsela e mo hli o tlo tshalela go se ntse mo rata
0: jelo mshana o getswang ge a thetsane mola o tla mpelise
1: ha ka ba go kokota le matinda togong ya ba jela ka tlise go kwa le tsona je e ba le ja fast two ya ba sentse ga ba lo ba ka tirila kwa lo
0: elo re hle hore ke mo ha o support
1: mo no ka nnete ile motho tla etsa se ke tla gilisetsa di banana ka tlase ke tshwere di apolenya
0: fela motho ha hana o gata batsa ka bele ke tla etsa bang
1: ha
0: o ba ihlekile ka gore ke moya ka diboko tla tai wa hana mona e ka
1: ha
0: pele ke nana ke hle ka monate tla ke le ba be di tshe
1: khala
0: eh tla iphutla ha papa tla iphumana le ntunye putswa masino tonga
1: a gena ha le bo simbona ka bo ka mapolisa ba sa re tshwere bo simbona bona ka bisa ka le spiki singwa ba ga fetse matso a mapuso
0: ba le meta e be se ntego panya pa yo ba
1: o tsaya sa ga bo kwetela se re kwetetse se re o sitse ka mthetse boima haholo
0: hal Sense ga le ka o bua mona ga motho ena la ka nnete we motho ena ke a mogata we wa chatima ka nnete ne ke ke ja mo shubedi signe se ka moya o mo yo the black sam
1: se re motho bo ha mpe mo a sa batleng ga re motshwara se le bo diteko tsa peto go
0: bona we
1: ke tsamela ke ntho tsengata ga hono tsengata ga holo ka nnete o fumana hore hey
0: hi
1: a tshire da ja somos
0: Ah, chum tala re kwele.
1: Eh ya go.
0: Eh, a re kwele. Nya tsopuyo re ga umu wa le re re mo hulape. Eh, ona ntsa tsona pele ka taba tsa hae mona. Pele ba ja. Hao wa mona. Eh, hello me, ke go batla ga lo hlebele ke le ka gao wa jwale ka ga taba tsa go.
2: Eh, yanda.
0: Tsale, hao ha ka nya inkile na go e kae ho ro qetelle o so o mogata.
2: Eh, nda tlo se ba inkile na go e telele ho ba neng. Itse ke sa tswa fihla.
0: Ee ya mme.
2: Ya ba bile se bile ke ba mmeleng bile ka mohlo ya ho feta. Bile ka mohlo ya ho feta. Empa itse ka mora nako he ngwana a sa le teng.
0: Ee ya mme.
2: Ka mora ta ya ba ntate ya ba mme ka mora ta.
0: Ha tele ko go kama ga o tla o ka re kama ga ngwana wa pile ko ona di ntobele letsa o so wa mmelwa ga motho yo na hle ke monna ka go hle ke ipe hantle ke amoele
2: eh ntate kama ga ngwana pile
0: eh
2: ga monna no se lwa ka ha ona ntwe ka yisa se ke morata se le ke na le ho mmoulela
0: a o bana fela he fela ne le du di fasebela e bua tabe ho gatse fela o no o kenwe keng ha o tla etsa ketswa mofuto go bana o satla go nna wa mphege ya hantle o no go ja ka tshishi
2: o ke nne ga motsa ntho tse
1: le letse kae
0: o bona o tsebelle tse kae
2: a ba tswadi ba bana ba tswadi le ba bo go a usi
0: ke mangwane eh
2: ke bona le mbata ba tse
0: o
2: Le teng nna ke ka support.
0: Mm.
2: Ke ka support ho ba neng jale le lerato la lona ha le sa tshwanela batho ba pele.
0: Mm.
2: Mm. Ba lona e se le fela ho fitla ho hlorisa ngwana eno wa ka o mo sotla sotla mo godisa tsana. Ha o keta o mo godisa tsana o buela o qala o bona ba batjha.
0: Mm.
2: Jalo ka yena o la nna nke tsena ntwe.
0: Ha.
2: Ke ya ka mo ga ho tengela ha nna ke ya moela a qala ho fetong.
0: Mm. Ko ntwe no fela e baka le hloyo motho a modimo ka nte o ka nkuka ga sa dumellana le dumellana wa ntlisa mona lapeng heno mona ha o qeta e bo nketsa ntho o nketsa nyona
2: ntate go jetse bo mme ga nale tshwarelo ha ile hantle ntle motho o mo hlwe ho go ke ngwa motshwarele
0: hai e bo hloko mme wa ka empa ka nte ya mme bohloko ka nnete empa ke a leboa hle mme wa ka o arolelana taba ena ya hao le rona mme ka nnete re lebile ho menagane mme o beletsa tshile monate thank you mme
1: ae bohloko
0: taba tse matla mshana ae taba tse matla mshana kidewe ka ki watsaje motho nyana a fokofoko lang ihlene ku kwa ka hle ke tlolla jwale nakwa na sa tlisa taba tsa ntsa ka nete o ngudisitse bo gwetsana antsa bo gwetsaneng
1: e mo gwetsana
0: e mo ngudisitse
1: tsana
0: me a ha qeta tsa wa lobe o sa a ba busy a shebana le ba bang ka le bakale eno watsa mshana ena ya khomo ha ona taba re tla bua ka yena empa ke batla ho re hle yona e hle a ke ntse qeto ya re hle a ke batle ke na shubidiso ka mora ke bua le mmemo
1: e hle
0: tshwere so not to be honest I ain't like smart hle yona ka nnete a icon hello mchana mela hanga hana tikitso
1: nante ke nna khale kwa yengwe ne tsa ofumane
0: tsa bule o mblokile
1: e taba ena na ya tshubediso e ba khala kwa ne ke tsa la ha bobebe ko ba ne hlile ho nonyalwa ka dikgomo ko ba no hlile ho nyalwa ka dikgomo ho tsejwa hore atse ha taba ena e le tsinana e tsaetse jwang ka pa dikgomo tse ka ba mashume a mabedi tsona le metso ka nga ditlotla difihla
0: nna ke na bothata ba ntse dikgomo bothata go motho na hangate
1: ha o gate e hona tjena na hle nke se re phela hona tjena hle ha sa o gatu wa motlwe o na le tukele o le o etsa ba
0: ke ga di go bona ke na botlhaka
1: ehe
0: botlhata go
1: motho na ha o gati
0: o mbloki
1: a motho ya na mo supisa a hlamelle kwana
0: Come to Zizi Kunu. Are go tle re tlotsa pele ka taba tseding mamedi. PCF easy your pulse our beat.

0: tata gore ge tse jwang ge tse wang ge tse wang ge tse wang a di khatlwe mshana
1: ah
0: ge tse wang ge khatlwe mshana ke ge se ge se beta wang o ba ena o tshubise yona aya aya ke bona tletla ke kana ka
1: a hle re kenya ka hare
0: what's happening ndi ke buang e bohloko man what's ana e bohloko ka e bohloko ka matatsing ana che ha ke tsebe ha ebe ba go tsana go ba ntse ba le teng wa bona but e bohloko o nka ngwana motho ne a di mo di 19 entse le mogotsano go a sa tsebeng a so kopane le moshanyana ha ke wa monka ha o qeta o monka o mo beya ka tlung ha o qeta o mo beya ka tlung o mo etsa ntwe tse bohloko ah ai ya ya o no ntso matla go o no mo isa kae ai na ene na ke ya ke ke ai na ihle batho ba etsang gore ntata ihle ba nna ba etsang jwa le tsinako
1: ke a sebetse ka bona
0: ai ke sebetse ka bona wang ha o sebetse ka bona ai ke sebetse ka bona ho tsana le taba ena ya ya chelete aba taba ena chelete nna ke e bu ibile ke a e bua nna le dikgarebe tsa ka tsela nke ka o tlosa heno mono jana ma tsatsi le le le le le le ke aba ke o tlisa mo elong gore e hle ge ja ka letswai so e hle ha le nna go go hle ha ke na matla a o maintain a lifestyle eo ya hao ka bo e tlwaeditsweng ai nna ka baka tswela mshana
1: ah mo mo ke na lo wena mo mo
0: ke ah ka baka tswela ai be hle ke bona gore motho ena bophelo boo batswadi ba gae ba mo phedisang bona ga ke na bokgoni ba gore ke bommetšhe hai
1: a mono tlile ke na le wena mono bane tse dintse dintho jale ka karabe ya batho tekong ka karabe ya batho tekong o tlose motho eno a maana mantsa itlhapela gantle ka metsi a nna tla odimo jala o fitlha monana o mokadisa ka ntle balo o kala go le go alla a etsang
0: and ha ditsebe ntho tse
1: ha ditsebe ha ditsebe wa kwana o moetsa abelwang o dule a le pelo e botlhoko ga e ke nnete motho ene ke a morata ba tseleno o phelwang ka yona monna kua ka e tla ntlola so e se ka re mmeile ka etekong mo ntse o bona ka nnete gore ache ke nnete motho ene ke a morate tse ding ntse taba tsa lerato ntse o mo tlhaloseditse motho gore ache nna a tseba heso mo re batla re phela ka tsela ete ka nnete o tla o tshepisa gore ke a o rata ga ona bothata ke tla etsang fela go thata o dula o pretend ga nako bophelo sane sae se tla tswa bale
0: ya gwalela ya
1: patsidigapanemane
0: lape mane ke lata kisa ka fela
1: ntho e diketsa ga o se go tlhola fela le gore bonyane re sebise ke tlela motlakase ere lata mola morago mane ke mane mo e le go ka netso ya mosadi ya o sile go tlo bona ngwane no wa batho a le jwang jwang ona ntse ke rate ga se ke rabeyang batho tekong
0: ka mo khutsa ya le pele o nyala data a go itshebe pele o go itshebe e kale pele
1: ka le pele o ipona re na a tsina
0: ke o maemonga o go ka fitoge e
1: ka nka motho and wa ntse o tseba gore hai o go ka tlo tlo o ska ba go tla bona ke ga ya ke monje ke tla bona a o ska ba yeta e ska ba eta phoso mo go lwa
0: ya go thutu tiela tseleng
1: o mo bantse fa solo ya pe ha tlo tiela o mo bantse fa solo ya pe
0: ka la bona so ke ngwana ba batho
1: o so ntse ngwana ba batho hey
0: yelo bo
1: metawa e bu imeta we
0: jela tsala wa tsala eng tsabola ka ebe o mo nkila je ebe ga nete wa bona hala high con itlela sokolo ndatwa ha e ke mo hwebi o hewa mohlomong ka kholizena tsa baiti eh o sa ga hai mogonyana ha a tlhonyane e tlotla ba mothuso wa mokhudu mona ka be ba tla fa ga ha e bona license
1: be le le thata
0: fa eh jono so pirisa ke bona
1: ah ke le nthwana ka nnete ho latela motho wa rona ga le ba sotho se se ntwe tlwa ile dinye
0: o so pirisa o so pirisa ke o so pira o so pirisa o so pirisa ke bona ha ba le bana ba jela ba tshwa ka ndi ke ga ga shebella
1: ba tlo ba swa ke tla o go ga se o amwale le bona ba ha so tlhologela ka tlhomo ka bua ka nka thata mo e ba bona motho nantsa etsa diphoso o ba le ha ntle jalo wena o selo ngwana batho ba ye na ha o sa nyetse ku wena mfumadi wa ha yo a ke ga ba mola ke ngwana ga re o selo ngwana mani ga le
0: mmela o phidiswa mani
1: o phidiswa mani
0: yo no go qobya ka latseno a go ikalepele
1: o ikalepele na motho ke tlo mogona yo ku a tate tshwarela ga o nyetse motho la chaketse ha bo mani ka nna ba mmona ba bona ga tshe ngwana gona bophelo botee
0: Ko na ko ile nche seng ha re tsala but na ko eta batsa gona se di ba segase se re tsala go bua ka taba tsa gore lenyalo 1 2 3 4 5 1 day go tsoba ga batho gele se lekane sa legato se ka se lekaneng ke sa legato ke ke ya ya post se re tsala go bua ka taba tsa gore one day re tlo nyalana in ke no taba tsa lokita taba tsa lengwe tlamile mo potsa tsona gana tshelo go go phela go tswa
1: ele nne
0: re tlo phela jwang re tlo phela o kae o etsa chalete jwang king u bina fela ka po hona le dintho tse ding hape tso ke nang chalete jwalo le ke tukela ha ba uko o tlo tlo once also ko nyala o tloa ka la pengeng o solo bi ka abelo ba ka o solo mwanaka
1: yona e jwang
0: ga ke so u ke tlo tsa ma fela o tloa la pengeng o tsa ma o tla go nna o tsa tsebi gona go tloetsa la jwang ka go mo ne ga nte tlaba o hloka boikagabello
1: nehle ke la ka ba ka ga tatena tsa ha o ka tsela ke nehle ne ke le mongwa batho ne ku kwa ga ke tlonyala
0: okay
1: hola tena ke bona na go phelwa bang a ke yale ne ke sa no ke sa tsubi
0: eh
1: ke batla e ke yale le nna motho mo le me o tlo kena dikamano tsa lagato ke a jwang a sa tsubi jale ke ithutile gore a di relationship tsa ga tsenga ta di khala ke tabe na motho eno a tla ba ile menateng a nwele bjale ha ke ipusisi ku gore ai ha e lo go bala hle batho ba teng ke ba ba footage e lo bala ha ke tlo nyana ko ne se ipetse gore na ha ke tlo nyana
0: o bona o kopana le bana ba ile ngwe
1: eh yo mana
0: bana ba tsu
1: motho a tla ba thetsa ga na ke motho a menate ha ke eno ya ke tseng o se ithwe mphumanetse o ga motho eno a hlile la bahlano ke la bahlano e ke la bahlano ho yena ke la bahlano
0: pele tse ba no ba bana tse a u kwane le bona wa
1: ho hang a theka le sonong ka le sonong no go re botata bo bo le bo ndate bona le solution eh bo bo le bo bona le solution ka le sonong ka nete ka itholla mme ne ke dilala lena ka nete kwa makhaleng kwana maga kwana simion eh ha khona hona motho a motle ka nnete tseketseke fela
0: ha ka nnete go tsofetse
1: ke khotsofetse ke motho le diyan lena a icon ho se bie go dumela kana ke na mo sitelwang hangata
0: ai mjala na whatever sa komota

0: ko le bohe juvenile mamedi ke a dumedisa ke rete katholiki ntse tswara le totola dithuto e lo tswaya dilemo tse 66 mo re ka bishop emmanuel gregory mabatwana a hloka hetse ho tlotla bophelo ba hae Hotseding ofisiri ya kgokahanyo ya dijo le phepo e re hara mehato ya ho matlafatsa kanetso ya dijo ka hare ho naha. Lesotho le lokela ho netefatsa hore bana le seabo ditabeng tsa phepo ba nolofallwa ke ho fumana lesedi. Lefapha la temo le re marothodi a diente tsa tlhako le molomo tse sa tswafanwa ke Botswana ha di a lekana ka ha diphoofolo di lokelwa ho entwa hararo. Ho tsamo tsa ba le khotla la Maastricht la Vanderbilt Park Africa Borwa letla etsa qeto kuponya beili nyeweng yeo ho yona a yanda tlutla a qoswang a kapolao ya barutwana ba le shumele metso mine go tsinya koloi ka la boraro letlang ke bunyane batho ba mashume mararo a metso supileng ba dimetseng ka moraho le ka ho utswa mafura ka borwa ho Nigeria Muso wa UK o laetse hore se sole sa naha se emise dikwetliso tseo e seng tsa bohlokwa ho bolokela naha tjhelete. Mamedi ditaba tsena ka botlalo metsotsong e 30 ka moraho ra ya botshelela.
1: Ke ka go tla tsa mona te mona tsa go sona le kharebe mona mo ga tsi
2: eh anda
1: eh eh mana mo ga na mala
2: ane eh ane da ane
1: kharebe
2: kharebe nda
1: o go pala ga go ya ha le go balavi
2: eh anda ke so ga ina hanela o ga na ha le la ka ha le jwang ka batho ba bedi ba go tsala
1: mogana mara o mogata
2: eh anda di ka dira ga yohle ka
1: ndi he bana o bana ga ise ke yena yena yo ke yena o tlo monyala
2: eh yero kwa mampela ga ne ga ke lo ga ka nnete ke tsene la pe mane ba mo femine hello everything ha hlangise ke di siyo nda ka mo fe everything

0: Schimmi sa gavanna, auccia gavanna. Yeah. Manu me beta bitola pina ki na lady. Ena ena motswala ke. Ah, ena ena le schimmi sa yo. Yeah. Ena ena le ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka ntaka. Ona mo thala sugudisi ka mane ka ka motseng ka mane, ha lo ka mane.
1: O tsa ibia o tshwetsene la tla ka hlonte ba e. E se go hopola ga a tshwe ina hene le skim sa ha.
0: E skim sa.
1: E ina ho.
0: Mo thala sugudisi tsa ntate ka di first tsa aluminium. Ha se go buisana ka thata mono. Pele ke ene ke na le na malone.
1: Eh.
0: O se go hula koloi ntate. Purr. Re ga motho nyi.
1: Eh.
0: Na tebe lo ga go tsama le tlo go lwana. Modana bu ndongwe ela ana ga ke tang bua ntwe no malome ya tsheya. Ah, ya ba tate ya ba se chaile tse ga kho. Ke a o buta ndo le go lwana go lontsha motho. Motho a etsa jo o kunyana ga mo so bile o tsheya.
1: O tsheya mo gae.
0: Ai, ya no ai. Ke ba ka moledi me le bitsola pina ke na ledi re sebedise ba medire do tlile ke nako ya hore re pitse ke re buile ndana makhonyane ka nako ya ha ntate ya hore o kotle mona re tlotla re qoqa re bule taba tsengata ha ho letse thata ke le ga kwa taba tsa me mathepo a ile nga shubediswa me ka nete ke le ka motsa potswa ka me hanga shubedisa ngwana ha wa moradi ngwana ha wa ngwanana ndere ntshitlele o ka reng ara ke gate ntwe no ba letlabeleng ka bana bana ba rona meletsetong ka bana bana ba rona hana go ba hlobodisa emshana
1: ba go satsana
0: ga ba go ga ba go ga ba go sa
1: ya ke ba go tsa
0: eh so ga ba go sa yona eh so ba go satsana ha re qeta o tsa jwalo e be jwele ga ba sia ga ba phedisa bohloko ntwe no hai hantle hai ya e monate hleleng na ha ya ntshwara hantle ho ha Mekile ka bua le gaitse di aka me kwatelo melena a hlalosa hore ha o lo re kgweding ena e le kgweding ya awareness ya suicide currently we are abu a shaga stok sa hayare le nna nkile ka eleka ka ikagela ka mane ka maqadika ke hleke ga khona ke tsa tsena e hleke ke qeta sohle me I'm taking my own life and if you're going through that what she went through please taking your own life I don't think it's the best

ya bona meri wa PC ke le boe bomphato ka ba baletseng ditaba tse no tsa sotho ka magethe bona bo isa lenda tsekonyana le methabelantau me bana ba ba sotlolong ka tsentseng di etsa hala le sotho kwano le lefatseng ka bophara bona meri wa PC ha re feta kitlota ke nkapina e mnate haholo ina ya ka ka pa ile a bitswa ka hore fela Kenda the Phil Collins mekile ka bolela hore o entse the last dance last year ha bana ba metse sa concert kgolo mane na henya Britain ba re ya o entse ntate ra bona go bophelo bao ha bo sa le botle haholo a go ile phomola ba pale ditlolo ka mogwa o motle haholo re ke nke pina ha e mnate a re fela hey baby we've got the groovy kind of love

Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho erobe di re fogaletse ho rena ya bosupa. Ke a o dumedisa ho hle momentseng mo PCFM ona nating. E re ke etse tsena. Hona le modumo ke sa utlwing ka hantle ka nqena. Hona le modumo ke sa utlwing hantle ho hang. Fela mamedi e ka re ntse rona di lokile ke a o dumedisa ke boka di ho mo hle momentseng PCFM ona nating. Aw la tse ka ntsena wa tseba ho ke moqebelo me khwedi ena ya lwetse ke khwedi ntsha e khala matsatsi a mahlano a ile selo masona ke sa dikete tse pedi mashwa bedile metso e seletseng a me dikao dumedisa ke ho dumedisa ho hle mo mesing ena tsebeletso ya PCFM lona teng ke ba roma metsi le kubuna 95.6 ke ba roma metsi le 104.1 ka kacha ke ba 102.9 ka mane ka thabatseka mogotlong 101.1 le humana rang o tla hopola ra fumana ke www.pcfm.co.ls o ka tla go tlo mamela mono kana go ye ga twanjolo ke wena ho sena tsitiso ya letho mamedi ke a dumedisa ka sena sebaka ke thapelo le kanyane ke ho le sena ke hlaka mane ka dihlabeng tsa peka e a ke ipate ke na dumedisa dina ga tsaiso metso tsona ke le dilo hantle le shumela fa le so rena ya busupa ke le boetjolo ba sebetse mo le naba bileng ka mo rena tshepo twa busiu busile ka fitla kwa nngwe na mo ke le nna ke ding ka di thapo tsena ke tla ngudi sia mana ho re nya le shuma ke bile ho le ndate ntsihlele ke o tsinga di thapo tsena ho yena thola se follow se chisa ka le kina kwa re le negative ke o le ba mana ho re ya le shuma wa tsiba re kena jelo ka hare ho mega re kena jelo ka hare ho magotla re kena jelo ka hare ho matsholo me re fumana ho kena ke defense ntse ndi etsahala ka hare ka mono me ka jeno he re tla ke re tlotla re tibisa maikutlo tabeng eo ke tse bang ho sentse e le teng le dikelelong tsa basotho e amana jelo le dikgetho tsa 2028 o tla bona ho re se re saletswe ke ntho e ka etsang selemo fela dipakeng pele jwalo ho ka ho bua dikgetho tseo tse ya karetsang tsa 2028 mme ba setho ba sentse ba qala jalo ba ipotsa hore na se tla itsahala ke sefeng dikgethong tseo tsa 2028 re tsabisana le setsibi e tsa bonnete ba hore ha o suthi pela selama sa hao re ke re tlotla re utlwa hore na akareng a be demetso tso hona gela dilo hantle le tshimo le motsiro mong re fogaletse ho rena ya busupa o ma metse PC FM a re tsa tsena se le re ka di dira mana ho re nya le shome ya le dumedi sa o tlo atela o ya tshokwana me tshashane a ke bona ka ro se pala ngwan sa hao a ke bona ka ha re ho ntlo ya hao a ke bona ngwan e se lo ena se le mono ma metse ka di se jana tsa hao ke bila ho lo re tla hle ho be monate kwa no tla hle ho be monate kwa no mona ho PC FM so tla jolo di tsa batsana ha so tla jelo ditaba ka hare ho di party tsa dipolitiki wena se tsa bonete ba hore ha o suthe ho hanfela o ka wetsa ngo hona ho tlonyolle modumo ba no tla ba ho beya ho le bosimbona.

0: a medike meso tsuri lang hantle ho ile shome mashema mabedi re faletse rena ya bosupa mo metse re fata makwatsi ka no PC FM ana ke tapelo le kanya e dile a re qadile he re re thata ba ena re re thantho ena ho tlo hona jwale ke la mana ho renya le shome ena re fitla meso tsung e mashema ga go ka mogao rena ya bosupa e tla ke re kene jolo ho taba yo ke tlang ho e beha jolo ka pele ho wena ke o re tlang ho itshotla le moeti wa rona yo ile ng hore ke sitsibe
1: tsa rona di a khanya
0: di tabeng tsa moruo le puso
1: di a shaina tsa rona di a khanya
0: ka jeno re tlo tsepamisa maikutlo a rona putsong e seng ntse e qala jwa le go baka setlhong dipuisano tsa dipolitiki kwano le sotho e amana le hore dikgetho tse tlang tsa lekgotla la setšhaba di tlo tla di shebala ka tsela mofuta ofeng ga tseba lesotho le tla kena jalo dikgethong tsa naga tse akaretsang selemong sane sa 2028 maqalong a yona mme jwale potso ke gore na re shebile maemo a o e leng gore jwale a teng gona jwalo ka gare go di-party na sephetho se tlatlhe sebe ka tsela ya mofuta ofeng dikgethong tsa go qetela tse ileng tsa tshwarwa jalo ka la 7 mphalane 2022 go ile gwa fetoga jalo gagolo seboepo sa dipolotiki tsa naga Revolution for Prosperity e leng RFE ile ya rupoha e le party e ntšha dipolotiking mme ya gutla jalo e le party e o leng gore ne gapile ditulo tse ngata ka o fetisisa kapa ya tla le dipalo tse ngata go feta tse ding Democratic Congress e leng DC le yona ka tsela e tshwanang ile ya dula ntse e le party e kgolo dipolotiking le ka moga dikgetho tse jwalo ha All Basotho Convention e leng ABC yona ho hamfela ile ya nonyetse haholo fela ya tla le dipalo tse fokotsehileng ka patsetso ya bona ya bagetsi ya fokotse haholo mo jolo gileng ga bona e tlile e satle ho retle e hape le batuwa me tlo ha jwalo dipalo tse hodimo ka pa e tlo ha jwalo pusong e leng engwe ya diphetho tse kgolona laleng ya morao tjena ya dikgetho tsa Lesotho seo se ileng sa itsahala Impa la ho le jwalo tseo ene le tsa 2022 ene le dikgetho tsa 2022 hona jwale dile motsenne ha morao maemo a dipolitiki a fetuhile mega e ile nya tsena jolo pusong ka pa mega e mega e tsena jolo pusong ha mmoho ho bopa jolo puso ya kopanelo e tobane jolo le dikholotso tsengata tsa ho busa mega e ba hanyetse le yona ene le hape ya tlameha ho retle fetule jolo maano a yona ka mga hore batle ba hlolehe ka pa batle ka dipalo tse batlang disa kgotsofatse ka pa disa ba dumele hore tle dithejwa lo puso me jwa le he ba ile ba lokela hore jwa le ba ke ba fetule mawa batle ka sefa paneng di kgotlano tse ka hare ho mega ka pa ka hare ho di party ho tshela ha ditho di lekane tsa dipolitiki alliances ha mmoho le tshebetso ya boga dipolitiki ka pa ba etapele ka bomong ka ofela dika a majolo tsela yo ba sotho batlang ho kgetha ka yona dikgethong tsena tse tlang tsa naga tsa 2028. Mohlomong taba ya bohlokwa hadi ke hore na lekgethong lena jwale bakgethi ka bobona ba tlo ipotsa potso e fapaneng haholo e leng ena ya hore na party eo ke ileng ka e kgetha kapa eo ke ileng ka e voutela ka 2022 e phethile seo ke neng ke se lebeletse na ke potso yeo jwale bakgethi kapa setšhaba basotho ba tlang ho ipotsa yona jwale gafetsa hore na moga lekgotla kapa letsholo leo kileng ka le kgetha na le phethile seo ke neng ke se lebeletse kapa seo e neng e ntshepisitse sona re tlo tla re sheba taba ena ka botebo ka jeno mme re tla nka jolo di-party tse leshome tse sebeditseng hantle ka go fetisa dikgethong tsa lekgotla la setšhaba tsa 2022 mme re shebe hore na di eme ho kae ka jeno na di-party tse gona jole tse di matlafetse kapa di fokotse na dikgotlano tsa ka hare ho yona di bonagala di thusa di-party tse jwalo kapa di tlile di senya mme na e ka gona jwale gape go boela e fumana setso yeo e bileng jalo le yona ka 2022 mega e na dikgetho tsa 2022 di ka tlisa jalo phetoho e nngwe e kgolo dipolotiking tsa Lesotho kapa na re lebile jalo thudisanong e tlwahelileng dipakeng tsa mega e seng e ntse e tsebagala ke taba yo re tlang ho tiba ka yona re tla bisana le ntate Kgotso Mahonko yena he ke setsebi ditabeng tsa moruo ka stana le puso o tla tla tlo go thusa hore na re ka lebella eng di kgetong tsena tse tlang tsa 2028 re shebile maemo a teng a renang ha jwale ka hare ho diparty tse re nang le tsona tsa dipolitiki e tsa bonnete ba hore he ha o suthupela sala masao o tlo o re mamele ha re tlile jwale re teba ka yona taba ena re tlobisana jolo le ena metsotsong e mehlano ho tloha hona jwale re tle hle re tebe ka yolo ka yona ona jolo metsotso e mashome a mabedi le metsotso e mehlano re foreletse hore ena ya bosupa o mametse re fata makwatsi kwano PCFM hantatae konompontse kgubedu mme re hasa ka ho tloha re le kwano mona Avani Lesotho Hotel and Casino ona teng ka ho di mothaba ya mpilo o ka re fumana le khubula gaso la 95.6 ba ngolo kwa no bona masego mo ho mathuko a yona fela ba ngolo ka mane ka botlatsa snack teng o tla re fumana jolo ho 104.3 ka thabatse ka ke 102.9 mogotlong ke 101.1 ke ha bo di phamola mona me le ka mane ka ho marandrang ka fumana ha ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mono he o tlatla go tlo go bamela jolo o le kae ka pakae kana go yo e le go gedwa le ya o dumela la ho le mo le go gedwa le o ka hona hela le sotho fela jolo ho tshopodi mono mo le go gona teng se ya le mo ya se ya sisha a go re leke ka marangang me re tlatla jolo re hlakile na jolo meso se mashema mabedi le meso se le tseng re fogele so rena ya bosupa re he re tle re ketle ke gwathe re tle re lebe jolo mane puisanong yo re tlang ho ba jolo le yona.

Omeri ke metso se mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng. Ke re fitla mane. Ke re fitla mane horeng ya bo rubedi. Ke re ha ho tsena. Ke tere tsena. Ha ho le tsena ke tle tsegeng no jolo ka metu a rona. Tle le tsenyo yana go kwano mona ho re fata makwatsi. PC FM ba go setswa ke na kwano ha ro amohele ka diatla tsepedi tse mofutu. La ke thapelo le kanya. Tsilar ka dilema medicine tse re retha. Tse re tsentse ya. Ya kwana le kwana. Tsatsi ya ke ho gane ya le shuru.

0: ke metsotso e dilang hantle ho eleshumele metso e robong pele re fihla mane ho reng ya bo robong o mametse PC FM na nna ke re fata makwatsi mehe ha re le mona ke rata hore ke tle ke fetela jolo ka ho wena o tlokena jolo ditabeng tsena tseo re di sotlile le ntate kgotso mahonko re ke rutwa maikutlo hao nomora mohala ke 2121 9956 mohole plus 2665956 kamana ka WhatsApp nomora ke 6200956 re linke mamedi ka ntle mamedi dumela
1: ya ke go mo selen
0: kgotso ntate
1: Eya ke taka wa go mola.
0: Eya.
1: Ee, motho a mfuetsa bana. Ke le tla go la a mfuetsa.
0: Ee.
1: Eya. Go ka ka re ke ya ditaba tsa pele. O ka di a sheba ka ga ke tsa pele. Ka ka re ke ya diphathi ya le. O bona motho o thing ya ka pele nka ga parliament ka mo. O bona motho a le mong matshosetsa mofomong o mo opela magofi so ka mosebetsi jalo gore le thebetso ya gae a ntse a le mong jalo e seng ka kopanelo le phathi o bona e le monna a tla nyolola ipala gore na gannyane kapa gagolo ga kae fela ere a utlwa gore thebetso ya matshosetsa mofomong that la mfuta wa metu ya gona ba letsatsi o se le khonne pele ke ta pele ye teng ke ha ke utheka ke na le katetso ka pogane ke ditlang tsa hae bo e mombone ne fares a mean go tsela e o tshobotsi ya motho ene a sebetsang ka yona le tshiso e le teng ke go tla yena yena ke ke ana tsia ona ke sa tsipu ka menemo ya le e ka dipotso teng tena ka o kgetela ke tsa ha ke ntse ra tsa seng a di tshaga yena o na le di sisi ke ke no mona mona so re di pholo bla bla bla bla so o mo tsatse le di tse ka di ntse ke o ke kang ke le motho ke ne ku tsa e ka di hle ha di mafonga ha me di mafonga ha yani ke tsa kere ntho e kholo e o ditabeng tsa ha e kakaretse nya tsona o sa re botse sa nyona ha ho theoa a re tsi ha ka e side of ha re fa yona yani e kaka ho tla e ketse ya ka mane bo bla bla bla bla bo go di yona di si ha re nge le bo tshisme ne ba e ntse mo ke nna ho khala ka ne le ho ha di pa ke tsaya sa ke ha ni sa ke fela ona le medilo medilo go tshela ona ding e ka ka ona bona ngo bana ke ile ga bona ka 2012 ha phathi in tabola ka ditalo e ke fu ke ya le fela e ya bahanye ntate ntate ntate ntate ntate mo sisidi go la itia ka ba e ne go ya go la hlwa di fetse 2012 ya ntate thabana anta se ke di fetse jalo wa itse ha re sa o rena o a RST e tla busa na e ke tla hlola dikgetho e tlo putla na ha kae ho kotse ha kae di tsaba tsa dikgetho tsa go di re ke ne le lo kgetho bo ha ke tsi bona bo sentse mo futa ke ke go ke ntse ke nalwe
0: tsegele monda ke ke ke nat
1: e ke bo ha ke tsi bo sentse mo futa ke tsike di tlo ke futi ya le re ya di tlo ke 8 57 ha e kala e burama fela ha re sa gona e burama ha kae le hore se re ntse re utlwa go he BNP yona ho ya ka tshebo ya hae le ihlo la hae le la botsipi e ka nyoloko fela jwale o re hanyane di se e ka nyoloka o re hanyane ha bone bo BNP tshabo ya ka ko re tlile ha bona ha bone bo ADC ke tshaba hape le hore ha bona hantle empa ke re ke se re futhumalle o enteng ka wa ka le wena hore e tlile o re file letsatsi le le fapanang le matsatsi a mang ditabeng tsa lena le yone na so ga ke tsebe na ditaba tsa ka ka kakaretso o di utlwile hore na
0: ke re utlwile gantle ntate taka ke lebo ile ya golotlhe ntate re tla bona gore na re motshwara jwang ka tlotla a fana motlho mong ka dipalo ke a utlwa gore o batla dipalo gantle dikgakanyo tseno ke lebo ile ya golo ntate taka ka maikutlo a gago re re nke mo medimo pc dumela ntate tshediso
2: ke hala fokase ya kwa go le tshele le go tla le di ka popaki di di muso ke ina ya re
0: e ke go botlo phamise go phamise lentso ha nyane fe
2: ye le pinse ho ya bele le di bua le mo sa ofeta ke re ba so di wa tla ba ka hopoka o ba ka hopoka ngwana le khongwana o di mu o petelo ga ne sepepo go ba no ntso re ba tsena ba o gata ba o ga a go hopola e di ha ile tewa batho ne ba tletse ka ngwa bokane ka thepeno ka mono go tletse ore o seofeng itsa o wa dikgethong batho bana ba ile mole ba kgathapadi tsa bone ka mokgwa o tshwanang motlhompei machesana kena boitsitse le gata he o tshalantsha motlhompei matekane o tshalantsha motlhompei matekane yes ke batho ba tsa facebook bona mofuta wa batho ke batho bana diphadi tsa bone ga uwa ka dikgethong ga batlo kgata motlhompei machesetsa ba ntse ba kgathapadi tsa bone o bona ga tsena ke batho ba ga tsena di produce mo o mo tsara se mo go tsala ba mo tsama ka di isi ela ga dile le go ga bua Facebook manta a tlhomisa go tlhompe di go di batla tlhomisa go tlhompe na ka be e re go me itwa go la ha o ile go tlo o go tla di isi a go khata NMP a ha o la botata ha le tsho di bana jwa ke maikutlo a ke tla ka bona ka ka wa re di
0: yena
2: ha na ta mnaka ge se ba me ga di produit ya mogwe re se bana ke tsela ene e o bona ntate matekane a kena ka metseng ka teng a kena mabatsong ka kwa ka yone ere go batho ba re ba sa gatea basi ba re ba lakatsa dintlafatso ba lakatsa metlakase ba lakatsa ditsela metseng a ka ditsela moo la kesaka ka bole o tlhoka ntate matekane gatlhong oa ka bona ntate magalanyana a fokale ya basi ke batho ba itseng a bona mme magadi a fogalela a re tile batho ba itseng go na ba bang palo tse ngata go fitlha tseo tse tlang tse bonang molemo wa re tile so ke utlwila a ntse gakanya tsela dimakatsi ba lentshwang tsa ka go lengwa basotho ka go lengwa basotho ne getile ke matekane bona ba batlo fomana melemo e itseng e itseng a botsa ikara ba re che mmuso o dimo a kgotsafatsa batho kaofeng go dimagadi ba bala ba ikara ba re mmuso o dimo a kgotsafatsa batho kaofela kapo go jemo fa ba tlo mo fitse go fe mo no ke ke le la ka ga go ba nyi mo thela le la go tla hape ha re hana go itse ma kgitla thoga
0: ke ya le bona tate ke ya le bona tate o ta futla hape ke maikutlo a hai e maikutlo a tsile a tla fa pana tabeng ena ho latela mo tseo motho a di bonang yena ha shebile ka leihlo fatsimane ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009566620956 mamedi dumela
3: o jo ma ba ba
0: ko tsonda de magetini
3: e
0: yana e yana
3: a tswa go le nda de ngwe ma metse ma ta tswa e ha se re se ba ho rwa le dina e di di ga sa go tsela
0: mo hala wa ha we ka go buela fatse tsena nda de magetini
3: ke go wa la di
0: e a o ka tsela pele nda de
3: e di di ga go tsela ke se ile a thewa palong tsa yona a tlase le ka sa bole re se dile diketa pele tsa phadi tseng a re sile a nyoloha haholo ona jena tshebetso a re si mabating e dutseng tse batho ba soka ba ba kgetha ho hamba dutseng fela a re hane phoso di teng ngata ka ka puso ya mosebetsi o se nyo entse hore jwale nadi go tsama mantsi a ga mo edape
0: e yena
3: ba go tsota e go tsaya di rutu di pa ha ho
0: mo na mo
3: ha di a di pole di le sutu mo a ina se ke ntan a ja a tsaka pa lo ntayo ke matha dona ke ra o tshepe di tsi a bo tsetse ga bile ka yona di nga ta ho ho ra se di a di pole di di mo rana ga se ga sa bui go bona motho o tse ipa di se tsa tsa ke ga buile ka yona di ata go ntatwa
0: ntse re le mo ho bonahalang ho hlile ho na le dikgohlano ka hare ho RFP kapa o dumela hore ho tla ba le nako ho jwale di fihlelang tharollo.
3: A tloha kgohlano e kagage siko jetse ntate wa ka a se a keta pele ke ya batho ba ka moga keta pele. Keta pele ona jena se re sheba motho eno a tiwa re sheba moeta pele. Batho bano ba ntse ba le mmogo and then jeo batho bana ba lekang go lwantsha yaano a

0: o hlakile nda o hlakile o hlakile nda te maritini ke le buile a holo ntate ke le buile a holo ka maikutlo ao a hao ke metsotso e supileng pele re fitlha mane goreng ya bo robong e re reng ke mamedi kwane mamedi dumela
1: ntate mpakane ka thusang ntate
0: ntate mpakane
1: ke kopa o thoretsa moiti wa ona ntate ke kwere ntate a hlakileng haholo ntate
0: ee
1: ntate re kanya ntho e ntshenyang e nngwe ntate ka lebatweng lena la haeso la thetsang mona ke bukente ya borago ena re tlhoka metsi ga e le moqebelo kena kuleng e be metsi a tla fitlha ka mora gora ya leshome le metso e mmedi lere taba e maketsoen ga e ba kwakeng ga e ba bahlomphei godimo ga ba soelele taba seke ba tlhokomedisa ka gona ntate
0: ga e le moqebelo
1: go tshwantse gago
0: etsala ga e le moqebelo tsena fela mme ga o sobele ga o kobobele diphatlhalatso tse ntshiwang motlhomong ke wa school jalo e bontshang gore ka letsatsi le na o tla ba le tukise e tswang mme jwale metsi phepelo metsi tla meya moo ga ona tlhaloso ya letho
1: a chintate go fitlhelela le ena ga go soka go fumana phatlhalatso e jalo ke motho a manela media gagolo ntate e sita le marangkeng mona ke a kena gagoloa ke so bone phatlhalatso e jalo ee ntate
0: ke le boile gorong ntate molaetsa wa gago o fetileng ntate ge le boile ge le boile golong ntate ge le boile golo motlhomong ba sentse ba mametse ba tla utlwa ka mono bothata bo ka mono ka gathetsana le gona re tla le ka gotle re bo sa lemogamamedi dumela mamedi dumela
2: ntate wa ka kgotso
0: kgotso ntate masilo
2: ntate wa ka
0: eye nate
2: ke mametse metsi wa gago motswadi wa ka jale le motho ke tobanana le ena ore aa re fitle ke tlo fokotsa dipalo aa di tlo fokotsega ke tlo eketsega obane ga o sheba o le motho tsela e e tshwereng ka yona dintafatso ke bona le kona lentse ore tla futa le lentse
0: o wena o shebile dintlafatso o bona e letse bonagalang tse ka kgatlhang batho
2: ee aa botim bono obane ga o bua ka ntho o bua ka ntho e bonala
0: ee
2: ee a datoa
0: o tlakileng tate mme o bone kare dikgotlhano tse teng le tsona go na le nako di tla ka gollega seo le tsona ntlheng ya dikgotlhano tse teng o kareng o bone kare tsona go na le nako eo di tla ka gollega ka gore fp
2: ante ka lapeng ga ditaba di le teng lelapa le lekanela le dile fatshe le itikisa le go tlhopetaba tsa lona go tla tswetelele magogo obane magogo ona a ka sotlhuetsa ya ba lelapa lona le lokisa taba
0: ee
2: ke ya leboa ntate wa
0: ee le boile golo ntate masilo ka maikutlo a gago le boile golo ntate ke metsotso e mene pele go fitlha mane goreng ya bo robong nomoro ya mogala ke 2121-9956 mogo le +26655956 ka mane ka whatsappo nomoro ke 6200-9956 ke tlatla ke fetela ka mono ka whatsapp ke nke jalo melaetsa o ka etsa le voice note kapa wa ngola jalo molaetsa ka mono e re ke nke momamedi kwano o gawile fela ge o tla boela gape a gutla ge ke re utlwe jalo maikutlo a gae ditabeng tsena 2121-9956 mmogo le +26655956 ke tsona dinomoro tsa mogala tseo o ka wa kenang ka tsona pc dumela
3: ga o ka sheba moetapelo wa ka ga e getse ke molatedi ka yona fela ga die jalo ka keeta pele a yone e gana le batho ba nana go na le batho ba bangata gagolo ba senang marata jalo ka gona dialemeng mona ba sa bui ba sa etseng fela ba kgethang gobane ba bone makgabane ka poo pheteletso e e tswang ke boetapele ba phatie jalo ga e le mateng ke se ke tsa phading tsena tse di ntsentseng dithewa le tsena tse di tse ka boganyetsing jenago moetapele ke moetapele ka makgabane ntho e ne e bue gagolo e nontate wane

0: metapele ka mokgabane
1: e bua haholo ke bona o bona ntate mothobogwane e sale a thea phadi ba tswa le naga yake le molatlheng
0: ee
1: ga o ka sadiseng le modue kanje ithunye ba tswalang la bobadilane ga o bonolo gore ka molatlhegeng moetapele ke moetapele go tloa mo a tlwang ga bo le batsong o fitlheletsa ko fitakaa makgabane ga e o tla bona ba bantse ba kgetha gobane ba ile bao ba ka tlasa ba etapele ba batlang ba tsitsitsitse ba ile ba tloa ba gatwagatwa teng gona ke ra o sosheba phati e jalo o so gobetse o tutubetse tselago banna ke kgetha phati e kapo ke kgetha phati e tsweng mangmang nka reng ka moetapele wa yona makgabane a gae nkareng ka ketso tsa gae boetapeleng ba gae hatsaba hora ke ra o so tshelwa e tle o khetha e tse ke ndira hora ke o tla fumana ka mo eta tlo aka ba tla o buetsa ga e mona le ba tlo nna ne ke sa khetha wena ne ke khetha nyeng
0: me jwale bo phelo ba party o bona jwale botutla bo a me jwang mohlala jwale ha mo eta pele e ba jwale o tlo a bo mo ba bo ba bo eta pele ha ke tse mohlala ka rafi e ba ntate matekane jwale o isa qetwa ho tlo a jwale bo eta pele bo phelo ba party na botlatswela pele
1: ha ga go amoru ma ma phadi a so dika ba mathata ha ga go amoru go eta pele ba phadi go so o ntlo na le tabanya tse ka ntsena na ka le de ka ba mathata
0: okay o sa kile
1: ba se ke se ba mo eta pele wa di go ga o di tsuka la fela na twa ka ona hana se o ka reng kae o le mo du bua fela ona ke ha o bua ka ntate je bi o kwala mafo o thura fela o ka reng kae ha o bua ka ntate mothobogwane puteng tsena tsa so ba matseng tsena na ehlile o le nna ha ho o le nna ho o ile ba ba bangata ene wa ba patala hantle o dire ke bo tsitsa tsena ke kwana ha o bisa mishoni ngwana sa maria mora bona go o ka bua di o se ngata mo se kwa masimeng ene o patala ba dwa no hantle ke makhabane ntseng ke ntho tse o ka di supang moetapele a e tseletseng sejabapele oke na o jene sekolo go na o e tsa ntate high count ya ka lo sejabile taba ko oke na o le moetapele makgabane ga o ke a pele
0: okay
1: ontho ne ke o bola phadipe ngate eno ntate wa ka tseno ga di bo ntate matekana ga o sa nontho o ka ga buang ka bona ke batho ba gole gagolo ba
0: ee okay o tlakile
1: ba gole gagolo ba jasa ba iponatsa ka ga naena o ndo ga go tsara se tlang tsara di tokwala batho bana go go ba go bupetsana e mo eta tlo wa e no wa mana se ya ke tla ho yena ke mo go ene ka ga ba ntse ba ne ka nna sa mutu mo di eno a tla go bua tsara ka ba go tsala ka po ba le a tla ba itse ba ka tswa o tswa ha o se na kompo o se na kompo ntlo go di ela to ga bo madi ba go tsabela fompa e ba di joga mata fela o to fompa bo eta pele ba phadi tedi kwela o ba rutsi ka hanong go go belo so fela tsena fompa
0: ke le buile ndate magithi
1: tangila
0: tangi ke maikutlo a hai ditabentsena ke ka mo yena a di bonang kating ke motsotso re fogaletse yo le hore ena ya bo robong re se re kena jolo mogahlong wa ho qetela jwale wa lena la refata makwatsi me re he re tle re etse tsena ke tlotla ke tsola pele ke nka mehala ya haokwano ke tlotla ke tsola pele ke fetela hapele ka mona ka ho WhatsApp re ke re utlwa hona ba mabidi bona ba reng.

0: medi metsotso e medi re foraletse jelo gorena ya borobong re he pele ke fetela ka mona ka WhatsApp re fetela ka nkena ma medi dumela
1: go
0: tsonda di
1: ga ba wa no le ga o ntata
0: e
1: ha o na le sothulele ntle le le
0: e yana
1: e ba tlhoka ba di khadi Ada monabi tswa mo tlhabitsekwa se ke mo tlomba re ana wa lutse ba nye se mane a monga mane na khotsa mararo a ba ke fosi e la e komishna ga mane britani ma ba na na ga tana ga yabo ba ba la bujana ba tona ba tukwena e tshoyene o bona batho ba tsatsi mogomoso o bona batho ba tsatsi mogantsho go tlwa ka dithutong tsa bona ka mona mono mono ba ke na dikolo teng jala ba sa ntse nna happy ke ntse ke se bileng jona gona ke le bontse tswane re ituletse thokwana mona e kwa tla ya ba tsaka mane tsebuku ya mampusi
0: e
1: nda ke di tsaba di tsaka ba tsona ba itsa ba ha mabala bukana foset ba uno
0: nda de
1: uno busa ya bua le mai tsoba le senti
0: nda dwak nda dwak nda dwak e hula mantsi a no ntate a wa buileng ka kopo o tloa hule ntate ke sala moeng ha ga lokela go re bua jwa loka ho hle hle ntate
1: a tsena ngwane so a ya ka ba ba di le tlile a bua ande ka jwalo
0: e o hule hona le lentsi le lo buileng ntate le hlohlonetsa ditsebe
1: la ma
0: hona le lentsi le lo buileng mona le ke utlileng le sa tlotla le fitla hantle ho mo mamedi ka ba le sa fitla hantle ho mo mamedi
1: ke
0: bona le tsa jalo go tsa tsena tshe ha go tsa go itswa ke bula le ntle ding
1: go
0: le batho ba
1: mmidi
0: ho na le mo e ka go no re fotse tangi ke le buile haholo ke fela ke lutlwile hala feta hantle mme o tlobela hape go tshwagele ka lona re reng ke mamedi mamedi dumela
2: a dele ga
0: ya dadi
2: ntse le mpaka ne a tela tsana ndi ka mona na
0: e yana te
2: e go pa ke di yana la isa nyana ntate
0: e
2: ke bona ka re RFP ntate ha e go khutla ka palo tseo di maholo ha jwale ha ga ya dikgetho ha ba ka ke go fosa di tshebeletso go ya setšhabeng haholo motlhala ntate nna ke motho a itshebeletsang difemeng mona ha ona le ntlafatso e ba e etsang ka gago go difeme kapo go bula difeme tse ka reng ha e sa le dikwalwa go fitlhelela ga lware ke nngwe ya matshwao e ke reng ga ke bone e kare e ka tse gotla ditifaro goba bosotho bogolo ntate le sotho mo ba bokane gona ka difemeng ka mo gape ntate ntho e nngwe e ke elelwe ke le basotho ke rona ka bo rona re le basotho ba tshwara naga ena gore e sedio go gola ka baka la go e tlhokela lerato ke boithutong ba ka bono ntate ka mokgwa ke bone ka
0: teng ke lebile gona mona tabeng ena ya go bula difeme le go tlhagisa jalo mesebetsi ke gopola moetapelo wa RFP e na ntate Matekane kae-kae a bontsha gore ga se taba e bonolo ena taba eo ne sa fane kasena e fana ka seopeo sa gore mesebetsi tabeng eo ba tlhile ba papaetse ya go tlhagisa mesebetsi
2: andense ba politiki bana ha ya le sothong data hore ba une di kgetho ke ha ba ya ho bona ka difemeng ka mane ba le go jegisa hore ba kgethe ga ga jata ba kgethe ba ichisa ba ya le ha ya le ge ba ile le tswe le ba se ba di femeng ba di feme ho bona ba tswana ba tla ka start yesterday mo go
0: okay
2: o bile re panisitse ma ho bona hore le yona mekga e e tla theoa e nako e dikgetho e sedi atametse a tshela nnete ba tla kgetlha ke bao ba tla ba kgetha e seng gona batho ba setsang femeng ka
0: okay ke le boileng date thank you ke tlhokometse le mo presidente wa naga yane ya Botswana president Gideon Boko Gideon Boko o na kunyewane a le mane Afrika Borwa a botswa jalo ka mesebetsi e leng a itshepisa gore pele o kena pusong le a tshepisa go tlhagisa mesebetsi e mekana mme o ile a supa taba e tshwanang gantle le ileng ya bua jalo ke tonagolo gore ga o bonolo go tlhagisa jalo mesebetsi mme ena o ile a tlhalosa gore wa tseba ga o le ka ntle go puso ga o se o kena ka gare go puso o tlhokomela jalo dintlha tse ngata jwale tseo e leng gore jale ditlhile di batla e ba digoqetsane tse teng bakeng sa go tlhagisa jalo mesebetsi e ne le presidente ya Botswana le ena jwale a tlhalosa gore taba go tlhagisa mesebetsi ga sentle e bobebe o gauile kwano gauile o tla boela gape a gotla 2121 9956 mmogo le +26659956 re gaoletsenage ke tle ke fete le ka nqena
3: maidu a gona ke mo mametse gantle le nna ka nnete go utlwile abe ya ditaba gantle ka makgethe a le ka go di analyse ba re tseba gore letsatsi ke nako e tene le dipolotiking party ka nyoloa re ne re nagana re fedile e nngwe ka theoa re ne re nagana gore e se lodimo fela ena e buisang ke ne ke bona e le party e ntle e tsebang le gore na le tshwere le dansetswa jwang tšhee ka nne dintlafatso ga di bona ya le ka go di isa la nna ke soga ke bona ntho e tlhileng ba e otlang ke o tlhalela ka nkgane fela ke bona ka sega sa patine e busae ntho e tlotla e thefula gagolo ke thithana bona thithana ke bona ka thithana e tloba bora thithana ngwaneso thithana ke a leboa ke monna mosotho
0: re le buile monna mosotho re le buile a golong tate ke maikutlo a gago ke metsotso e leshome re foganetse go rena ya borobong mametse PCFM re fata makwatsi 2121 9956 mmogo le +26659956 re ke re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena ka mo wena o di bonang ka teng ndate senna ka mane ka mafeteng o re ga ke a utlwa jalo ndate mahonko a bua jalo ka realities tsa bophelo gagolo ga re shebile jalo gore basotho ba bangata ba tlangwa jalo ke tlhokagalo ya mesebetsi go ya South Africa e leng seo SR e reng go betege gore lesotho le kopane le South Africa ba tlogelele go tlogiswa ka gobane e le matswantle ke senna ka mane ka mafeteng okay. Ha ke tsebo bona ho itsala jwang mo medimo na ha ke mokuka e hlile jwale wa gao ha ke tsebo rena nomoro ena mohlomong o tlole kena ya +26659956 fela ina ya 212 ntse re sebedisa le yona ntse sina mathata fela o ka kena mono re ke re utlwe jalo maikutlo a hao ditabeng tsena ke metsotso le shomelo motsolomong re foaletse wa rena ya bo robong nomoro ke 212 9956 mohole +26659956 ke tsona tsino ka mana ka WhatsApp o ka etsa kgatiso ya lentswe voice note ka pa wangola jolo molaitsa nomorong ya 62009562009956 mamedi dumela
1: ke le ke ka fane ke naha
0: dadi naha
1: ke mame dimo e tiwa go na ntate wa ka nnete o tlile assessment ya high being ba ne neng ke ne ke nahana o tla ipapisa le dipalo tse fitileng a di bapisa le dikgetho tsena jeletle ga ntsa etsa dipalo jalo bakeng sa dikgetho tse tlang a ba le dipake mono hantle go kwa gona o nka kae bisa ka ke ba tsao tsao ABC mona ma jenle ke ha go le ke tlatsile tse tsa tsa hae ke tsene ntse nga data hae ka le dipone ntse o ntse ba tsa a le go ipi hantle ABC ke ne e kgethuwe ka 240,000 mane mo e neng e bisa teng ga e petela ga o bala dipalo tsa gona ore tsena tseo RFP e nang le tsona ke papang ya dikete tse masome a manne kaofela DC ka pele go yona mo e ne na le 190 something gona ore kere theoetse tasmane go 120 something ke le gore go na le dipalo tse ngata tsa batho ba sa kgethang tseo ke reng ABC yona e tlile ditho tsa yona tse ngata ga di ka ba tsa kgetha ke batla
0: orena ga di ka ba tsa kgetha kapa di ile magotleng a mang di-parting tse dingwe
1: aa ke tseno ga dio ga dio ke itse papang ya pati e ka godimodimo e leng RFP gona were tena ke 40,000 ke palo tse e senang tsona gona jale ka godimo ko ga e na tsona gona jale yona jale kege go na le dipalo tsa batho ba neng ba kgethile ka nako eo ba bileng ba sakang ba kgetha e leng gore RFP monyetla wa yena wa o gola ko ABC ko ore e be ABC ne sa kgetha go tla itlile go tlo fapana wa nepa ga re RFP dipalo tsa yona di tlo theoa ga goe gobane itlile le bakgethi ba tlo theoa jalo ka ba ntse ba tropa dikgethong tse dingwe tse dingwe tse re ya tlase ga gona ntho e tleng e tsang gona ore kerala bakgethi ba tlo ya godimo ba diwa ke mokgwa oo mebuso ya gona e tshwagang bapolotiki ka teng tate dipholo o ne a tlile ka mokgwa ono ka nna wa kenya basotho moya le ba sa kgetheng le ba bangwe bana ba ka nna ba etse mba o ko fumona go mebuso ya gona e kenakenana
0: o gawile o gawile kwana o gawile o gawile ntate naga mo le yena a neng a latlhela jalo wa gae mo langwana a ditabeng tsena mme atlile a tlhalosa ka moo yena a itsang di-analysis tsa gae ka teng re lebuile golo ntate o tla boela gape go utla gobane jale re qeteletse re sa utlwana re qeteletse jalo se bile o gawile kwano mona mogaleng o tla boela gape o gutla metsotso e leshomele metso e metlhano re fogaletse jalo gore ena ya borobong o mametse re fata makwasi kwano go PCFM re ha go le tsena re tle re etse tsena ha go le tsena re tle re etse tsena

Obedi meso so di la hantle o le shumele meso e robedi re fogaletse ho rena ya bo rubong o mametse PC FM re fata makwatsi me re bone jalo ha beking ina hona ka hare ho RFP ho itswa jalo secular mo jwale e leng ihlile jalo e lebisitswe jalo ho ditho tsohle tsa RFP me ene le mabapi le diboka tsa mabatuwa tsa kgetho ya komiti tsa mabatuwa kapa kgetho ya dikomiti tsa mabatuwa me re bone jalo he ofisi ya modi e moholo wa letsholo e tlile e ntsha jalo phatlhalatso bekeng ena e supang ga e le gore komiti tsa lebatuwa ke karolo ya tsamaiso ya letsholo go latela jalo molao wa motheo temaneng ya 15 jika masakaneng mme go latela jalo molao wa motheo 26 ka masakaneng dikomiti tsa mabatowa tse ileng tsa kgethwa jalo ka la 17 Mmesa 2022 di feletswe jalo ke nako mme di lokela jalo go kgethwa ka lengolo lena ditho di tsebiswa jalo gore ba itukisetse jalo go tshwara diboka tsa mabatowa tsa kgetho ya dikomiti tsa mabatowa ka la 31 Mphalane 2026. Tshebetso ena ya kgetho ya dikomiti tsa mabatowa e tla tsamaya jalo ka tsela e latelang. A. Mabatowa ohle a kopišwa jalo go bokana sebakeng se tla lokiswa ke komiti ya lebatowa e le setsi sa kgetho kapa setsi sa kgethelo. B. Dikomiti tsa mabatowa di tla kgethwa jalo ke boromuwa bo entsweng ka ditho ka ditho tsa dikomiti tsa makala le tsa dikomiti tsa lebatowa tsa mafumahadi bontate le batjha le bakgethwa ba puso ya dibaka. C. Ha ho motho ya tla dumellwa ho emela dikgetho kapa ho kgetha a sa ntjhafatsa botho kapa e se setho sa letsholo. D. Boromuwa bo tla kgetha jwalo komiti ya lebatowa bo ipapisitse jalo le dipehelo tse latelang. Ya pele, komiti e be le boemedi ba setšhaba ka kakaretso bontate bo mme batjha le batho ba nang le bokoa. Ya bobedi, komiti e boptswe ka batho ba tswang makaleng a fapaneng ka gara lebatowa. Ho se be le ditho tse kgethelwang komiting ya lebatowa di tswa lekaleng le le leng ntle le moo makala a leng ka tlase ho 15 o le mong. Le hoja molao wa motheo o bontsha komiti ya lebatowa e bopilwe ke ditho tse supileng, komiti e kgolo e ntse qeto ya ho tswela pele ka ho kgetha komiti tsa mabatowa tse bopilweng ka ditho tse 15 o le mong, 11. Jwalo ka tsena tse feletseng ke nako, komiti e tla bopitswa jwalo ka maemo a latelang. Boemo wa pele, modulasetulo. Ba bobedi, motlatsi wa modulasetulo. Ya latelang, mongodi. Motlatsi wa mongodi. Motshwari wa matlotlo. Sebohodi. Motlatsi wa sebohodi. Le ditho moeletsi tse nne. Ditho di tsebisa jalo hore dikgetho di tla tsamaiswa ke bakgethisi ba ikemetseng ba tla hlophiswa ke ntlokgolo. Komiti ya lebatowa e lebeletswe jalo ho romela boromuwa pele kapo ka la 30 Lwetse 2026. Lengolo le potolohang le rapalatsang tsamaiso ya kgetho le tla romelwa ka kgwedi ya Mphalane. Moo e bang ho na le ditaba tse sa hlakang, komiti ya lebatowa ka mongodi e ka ngolla mongodi e moholo ho fumana ditlhakisetso. Ke a leboha wa lona mohlanka Ntate Morosi, mongodi e moholo wa letsholo. Ke tsona tseno heo tseo ke neng ke re ke tla ke o fe tsona tseo go di boneng ha di tlile di etsagala he beking ena kapa di tlile di phatlhalatswa mme go tlhaga jalo ka gare ho RFP tseo e leng gore jwale ba tlatlhe ba lebe jalo dikgethong tsa komiti tsa dikomiti tsa mabatowa ka la 31 Mphalane 2026. Ke tsona tseno he tseo ke neng ke re ke tle ke o neletse tsona. E re ha re le mona re tle re etse tsena jalo ka ga re ile ra hlalosa pejana mane gore bekeng ena go betse gape o le a hlalela jalo ditlalego tsa mo jwale e mong wa baruti a ileng a hlahella
wa hlaela jwalo gatiso ya lentse mo waneng a supa hore ho kopane jolo le tlhekefetso na go nyi waneng a ile disebeletsong mane matlong a bodulo a tona goleneng state house me jwale di tabatseno di tsetse ka kgwediane ya Phupjane me o tla hopola ke ditabatse leng gore di hlatsa bua ha bejeng ena me mega magotla ba ya hliantsa jolo maikutlo malebana jolo le ditlale ho tseno tse jwalo me ga hopola sepolisa se le sa netefatsa le sona hore ho botsu chase ya ditabatseno tse leng gore jwale di hlaloswa di etsa hetse chase botsu me dipatlisiso di ntse di tswela pele me jwale nyo eno ha se ka ikena ka gotla ka lebaka la gore dipatlisiso ke hona dintseng di tswela pele ke hona dintseng di tswela pele me jwale re ile ra bona ofisi ya tonagolo e hlile e hlakisa le yona ka pa ntsha polelo mo jwale neng hlile e tlhalosa se hlileng yona e se fumaneng ditabeng tse jwalo me e hlile amohela gore go na le ditaba tse jwalo tse ileng tsa tlalegwa ka moruti ya jwalo a tlaleha seno se e leng gore se etsagetse mme jwale go bile gape wa tlaela gore yena moruti o ne a tlhile a ile bakeng sa go kopa dithuso kapa bakeng sa kopano e leng gore jwale e ne e tlhile e le mabapi le dithuso tseo a ne a batla go rata difumantshwe diprojecteng tsa gae he tse amanang jwalo le bomme mme go tlhalosiwa ga ana batla jwalo tšhelete e ka godimo go 1 million mme go tlhalosa gore tšhelete eno ga ka batlega gore a tle a fumantshwe dithuso ke taba e leng gore ba ile ba e supa ofisi ya tonagolo tabeng eno e jwalo empa la o le jwalo ba bontshitse gore taba e nantse le kapelo sepolesa ge bakeng sa dipatlisiso jwale re bone gape ga maobane letona la sepolesa le amehang le lona le ntsha jalo phatlhalatso kapa polelo malebana jalo le ditlalego tseno tsa tlhekefetso metsotso e 20 le metso e 5 re faletse gore ena ya borobong re pele ke o fa yona ke tle ke fete le ka nqena re ke tle ke fete le ka nqena pele ke ka o fa yona polelo eo ya letona la sepolesa.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: America me so e mashema mabiri me so e me ga go pele go fitla mane horeng ya leshume horeng ya leshume ge tla le beha gotlo hona ting ere ke tle ka ntlena ma medi dumela
1: e anda de tenda dirseka
0: dadi letseka
1: e gira ka go ka ngwaneso
0: e yana ti
1: ya ga ke hlahlela e moedi wa gona e ka di jabatiu e ane nga dira tsona kwa
0: e
1: ke ne ke le mane mo ke neng ke mo hlahlela mane go bota di e le storolo yenu no party ina le batho ba bohlale boikang ba tshwana e ntse mehlolo ke utlwa e ka o na le bothata ba oge ga gona sequence e bonagalang ya dintho tse e tsagalang dipati a dintse di kgetha empa ena yona go na le ntho e bonagalang gore e ne ntse e gola o tloa mane 2012 go tla jalo mona go na le lebaka leo ileng ya theoa ka lona ba ne ba lebana le ore ka moka dikgetho fela haufinyana ba ile go kgetha komiti e neng ba batla go e fetola jale ka lebaka la go baneneng e ka re bana ba motho e ba bohlale batho ya ba ba ikgethela gore ba sekebe ba ya dikgethong e le gore ditso tsena tse ba batlang go ithosa tsa komiti eno sorida e neng ba batla go ba tlosa ba ne ba itlo ba fa maatla jale ebe ba sekia go ba torosa ya ba ba ikemela ka thoko ke tlo ba bone dikgethong tsena tse e tlang date wa ka ke yone e tlo mmakatsa ke a leboa date
0: ke ke le buile ntate ke le buile a holo ntate le buile a holo ke maikutlo hai di tabentsina really ke ne ke re ke tle ke o fe ina polelo ya letona la sepolesa ka ditlela go tsena tsa tlhekefetso tse o e leng gore go belaelwa ga di etsaetse mane state house ke tle ke o balele yona re pele re tswaga kwano gobane ke ga o shebana kwa ke metsotse mashome a mabedi le motsolo mong pele re ka fitlha mane goreng ya leshome re he ke tle ke o fe yona re ke tle ke o fe yona re tle re tswega kwano e le gore re o file yona ha ho le tsena ke lokela hore ke tle ke tswele ka nqena ke lokela hore ke tle ke tswele ka nqena ke tle ke o fe yona ka pele ka potlako fela ke tle ke o balle yona me yona he ke polelo ya ka polelo kwa letona la ditaba tsa le high le sepolesa mabapi le tlolo ya molao ya tlhekefetso mohlomphei voetswa tsheka MP me yona he ke letsatsi ke la maobane e leng la nne kgweding ena ya lwetse me yone ba le tsena re le kala la tsala ha ile sepolesa le phatlalatsa mona hore taba entseng e bua magangang ya tlaleho ya tlhekefetso ka motabo ka emong wa bahlanka ba sebetsang ofising ya tonagolo e se e tlalehilwe sepoleseng me dipatlisiso di sentse di tswela pele taba ena e tshwentse mmuso haholo me e tshwerwe ka hlokolosi setšhaba sa heso ke lakatsa go le gopotsa le go le tiisetsa gore mmuso e sita le mohlomphei tonagolo ka sebele o hlompha tshia e golo ya puso e leng puso e hlomphang molao mmuso o nena tlhekefetso ka mefuta yotlhe ya yona me o hlompha le tekatekano e tswe le molao wa motheo ga o dumelane le tlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe le baka leo ke ntshang polelo ka jeno ke gobane mmelaelelwa tabeng ena o sebetsa ofising e golo ya tlhogo ya mmuso ofisi ya tonagolo ke qhobosiane le setshabelo sa mosotho e mong le e mong ka gona ke boikarabelelo ba mmuso go gotlisetsa tshepo ya setšhaba go ofisi eo le go totobatsa gore puso ena e tlhompha puso ya molao le tekatekano jolo ka ha ho bolelwa ha hona motho ya ka hodimo ho molao ofisi e tla ba hlokolosi le ho isa bonnete ho sentse phatlalatso ka papolelo efe ka paife e ka amang ka pa ya sitisa dipatisiso tabeng ena e le ho baballa siriti le ditokelo tsa melae tsa melaedi e ka tsana le tsa melaellwa bohle ha re hopoleng hore tlaleho e tla sala e le tlaleho ho fihlela ha taba e pakahaditswe ka pele ho ditsi tse ikarabellang tsa molao se chaba sa hiso ke hlahamona ke kokota pelong ya Mosotho e mong le e mong ho hlomphela batho ba bang seriti le ditokelo tsa bona ka ntle ho kgethollo le ho bona hore motho e mong le e mong o bolokehile mme batho bohle ba phedisana ka kgotso eo re anang ka yona ho mahlasipa a hlekefetso ke le tiisetsa hore sepolesa se teng ho le tshireletsa ke le kgothaletsa ho se robale ka leqeba sebedisang tokelo ya lona ho tlaleha sepolesa ho tlalehela sepolesa moo ditlolo tsa molao di etsahalang e le mokgwa wa ho netefatsa hore sepolesa senka boikarabello tshebetsong ya sona ho thehilwe setsi sa ditletlebo kgahlanong le boitshwaro ba sepolesa se bitswang Police Complaints Authority. Ofisi ya setsi sena e fumaneha sebakeng se latelang. Adresse ke ntlo ya number 71 seterateng sa Qoqolosing, Maseru, Bophirimela. Polelo ena ke ya letona la ditaba tsa lehae le sepolesa kwano Lesotho e leng Mohlomphehi Vuyiswa Tseka. Ke ka moo a e ngotseng ka teng he ka mora hore jwale ke ne ke re ke tle ke fe yona ka mora hore ho tlo e hlahelle bekeng ena mme ho be le maikutlo a fapaneng tabeng ena mme re bone jwalo di-party di hlile jwalo di arabela ditlalehong tse jwalo mme di ntsha jwalo maikutlo a bona hore na bona ba utlwisisa taba ena ka tsela ya mofuta ofeng mme he ha di ntse di etsahala ge re ne re tle go fe tsona mona moo jwale le tona le hlalosang hore ditaba tsena di se di tlahile jwalo mane sepoleseng ke ka mokgwa e leng hore e baleha ka teng polelo ena ya letona la sepolesa metsotso ona jwale dula hantle le 10 le metso e tsheletseng pele re fihla mane horeng ya 10 o pala horeng ya 10 ke moo re tlang ho lebeha gutlo hona teng ere ke kgwathe ka nqena. Mme metso tso le shumela metso e tsheletseng pele re fihla mane horeng ya 10 ba metse re fata makwatsi kwa no ho PCFM na ke thapelo lekanyana ha re itse tjena.

0: America me so e mine pele re retsa ga kwano e re ke king ke mo America nqena mo me di dumela
1: go dumela di sa sela ngwana nne na go ile
0: na go ile ngono ge tsegile mmoho impa
1: a ha hlugo ha hlugo se ka go bona ka poso
0: a e o tlo go bala monate le wena he ngono matitsi
1: lo wena ha o tswa mona he o tlo tsamae ha monate o fihle ha ha monate bo go bala ha monate o dumedi se tlolo tseo tsa
0: ke le buile a golo ngono re tlabela pere kopana na go itlang ya tse ba o sane o tla le ba mane ke re ke
1: ha ntle ke ka fela ha mahua le tsena ke se tsa maya
0: e ibe o sane re tla fela re tla bona na o sane o tla ba jwang
1: ke tla bona ntate wa ka fela ntse re mo gena o mohulu o tla ntotodisa
0: e o jwalo ngono re a le bo wa ngono
1: Thank you.
0: Ke ngono matisetso me he ke ka mo jole re fihlang pelotsong ya lenana la rona ka jeno le bitswang re fata makwatsi re tsomana horeng ya bosupa re le be ya gutlo mona mona mo re shibileng jole ho gaena ya leshume wa medikile bo ile a holo na le bitsola ka ke thapelo le kanyane mo e bankile ka ho hata ditorong hona ding o tonkile le matso ho metsing mo ke ntseng hantle ha o re di se Jesu Kristi

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your pulse